0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيم يونن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وقت سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال dimanche du nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal. Ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moussa alayhi salam, na tay nak digeen ma bal ndax dama soj mo xalim doyna war. Ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban neena won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku lu répéter faté man na la yomb. Ni la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé njangalé ak yar. Ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar. Xam xam bu amé te yar amut, dina bu yaq lolo ko yaq. Musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatané tuuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut. Lo tax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar. Bo ci mën ta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar. Waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi, waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange, waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur, lorange sahir ak lorange batin. Jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya, mal éducation. Xalé yi jang nañu ba mëna manipuler internet, xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko, waye and ak lolu yar amu fa. Ñaka yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday, di saga seen moromum bay. Legi wessu nañ ci saga seen moromum nday, wessu nañ saga seen moromum bay, waye seen nday ji leen di jur lañuy saga, seen bay bi leen jur lañuy saga. Legi fofu lañ yegg. Motax yonent daan wax naan man yemu na koy saga ndayam, ñu ni ko yow ki Yalla yoni. Ndax booba yaakaar nañ ni nit moom ak ndofam du yegg ci di saaga ndayam. Loolu lañ jàppoon nañ ni doomu aadama ak ndofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci kuy saga ndayam ñu ni yepp ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amul lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax lax yang koy dagal kenen mu dila ko dagal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa khana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xamne ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabarak wa taala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko diko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena ma ko laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé way way yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ca yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammi mi yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammi yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tiamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruj la ilaha illa ko deg muy tuddu yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmadou bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci deukup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fagn koy defé ab deukum xamut lu bon fekki wuñ fagn koy defé jotey wok seigne touba dara mo taxone seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo deme sax kokki nga newon bo deme sax xel kom nga nekkon bo demé sax dar ihya ulumuddin nga nekkol jang alquran yar nañ la sum ciamtul ay katam wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci dara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xelkom la nga jele won kokki la nga jele won dar ihya ulumuddin seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkol wala ngay tudde wonan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tudde wonan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab deukam de adresser wo ab deukam te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif seigne touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif de mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba neena fo fek lu negatif bayyi fa waye fo fek lu positif jeulal qus mata yasra da mata hasra yow nga dekk ci dekkup seigne touba ba nopi fuñ la fek rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parlo waxna ba tay far ay waye parlo mo ay farna mak diw sangam diw mi ma faral taxna kima ki farut ak mom te wax xalaat bu wote ak xalaatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merle bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merle lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou noko def wala da nga yakar ni yonenti bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonenti du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël la fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlo ak sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakarlo ak sa nday ak sa bay niko bu di waxe nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis da asaru iblis ku ko da xone jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jaan matul la iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla musal ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi ñene yalla joxna ma lepp ba nupp nak garantil manima dootu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dootu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dootu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dootu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dootu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dootu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nuppi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legi dey nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñima yobbu leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut man leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak man leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defari teñuñ ma waye mujjuk jamono ci lay profiter ñu bari dina leen yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé mu ni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu nan ah pourtant waji ab mourid le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am sel bu nuñ la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mën ta tontu mën ta dagasante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppey tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi señ Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci aw la miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi ñoy wadet yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadet yi ñen bal ma ñoy wadet yi bu jëkkon bo gisé tuddé sa doom ku baax amon njariñ boba da bari won lool luñ min ci nit sa buñ ko tuddé ku baax rek koko lay nuru nuru koko la bëgga doon ku baax kiñ ko tuddé motax sax seigne touba doon wax naan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad man seigne touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina seigne mo antu seigne tuddema muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tur yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tuddé muhammad da fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé a dañ ko tuddé muhammad mu fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé ali salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël première pécima bu ñëwé yaay jël première té mam jaara lañ la tuddé wala ma faawat di wélé waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël première fañi natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañi fecce dansin ba yaay jël première cheikh mohamed bamba lañ la tuddé waye buñ dé natte saga kat yi yaay jël première saga kat yi buñ dé nat ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la néno tuddu nga ni ahmadou saga kat yaay jël première no tuddu nga ni alhaji malik njibar kat yaay jël première buñ la né tuddu nga ni alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw tenan malaka dama feño jinne je bam ma feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay business man ngeen ay business man ngeen business len rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yu baale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamne takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalal bi ma diko bindal arafi ijaayi mu diko jang waye muy gis bu yor yor joté ma bayyi class bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang ci wul yor yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoro nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ni ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz la ko gisse jeexna bu ko gissone ci ndayam ak baye mit nonu la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yare nak ba nga xamni fa nga wara yam nga fa nak legi leneen lu ñewati day xam lool dogalub yalla waye lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku weddi lak iblis ay seen serigne ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa dom adama la shaytan soppliku jëmmi dom adama ñew doon sa kilifa li an man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kéro bi nga noppé ni bay yilifa toma amatuma kilifa mune ha kero ngay doga am kilifa nak shaytan ñew na wutu sa bay ci yow di sa kilifa shaytan ñew na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la diw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mer bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do delu ci da ci am wajur yo xamna seen xolal len di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang

day ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal mu ni leng ponkal mu ni leng seeni day ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man terena la nga te ma deg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la set ci duma la gis soxla wuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis waye sa buñu déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñu la né ma nga gendarmerie da jeur séti wala dalay ëpp ful la waye fiñ ne fofu la jamono toll moy légui doomi yé mujjii wagniku yilif bayyi ah yonentou waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mudduk jamono kagn la muni an talidal ummat rabbataha bis bu dom yilif nday ak bay bis buñ deme ba dom yilif nday dom yilif bay muni mudduk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ne defal mu def mëno ko ne bal mu ba te gravel yi goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire rek wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama dogi tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama room mi ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama dogi tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal niko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi baye nga mu sedd legi mujina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax munu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wetchet si yow yanamtu sallallahu alaihi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mom mujj di yapare ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mom mujj di subhanallah subhanallah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi amna ci xalé yi ñoo xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu ko wa lolou lu ci yonu xale yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xale yi lu tega def lila war ci xale yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xale yi defal lila war ci xale yi rek lu ci yoonu xalé yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum naran e yeen ñu wax ni gem ngeen yalla fexeleen bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla
yabal mala.

0: tey ñu jiital say doom jëme safara nga naan yàlla baal ma def intervention dimbale ma ci xale yi mu ni déedéet fii ci àddina nga koy defee yaral sa bopp te yar say doom loolu lay tekki xu anfusukum wa ahlikum naaran yaral sa bopp bañ mucc ci safara yaral sa bopp ba mucc ci safara waaye yaral sa njaboot bañ mucc ci safara yaral sa bopp ba mucc ci safara sa njaboot ñëw nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy tax a mucc ci safara bañ a tooñ lii doo nga mën a musle ci safara kat yar sa bopp ba doo tooñ kenn ngir yàlla looy wax yàllaa tax looy seede yàllaa tax looy def yàllaa tax mucc nga ci safara mu ne foofu nga jaar nag jaarale fi njaboot gi jaarale fi njaboot gi waaye diw sàngam porte parole la mooy porte parole lu yoon sàngam nga ameel ko en yaakaar ni moo dox sa digganteeg kër ga mu nekk porte parole lu la neex teg ci deram fekk jigéen ñi moom seen bopp nga booleek ñoom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni maa ko fekke maa ko la ilaha illa an ay waay xanaa xamoo di nga laloo sa nday jor bi te lii ngay wax di nga ko waxaat lii ngay waat naan maa ko fekke di giñ ngir bëgg ku la gëm te yow xam nga ni waa ji min aadama ilaa yow mina haasa musoo koo xam loolu nit ku asaruwul mënu ko vraiment lii ku asaruwul mënu ko nit ku asaru képp moo man lii yàlla xam na ko waaye nit kuy suuraale diggam ak boromam wallahi mënut lii mënut lii yonente salallahu alayhi wa sallam neenoon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekkee àddina dinaa la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kulku mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga inviter ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kulku mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gor ñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay masulie bi yaay responsable bi tele bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di désacraliser ay serigne di leen wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakaar ne yow borom tele bi bis day ñëw rek nga ni man sama yoon nekku ca waaji daal moo ko doon wax moom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour musaga gorñi man dama xamul dom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandéna ndjay kuma nandeena njay ma nga dëkk fële ca boori Kaolack a wakala Souleymane Ndeena Njay la tudd Souleymane Ndeena Njay moom lañ invité nit ñi tudd ay chroniqueur defe naa noonu ngeen koy waxe waaw yow invité nga benn waaye mu ñëw nga di ko laaj xalaatam mu di la tont tàmbalee goo sax dal ci kawam ni ko yow diw mi nga xam ne mosoo toj fenn mosoo gagné benn procès waaw lu ci indi loolu poser question lu ci indi wax ju sew ji tuutal nit ki lu ko ci indi yàgg na émission bi ma wax ne yàgg na dama ci yem nii rek waaye daf ma soqué parce que dama xam ni as gor nan lañ ko war a mën a toroxale nii nan lañ ko war a mën a suufeele nii yow ko xamni muso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko emité sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor wuru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew me naqare wax deug rew mi mom aka naqare wax deug ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xani mom la xamta dereti gor nanguko moy asgor kenn du ko humilier ci lo xamni ni amul benn sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonntu yalla muhammad ak iblis bokunu fuñ far waye muso gis fenn fu yonntu bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokunu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax raisonm rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masouliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko batu salat wamru ahlaka bis salat da nga yakar ni ko digelal sa njabot ni ñuy julli xam nga ni kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal len njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou la yonent lolou la sun borom waxan yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok plateau amulo ben oxygène lolu rek de sacraliser ko lo xam ci lokoy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax koko ndium te lum massa def lum massa reccilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ni yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam du ko yel manam du ko rekki moy du asaru dal ay teggine day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggine day té asaru mag ñu topone seigne touba jang nañ alcorane jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alcorane ci amo ay teggine alcorane dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alcorane baqara bu minal jinnati wa nas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xani moy tax nitu mucc ñu ni lool lan la mu ñu so démé neeku nañu bindal ab téere boo xam ne day jàngale ay teggin, téere buy jàngale ay teggin. Ba Sëñ Tuuba tàmbalee di bind téere ba, ca bopp téere ba rek la tàmbale wax naan xattalabo nasman xawa taxaduba liyataxadabu wasaaka wajaba. Ah, am na délégation bu fi ñëw de ay murit lañ, nee nañu naa leen bindal benn téere, benn bouquin, benn liifër buy jàngale éducation, buy jàngale atarbiyatu nafsia, buy jàngale yar, buy jàngale ay teggin. Nee nañ naa leen ko bindal. Sëñ Tuuba ne ah, ñoom day li tax ñu wax lii, man xam naa ko. Is kullu man bi xayrihi raama tiba fa innahu yahramu fawsan wa intifaa. Mu ni ndax man Sëñ Tuuba maa ngi leen di xamal ni lii ngeen di sàkk muy ay teggin, képp koo xam ne yaa ngi wut ci yàlla ngërëm mbaa ngay wut a texe yowmal qiyam te jaaroo ko ci yoonu ay teggin, Sëñ Tuuba nee na doo am ngërëmal yàlla, doo texe, doo jariñu addina ak àlaxira, doo jariñu addina ak àlaxira la Sëñ Tuuba wax. Ñu ni ko lu tax, mu ni waxoo fi daarayni xayru kansi wa xayru maxtasabihi soo xissi li annahu mu nawirul janaan. Mu ndax moom ay teggin mu ni ñaari avantage la am, avantage su addina ak avantage su àlaxira. Moom ay teggin mu ni ay teggin mooy ngën gi trésor. Compte banque budul wid, Sëñ Tuuba ne na ay teggin mooy compte banque budul wid. Xayru kansi, compte banque budul wid boo xam ne saa boo demee boo ritéere rek fekk ko fa, moom ay teggin. Xayru kansi mu ne waaye yemu ca wa xayru maxtasabihi soo xissi, mooy ngën gi li yàlla di sukkandiko ngir teral ascam, moom ay teggin. Ci la yàlla di dëgg teral ascam. Gisoo yent yàlla Muhammad bi ko yàlla di teral di ko tagg, lu mu ko tagge ndax ab juddi la ko tagge, ndax journalisme la ko tagge, ndax afisul quran la ko tagge, ndax faqih la ko tagge. Déedéet dane ko ba innaka la ala kulli khal azim, wallahi maa ngi giñ ci sama màggi man yàlla ni yow Muhammad yaa bari teggin, wallahi Muhammad yaa tegginu. Wa innaka la ala wa khuluqin azim, wallahi Muhammad yow yaa ami teggin, Muhammad yaa tegginu sallallahu alayhi wa sallam. Lii la yàlla tegge Muhammad ay teggin. Wa innaka la ala khuluqin azim, waaye Muhammad yaa bari teggin, waaye yaa bari teggin. Lu am njariñ la, lu am solo la, wallahi yàlla xam na ko. Maa ngi koy wax barki démb rek, benn way juru benn xale fii ci daara ji ba sama rongoñ di rot, ma ni ko diw sàngam mii ci daara ji, man damaa tudd turam sax Fallu Jaxate la tudd, damaa bëgg téere hadis bii ma koy jàngal nii bu jeexee ma yeewi ko nag mu dellu. Téere Sëñ Tuuba yépp jàngal naa ko ko, Muqaddimatul Isyaq ya ko gën a féete suuf ak yépp jàng na ko. Danaa ma ne ko waaye diw daal ñett laa am lu ma naqari ci moom, ñett rek bu fekkee am na lu ma naqari ci moom. Ba ci jëkk mooy làmmiñ wu dër wi sama dong la de, fii la dale alquran ci daara ji. Làmmiñ wu dër wi mu ne waaw, ma ne ko ak laabiir gu ëpp. Xam nga laabiir du ëpp, waxin la rek, maanaam yar bu ëpp, laabiir gu ëpp. Beneen bi ci des mooy xëy na ñàkk ittewoo jamono, ma ne ko bu fekkee am naa lu ma naqari ci moom lii rekk la du leneen. Xale yu bare fii ci daara ji moo leen mag, waaye ku ko ci yónni mu dem, wallaay sama doom ji gën a tuuti di seexul xadim bu ko seenoon muy dem, mu ne ko ee Fallu Jaxate kaay yut ma nàngam wala kaay jot mu wàññi ko, la mu doon def lépp da koy bàyyi wàññi ko. Dal na ko yàlla sàmm, dal na ko yàlla aar. Jikko ju rafet jooju léeg-léeg sens lay doon, yàlla xam na ko. Loolu la yàlla tegge yonent bi nag, wa innaka la ala kulli khil asim, wallahi Muhammad yaa bari teggin.
1: loolu la ko yàlla tegge. Sëñ Touba ni teggin yooyu ci la yàlla di sukkandiku ngir teral ascam. Xam nga rek fii ñun buñ ne tiranga dañuy yaakaar ni mooy oto yu rafet ak étage yu rafet, fekk tiranga fa yàlla waaw, bokkut ak étage yi ñuy gis de. Wa xayru maxtasabihi sol xissi li annahu munawil ja, muy ndax teggin day defar xol, teggin day defar xol. Wax dëgg yàlla internet bi mën ngaa wax li nga bëgg wax te doo saaga ndayi kenn, mën ngaa wax li nga bëgg wax te doo tuumaal kenn, mën ngaa wax li nga bëgg wax te doo humilier kenn. Lan moo tax rek yow daal bala ngaa wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki, wala nga tudd cërum ndayam bàyyi fa sa cërum nday? Wër na ni yow cër bi ngay tudd ci ndayam bu ni mel dong la sa ndayam. Genn xalima ko bi ni mooy xalima suñu borom, yow xam nga loolu, kon loo ciy tudd. Te pourtant li nga bëgg wax man nga koo wax, ma muskile fii ci moom. Man nga wax ni ko man bokk maa ngi yow xalaat, li nga wax dëkkooruma ci par ci par là, waaye nag waliyaasu billaa. Te loolu kat bi mu xewee yëggul kat politique si bee politique seen yu bees yi ko fi indeeg seen i gaay, barki démb la fi xew kat. Ñun ay année 80 maa ngi ko doon wax barki démb benn journaliste, ma ne ko gis nga depuis 2012 maa ngi wax ni àddina bi génération 2000 ñoo koy taal depuis 2012 wallahi. Parce que génération 2000 dama leen a diagnostiqué, xool leen xool leen xool leen, daanaka na ma yàlla baalte baalatima, xaw ñoo wuuteeg bàyyi ma, xaw ñoo wuuteeg bàyyi ma. Ñun ñu yor daara di yare dañ koy xool di ko settantal di ko gis, dañ lay andil ab xale mu ne sa daara. Gis nga xale bu toogoon ci digg yoon wi nga waaxu jëm si ci moom, mu wóor ko ni fii mu toog fi ngay jaar du déplacé wu du randu fii ak ñëwoo ba ci moom nga fëgg ko ni ko may ma ma jàll. Waaw melokaanu bàyyi ma wii lu ko def nit, bàyyi ma rek a mel noonu. Am xar doo ngay goor fi barab nga ñëw ba agsi ci moom kuntaaba ko mu doog a jóg, am xar rek koy def. Seet lu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak léegi génération 2000 bi. Bàyyi ma dong mooy waaxu jëm ci lu koy lor, mu wóor ko ni feemu jëm bu yeggee dana loru te du ko tee dem. Xool leen xale yi, xale yi fi mu ne bu ñu waaxu woon jëm si ci ab policier, mu wóor ko ni police bi bu ñëwee dana ko dóor bal, xale bi du ko tee dem. Mu wóor ko ni bu ñëwee police bi dana ko dóor grenade bi, xale bi du ko tee dem. Moom day dem lor boppam rek, loolu bàyyi maa koy def. Waaye xoolal politique yi nga xam ne judd wuñ 2000 fuñ dóore benn grenade, ñoom ñëpp ñu daw dugg ci seen oto yi parce que ay nit lañ defunu. Waaye xale yi rek ngay dóor grenade ñu daw di la songu di gaañu, ñii seen i tànk di dagg, ñii seen àddina doxe fa yàqu. Loolu bàyyi ma rek koy def, xam lu lay lor waaxu jëm ca. Te yow nga jàng alquran, alquran ni la wala tulqoo bi aydikum ila tahluka, bul gis lu lay lor nga waaxu jëm ca. Alquran a ko wax ah, da ngaa rus a daw. Looy rus a daw? Alquran nee na la bul gis lu lay lor nga waaxu jëm ca, wala tulqoo bi aydikum ila tahluka. Génération 2000 bi man leen ñooy taal àddina bi, xuma kañ la nag, xuma danaa fekk xuma duma fe, waaye ñoom ñii ñooy taal àddina bi. Xuma nag ban xeetu meew lañ dajeel ñu nàmpale leen ko. Waaye subhanallah subhanallah, dañuy def ba pare doog a réfléchir. Loolu bàyyi ma doo nga koy def, dañuy def ba pare doog a réfléchir. Bu ñu réfléchiree nag ci lañuy soog a rëccu. Wala ndaay nee na fekk jëf yooyu na rëccu, fekk jëf yooyu na, fekk jëf yooyu na. Xuma man soow lañ nam, waaye seetlu leen lii ma leen di wax rek. Ñun ñu yor ay donga di jàngale di yare xam nañ loolu. Xalal bi bala ngaa dindi ci moom melokaan woowu ni nga ciy sonne fukki yoon ak juróom-ñaar di nga ko woo bul defati nàngam. Boo gisee kuy def nàngam defal nàngam. Maanaam xale bi yàlla mi ma tiim xam na ni, yàlla mi ma tiim xam na ni. Wallaay boo doon seetlu xale yi sax da nga naan déedéet. Dañuy gis deeku weex tàll waaxu jëm ci. Yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doog a arrière. Waaye deeku wóor la ni kii bu demoon rek day dee. Mën na caa doxee dee. Waaye moom xamul loolu, xamu ko. Loolu nag bàyyi ma képp ko mel, bàyyi ma rek moo mel noonu. bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granat du daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu granat tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xamnañ ñom da naka ñom yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu leen seen ndey nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bindi kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndey nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen generation 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko taal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun daawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahqu makru shay'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna mo ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yu ñu sul la modal France barki dem li xew Senegal mu yene ko ko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reey buntu kërëm dal ci lal ay affaire lal tay basan ak yoyu invite yent yalla muhammad dal ni bal rek bu ñewé bu ma ubbé buntu kër bi bu ci daano rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga añé sama kër yent yalla muhammad déparé kërëm di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako pax mim gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yent yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi faté ni gason na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fi ñay ni yene neeg la borom ma cey fanan France lolo ko dal France lolo ko dal man neena len par lo wuma feru mak nguur gi fi nekkit nak waye nguur gi fi nekk ki ne ci bob bi da am ngeureumal waliw waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku juddo Senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako waye kuko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ku ci melni cheikh beccio tune liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou boussadiak lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou boussadiak nga wexal beutam motax lim am kenn amuko motax seigne modou boussadiak da melni ko seigne touba djou xam nga doomi Seigne Touba yëmuta kenn waye Seigne Modou Bousa Dieng bo xolé ay maqamam ak darajaatam da melni ku Seigne Touba jur luko waral wéxal batu wali bu xonku bëjé tuun fi la Cheikh Saliou Mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiw bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul bëjé tuun ni Cheikh indi ñëgu gerte bam dess xéral la bëtam xonku la bëtam wéx te dootu xonku ba yowmal xiyam da ngay na xamul wéxal batu wali bu xonku rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk batu wali bu xonku mu wéxal ko té mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy batu wali bu xonku fi ci kër Seigne Touba mu wéxal ko ak kër Aladji Malick wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratuñu liggéeyal budé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na batu wali ba li ko top motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax beuguma ko gis koko gis beuguma ko xam sax nak waye yalla rek tax ma alquran ne wama sayyidna ila bima limna yalla rek tax may wax semu bamba ne bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana calayam dede wayujibul madha lad al jirani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bokku ci liñ tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sét lu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al-hasim sama wajur maslama ni waye lu tax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nuppi dénu xol mo leen fa yow mané ma ngi leen di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mësta dajek seeni bëd kama yuqarribu ila al-jinan wa ayna wayujibu al-madaha ladal jirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xeye di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran Seigne Touba neena bama janis tuge ba gis ni nak deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal di ñoké juk fas yene bind téré bi ci la bind ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faju aajo yoon way faju aajo ay teggine day faju aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam Seigne Touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairika fa ailihi ko gis ko bax ne gaay ko bax nga ne ñepp dem ci ko bax ka di barkelu muna mu ne yak ñom dana la bindal tuyaaba jotol ni seen joss te duma wañ ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduqué da bokku ci li yombal education moy xalé bi nay and ak ñu ñu éduqué bo gisé légui éducation yombatul moy xalé bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable portable am bobu adina la bu dajé buñ dajé la tek ci loxom më nga TikTok difa dajé ak ño xamni kèn éduqué wu len më nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nekk bo xamni kèn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku ñu fuñu jëm bokku ñu luñuy wut bokku ñu luñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa aysu kana ahlu khairi fa hunaka khairun wa aysu kana ahlu khairi fa hunaka khairun neena bo démé garam place TikTok fekk fa ñu bax dong muna mu ne xamal ni lu bax rek fa ne waye wa aysu kana ahlu sar fa hunaka sar bo démé TikTok fekk fa lu bon rek mu ne xamal ni lu bon dong nga fa ne
0: ni nodu tak sande
1: waye su kana ahlu khair fa hunaka khair nit budé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit budé and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaay yu ñu yar du jotaay yu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xamni magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu ñu pé délom ku ci génn ci mbedd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué safara ko fa saasu
0: li do nga ma ci mussel kat li do du leneen li do nga ma ci mussel de
1: donga yi nga xane ay donga yu mag lañ lay lay ñu génn wala ñu yoni leen ñu daj ak ben way ci mbedd mi ab ko portable wo ci ay wa juram
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defee ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëdul bo ma gisee nak mako wax soko defut te di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekk ndoy ma ngi leen di gëreem ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci luddul ndigal mu tassé kenn ci dekk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul ko ko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jambour ñi di yar yar soga manam mais légui yu yeb buñ ko dindé wax deug yalla yar dana jafé sa doom day nek daara ji sax sëriñ ba diko jema yar mu ñew ci yow di la won naqaray naqari gu daara ji naqari fekk daara ji naqari wul li naqari ci bakana moy piné giñ koy piné ci benn barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay dal di wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañu dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara bi li seññ daara bala enregistré na lolu momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañu gëlé ko ci daara ja té fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna téniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex séta li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxnako bataay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy ngani médecin bi bayil pikir bi si buram soso mo koy ray médecin bi dara nekulu ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak doom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom mo nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous ba yo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi 1h ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol et cetera et cetera yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tuskare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mu ngen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay cham ayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisalu imrim seigne touba ne bu fekke ni jikko mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo le def ko and ko jot andal ah ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defna sax ci nax ju khadaal al ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jaay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muni jeerul laaj te ji jeerul ngay dem jeerem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo tay noppi rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fa kullu qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikem ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy way légui intérêt personnel taxna nit ñi intérêt personnel lañuy tuddé dom ngeen balma sëñ mi tax dé lélé damay ciuraxal intérêt personnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may lég lég dal cheikh ahmadou kabir mbay néna won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidratin wa dayqi mam cheikh néna rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina ñariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way upp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidratin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xaritou président passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé ak président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko bu wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëggé laaj masala am ko xamne nak mom da xaritok mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidratin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xaritok commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita waye tin ma ci waye la waye sama bay bo wax ak mom di bo légué bu mu am de acha kese waye bis bu yegene commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa dayx yu imam cheikh wax bekkul la fagal lor rek bekkul la fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fekk njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax wa ila bu fekké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu njariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé leen xalaat doga def génération 2000 ma ngi leen koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim khamsan qabla khamsin karak bi yonent bi dajek sabab generation bobu xam nga lum len wax akhtanim khamsan qabla khamsin sen juroma ngi ni bu len ci kenn nax sen juroma ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wursagale dundu amul marché bu muy jaay amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay ken munu ko defar kudul yalla defar nako ba nopi joxlatu du ci defar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mo na amone bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla sukhmi sante man rew lay jaay sante ah non yanante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nagn ko yalla fayal yalla nagn motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ wa generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangama bo demé li tax muy wax so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yaakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yaakar ni nonu nga mel non nga yaakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yaakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxup xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang touti yalla natton la nga am experience touti ci adina yalla natton la nga xam touti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañoo def délégation ñew fi niñu dañoo bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arrêté ko ba ca kanam mañ leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax loolu dëgg ngir yalla té fim nek ni ku wax dëgg ñu saagal té ñun bëgguñu ko la saaga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxaté la sant waye li ma wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg té yalla tax gis nañ ndariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax loolu dëgg dëgg képp nga mëna wax ngir yalla té gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saaga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gërëm waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma ak seigne muntaha ku gën ngeenel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma ak seigne muntaha ku gën ñu ne wax dëgg ci rafet njort de seigne muntaha la gën mané saaga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saaga nañ ko bam toy yonent bi ñu ni ci ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni khalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won ibrahim yow bo bañé ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sine miix lepp lol do jema rafet saga sinu der rek wa dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekkiwul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel muntu wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga baren di deew duko wañi dara ndax mom baxna ba nopi ndax jëm jo xamni neena la bu la nit d'abord door lam talata nga kep bi nga xame ba ximili ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sa mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon Ibrahima ibn Adham dafa jog jëm ci ab dëkk daf doon doxantu di doxantu benn soldat lañe ak mom ci all bi diko laaj ana yoonu dëkk ba Ibrahima ibn Adham xala bi mu tollu ci digëm ak boromam pour mom bammel képp di dëgg ab dëkk mu joxuñ ko baqiya mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf ma lay laaj yoonu dëkk ba nga may joxuñ baqiya Ibrahima ibn Adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoon dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati kom talata ba muy ñett yoon mudu may cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeenté waxatumako man kay gis nga boma doore tek ji may def muna muniko dama fa nek dila balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim na ñi saga ci mën taxa ñepp ku ci xeyoon suba dem ñuko mala doon saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxuñu ngir parparlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku wa ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet seigne touba da xone wa kun ma annasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep kenn baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhaji malik la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba meuna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xam ni li la yalla def lol dong la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jam rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jam ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jam ci war may suñu mag ñi nga xam ni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegal ci gën adina ba adina daj senegal ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe señ touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit ta tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad teud madinatul munawara yalla yamal fi kuñ wa ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabaaraku wa ta'ala tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ningo waxe sax kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baytillahi al-harama tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobbu ko degguri lama wax ta lama tontu ta conférence ba ci bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nab bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma ew waye ndaw waxi señ touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax señ cheikh bay cheikh gayne fatma neena mo ci won li cheikh abdoulat neena mo ci won la waye bañ duggé ci neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nab bu ko dégguruy kon senegal limaleen waxon ni dafa am borom

koy tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak sénégalais yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na lin ko waxat na lin sénégal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bononani bon ak bononani dañuy jël bon bayyi fa bononani ndax sénégal lég lég lolay am lég légui day am ko xamni ni da bon gadd bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xam da bon dong yonenti bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bononani ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga bu fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawoy ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawoy ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ Mahmoud Al Fadl Mbacké di tan sengor and ci ak señ Babacar Sy teguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bononane fi nek buñ ne bon ak bononani ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidiane bi di doomi badjanante ak mouride bi di doomi badjanante badjanante ak tidiane bi serer bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi samben bi ak mbeyen bi sise sise bi ak mbeyen bi jaxata jaxata bi ak mbeyen bi mbake mbake bi ak ndewen bi chama chama bi ak sarien bi etc etc wa li rek jël won jox sengor rew bi ñu jël affaireu etni tek ko fele affaireu xet ñu tek ko fele motax ma len senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax daño rayante ba nopi tal rew mo ba pare doga defal rew ma mané bam def senegal senegal bokul ci yoy rew bam def senegalu seigne touba alhadji malik senegalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé te pacifique lañ ko yoré nak senegalu alhadji malik seigne touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement Sidi Alhadji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba Sénégal ni cioc ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni cioc lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ko gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna wat ci alcorane buñu talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni Seigne Touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci Moustapha Ali Salam
té lo

suñu xel ci lépp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jàmm rek ay am te du tee sa wërsëg bu ko yàlla tuddee kenn mun la koo xaj kenn mun la koo xaj ndaw ñii yaakaar ni li nu amul ñenn ñi ki nekk ci tarixatul muridiya day def lum ñàkk defe ni xalifa général muridiya ko ko xaj ki nekk ci tarixatu tijaniya defe ni lum ñàkk xalifa général tijaniya ko ko xaj loolu ñan ñoo ko xalaat est ce que mooy ndaw ñi ñaar ci suñu loxoy bopp déedéet ñaar do nga xalaat xalaat bi am na koo xam ne lum ñàkk defe na ne état ko ko xañ xam nga kooku ku ko jàngal ah Victor Hugo xam nga kooku ku ko jàngal Machiavel Machiavel a ko jàngal ki yaakaar ni ki nekk ci tarixatul muridiya te yaakaar ni lum ñàkk rek xalifa général muridiya ko ko xañ xam nga kooku ku ko jàngal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisans ñom dong ngay dégg ñu naan réew mi bala baax dañoo rayanté ba nupi réew mi doga baax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci sénégal révolution wu arab yi ñom rayanté rek naari mu rayanté dong lañ xam lool lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jàng importé ko amna nak ñu fa jàngé ño xamni ñom lañ fa jàngé importé wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhaji Malik mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañoo importé la nga xamni mom lañ jàng fofa khalaatu Muhammad ibn Abdul Wahhab khalaatu luma tuddu seeni tur sax nayam fofu et cetera et cetera liñ ba lima bëgg wax xam ngeen ko xalaat yeneen gaay lañ jàng foofa yanu ko andil nu ñi ngi am nag ay élément yu mag ñi ngi am ay élément yu mag ci réew mi nag parce que xale yi nga xam ni kenn jàngalu leen man huwa Cheikh Amadou Bamba kenn jàngalu leen man huwa Seydi Alhaji Malik xale yooyu yépp ñi ngi daw topp ñii may wax parce que ñoom ñoo am luñ teg ci taabal ji ñi gëm Alhaji Malik njàngaleem Alhaji Malik doctrine Alhaji Malik ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci réseau yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jàngi won lele mom ah mo fi seuss pa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fekk ben péro rus ak péro pérem té mëna ragné té na xam bi ci bax bo fexawone ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Amadou Bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Muhammad ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben bala ko gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm mais di nga laacc ci abdou assi adabaxi bu tiwaawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol kuwé di nga laacc ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi sogo jogé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak soj mi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom ni ko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تام. بوكي جوليدي بوكي اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في سي سنغال tombek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amon fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballu lo ci digeenti alquran ak sunna. Borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom. Xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Bati jekkon moy al kasib wax luddul deug, al khima jew kibru reey, al hasadu tanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhdu bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam deggetal, ru'yatul fadli ko dasel dafa ya ko gën, fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie. Moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Sunu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé an namima ni rambaaj, na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xani day yobbu borom safara. Mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lakk ko ba melni doom la qadara Allah wala saman. An namima rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad. Neen rambaaj du daralul tokhal wax jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo doonon yaq, bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nop waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne si, rambaaj mo tass présidence, rambaaj mo tass opposition yi, mo tass parti, rambaaj mo tass keur yi, rambaaj momile mo tass adina, waye rambaaj mo tassum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser lu graw an namima lu graw wa graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé, militant ak famu milité mom rambaaj an namima. Al qur'an daf ñu doon netti
benn rambaaj kat bu garaaw boo xam ne dafay spécialisé ci rambaaj. Nga xam ne léegi ku nekkati rambaaj mooy sa bàyyi ci rambaaj. Gis nga ni Abu Jahli nekkee bàyyi way safara ñëpp, ñiy dem safara ñëpp, noonu la waa jii nga xam ne mooy Walid ibnu Mukhira. Alquran diñu ko misaal, Walid ibnu Mukhira mooy bàyyi rambaaj kat yi. Walid ibnu Mukhira mooy sëriñu rambaaj kat yi. Koo gisati muy ab rambaaj ne ko yow xanaa Walid ibnu Mukhira sa bàyyi, yow xanaa Walid ibnu Mukhira mooy sa sëriñ, mooy sa gidd. Anna mima rambaaj daa mënoon na rambaaj bu nuppi spécialisé ci rambaaj. Sun borom di ko xibaar ab yonantam alayhi salaatu wassalaam ni ko wala tutix kullu alaafin ma'inin xamaasin masaa'in bi namimin wa manain lil xayri mu'tadin azim xut laa ba'da zalika zanim in kaana za malin إن كان سامال وبنينا إساء تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطوم سنسيمه على الخرطوم من سورة الخلم منكو يوكي على يوني ولا تتح كل على فين بل تقوى جو خمني بل دقلوا جو خمني ñaari baat yu ne seconde mu ni barkeb Serigne Touba nangam maa ngi giñ ci Serigne Touba ni nangam la alquran nee na moytul ma waajooju waa joo xam ne mbirim lacc mu ni barkeb Serigne Touba waa joo xam ne mbirim lacc mu ni barke Alhaji Malick waa joo xam ne mbirim lacc mu ni barke Mouhamad nee na moytul ma wala tutix kulla alaafin ma'inin xamaasin masaa'in foo ko fekk daa boole moom dafa spécialisé ci rambaaj ndax dafa boole jëw rambaaj fen nay soxor añaan iññañañi yooyu yépp boole na ko moo tax mu nekk ku spécialisé ci wàllu rambaaj. Mu ne ko yow Mouhamad sallallahu alayhi wasallam am na waa joo xam ne mi ngi ci dëkk bi mu naa mu ne ko saa boo waxee mu giñal la waatal la mu naa mu ni du dara du ca dëgg mu naa mu ne ko gis nga bi mu lay giñal ak a waatal xamaadin ma ngay piis bët ba ñam àndal naa leen dama koy nax xamaasin ma ngay piis bët ba alxuraan nee na waylu li kulli ummasati lu massa safaraa ngi xaar waa joo xam ni day rambaaj bay melasu ci ay làmmiñam wala muy jëw bay melasu ci ay làmmiñam wala muy xapp-xappal bëtam wala muy piis toog di wax ak nit di piis ka ca des wan ko ni ko li may wax damay suub rek bu ci sa yoon nekk li may wax damay fen rek bu ci sa yoon nekk moo tax nga piis ko moo tax nga ngele ju ko mu ni masaa'in bi namin foo ko gis nag doxkat la boo xam ni doxkat la boo xam ni tànkam bi moo raw bargalu maabo nama maabo yi baal tànkam bi raw bargalu maabo du toog kër gu ni dana fa dugg màggatum yor yor lay doon waaye gis nga doxam bu bari boobu njariñ nekku ca doxam bépp bi namim bi namim dox bi yépp kër goo ko seen mu dugg rambaaje rek kër gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xëy naa ñu ni waaw moom day da léegi la xëy de mu ne ah mbaa yéen ngi koy bàyyi xel boo demee mi ngi ci seeni tànk de dal di dajak aawa bi ni ko waa yow kumba moom noo nekkeeg moom ci kër gi bu daje kumba ma ngay jëw aawa ba mo yow sa kooki noonu yi ñàkk jàmm moom yi mu ngoog màggatum yor yor noonu lay def kër gum dugg tas ko kër gum dugg tas ko bi namim mu ni waaye yëmu ci sax nag manaa'in lil xayr lu baax bëggu ci dara fekkiwul ku baax fekkiwul fu ñuy baaxee te ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax boo dee soxna su baax ci borom këram xam nga lu mu lay wax waaye góor ñi jëruñu ko de baax na yaa ngi nii loo am jox ko loo xam wax ko waaye baax na ëllëg mu takkal la fi ñaareel na nga ni tocci nag manaa'in lil xayr bëggut lu baax bëggut a fekke lu baax te kuy def lu baax mu tiyee sa loxo manaa'in lil xayr ngay ampul waaye bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nangu ko mana in lil khayri yow li nga nangu kenn nangu ko ngay talibi bu nangul ab serignam mu ne yow dañ la japp njam yow legi yow otas nga dañ la japp otas mana in lil khayri boy de talibi bu nangul serignam ngay waajo xamni yalla dala xir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam mu ne wa baxna djuroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel mana'in lil khair mana'in lil khair bayu rambaaj kat di la yalla di définir de mom la yalla di définir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ñi ni mom la alquran di définir mana'in lil khair muhtadin azim kumuy xulol wax la sa baxu mam kumuy xulol rek wax la sa baxu mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru muhtadin azim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ki malay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim utla ba'da salika sanim ibnu sanim moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam ibnu al halal ibnu al aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yoy la sharia xam ci dom ibnu al halal moy kan moy dom ji nga xam ni bay bi dafa tak ndeyam ci farata ci yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nopi sañna andak mom koko lañuy tuddé ibn al halal dom ju tey ju barkel mi ngi nonu dagan na tey jamono bi ngay andak mom dagan na nga andak ndaw ci dom sosu ca koku lañuy tuddé ibn al halal ibn al haram moy kan ibn al haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lew na la ya ko tak ci farat yalla ak sunnas muhammad jamono bi ngay andak momit ndaw ci amul bax fekk na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay andak ndaw ci ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satchi gog nga satchi ay tim aramon ci yow ba nga demé di satchi ay far dom sosu ca koku lañuy tuddé ibn al haram ibnul haram dom bi sosu ci lu haram la waye nak ibnul halal ak ibnul haram ño bok yam dañuy donu seen bay di donu seen alal dom ji dess yobulu ko dara nikke di donne non lay donne dom ju lew layit nak ju dagan ibnu sanim moy kan moy ki alquran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibnu muqira ibnu sanim mom dafa sonalon yunus sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibnu sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla balte balati ma don ko wayef sir leg leg mu tassal kumbam si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fek jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé na ci ñepp nopp yoonu kenn neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom keureum noppé ndax nopp jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp nopp koku xamit yow nak ci noppi bul dajé ak mom mu nurok mor xudé nga nan waye doomi yibra je nurok mor xudé way sari adumalu na la dé sari adumalu na la dé ci sa yoon jeuker ji dong mo am droit réclamer ko jeuker ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeuker ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte man day sa dom ji
ah wax dëgg yàlla kii di juruma ko. Aha, léegi nag sharia daal di ñëw taxaw, nag l'islam day ñëw taxaw, ni kon nag acca dem leen ca pencam sharia ma ñu atté leen. Yow ku jëkkër, yow jëkkër ji boo demee na nga giñ juróomi giñ, juróomeel ba nga ñaan rëbbum yàlla këpp ci sa kaw, nga ni juróo xalal bi. Yow ndaw si na nga giñ juróomi giñ, juróomeel ba na nga ñaan yàlla rëbbum yàlla këpp ci sa kaw, nga ni moo jur xale bi. Yéen ñaar ñëpp bu ngeen giñee ba pare, sharia ni acca tas naa seen diggante, nag ku ne dem seqatu leen dara ba yowmal xiyam, même bu ngeen bëggoon a takkantewaat dootu leen ko man ba yowmal xiyam, araamante ngeen ila yowmal xiyamati. Léegi nag sharia dex ne yow nag doom bàyyi leerut, waaye yaay leer na, ndax yaay la ëmb juróom-ñeenti weer fukkeel ba nga xaw koo gaañ, kon toppil sa ndey, toppil sa ndey. Léegi kàccat ci sa ba kiñ ni mooy sa bàyyi, kàccat ko ci. Kii mooy Ibnu Sanim, Ibnu Sanim. Ibnu Sina mooy kan? Leer na, mooy doomi njaaloo, koo xam ne amoo borom kër ba nuppi, tasal sa kumba si góor goo xam ne nii bàyyi na ci yow dara, doom sosu ca, kooku mooy doomi njaaloo, kooku leer na, kooku leer na. Ibnu Sanim mi moom it day donn bu fekkee bàyyi bi nee na ca cell, bu ca bàyyi bi nee cell day war a donn. Bu bàyyam deewoon mu war a nekk xalifa, fekk moo ca mag, mooy doon xalifa ba de, ku ko ni sa bàyyi juru la rek sari ar raylu na la, ku ko ni sa bàyyi juru la rek sari ar raylu la na. Bu bàyyi bi deewoon mu war a nekk xalifa, mooy doon xalifa, ku ko tee nekk xalifa rek jalgati nga l'islam, jalgati nga l'islam, jalgati nga l'islam. Bàyyi rombaajkat yi nag mooy kii, mooy Ibnu Sanim mii, Walid Ibnu Muqira. Bi aaya bi wàccee daf ne tas paaka, ñenn ñi ni jaasi dem ci ndayam, ni ko alquran wax na ma lu bon, lu ñaaw, lu kenn mësta dégg. Yow sama nday, yow dong yaa ci mën a indi preuve, di nga ma jox preuve mbaa ma rey la. Alquran yi Muhammad ji xas na ma yàlla yi Muhammad ji xas na ma xas woo xanim ba may sàngoo suuf du ma ko fàtte. Waaye nag yow dong yaa mën a joxe preuve ndax li alquran wax dëgg la wala du dëgg. Wa ila ma jël sa bakkan, mu taxaw tiim ndayam yor jaasiyam. Nday ji ni ko tey laa lay wax dëgg li waaw, li ko neexul ba neexul, waaye alquran yi Muhammad ji wax na dëgg, yàlla yi Muhammad ji day wax na dëgg de. Mu ne ko gis nga yow sa bàyyi dama mënul woon dara ci kaw lal, mënalu woon dara. Yàlla dogal nag mu amoon ab sàmm, mu amoon sàmm, sàmm bi man ci man dara, ma daan rocci ko ci kër gi di ko fekk ca àll ba di jëflante ak moom ci nga sosoo. Moo tax alquran rek ay dëgg, alquran rek ay dëgg. Mu ne ko ci nga sosoo yow, ci nga sosoo, ci nga sosoo. Walid Ibnu Muqira. Waaye xool ko moom mii, moom mii li ko alquran di xas xas xas xas, jur na doom joo xam ni, jur na doom joo xam ni moom lañ tudde woon sayfu islam, sayful islam moom mii. Moo tax wolof njaay di faral di léebu naan wuy dana jur xetax, wuy dana jur xetax, waaye xetax it dana jur wuy. Xëy na xoolal bàyyi bi ni mel, waaye teriwul jur na doom joo xam ni mujj nañ ko tuddee sayful islam ndax njàmbaarteem ci biir l'islam, njàmbaarteem ci biir l'islam. Mu ne ko gis nga waa ji ma lay wax nii alquran day junj di dem de, tuddul turu kenn. Mu ne ko gis nga waa ji ma lay wax nii, mu ne ah, mu ne ko dëgg lay bañ a dégg ci noppam, saa bu déggee dëgg danaan xaala asatirul awalin, moo lii di ñoom léebi maam yi, léebi yàgg nañ fi, moo waa ji li mu wax yàgg nañ ko wax. Saa bu déggee dëgg, bu benn borom xam-xam waxee dëgg ci kanamam, mu ne waaye bum nu rey, waaye lii ñun yàgg nañ koo dégg, yàgg nañ ko dégg. Xaala asatirul awalin, ñun yàgg nañoo dégg lu mel nii. Mu mel ne dañuy yonente salaalahu alayhi wa sallam, waaw ba tey xamoo ko ki ma lay wax, ki ma lay wax day sa nasimuhu ala alqurtum, boo gisee bakkan ba dani fonn ca kaw. Léegi ñëpp xam nañ ko borom bakkan bu fonnooral bi, ñëpp ko xam léegi xam nañ ni Walid Ibnu Muqira la, bàyyu bàyyu nafiq yi, bàyyu rambaajkat yi, bàyyu rambaajkat yi, sëriñu rambaajkat yi mooy Walid Ibnu Muqira. Alquran la suratul xalam. Kon aaya boobu ñu ngi wàccoon ci Walid Ibnu Muqira, di woon ko spécialisé ci wàllu rambaaj. Sun borom nee na ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid,
amul benn rambaaj kat boo xam ne dana yëkkati kàddu wax te intention du dara lul rambaaje lul ni ñaari malaayika yi di raqiq ak atiit bind nañu lim wax. Rambaaj kat bi bu ñëwee xam nga lu muy waxa ah aminta ma sàcci wax la de ah bu ma ci feeñ de na mu ne ah borom tubey ji na mu ne ah fa ma ko gis de moom waaw yàq nga xelum jàmbur nag léegi bu ko defee aminta moom duutu xoolat ci borom tubey ji ludul rek sa wax jooju léeg-léeg mu woo ko téléphone mu wuy waaw foo ne mu ne ko maa ngi sama barabu liggéeykaay mu ne ko nekkoo fi ñooñu ma dégg ñuy wax nag ñum doon xale yu jigéen yi may dégg kàddu yooyu may dégg subhanallah léegi loola du dakk nag ba sëy ba xëy nag yam fa nag waaw sëy ba xëy rek yam fa moo tax faqih ba neena woon wayan baxi li kulli mukallafin an yafasa lisanahu yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser ay waxam yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser fu muy sànni kàddoom jaadu na ci lool. Sayyidina Abi Urayra neena yonente sallallahu alayhi wa sallam neena man kaana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm ni yàlla am na bis penc dana ñëw ñu àtte la xool say jëf del wax lu baax fu mu yam nga yam fa del na nga umple wala ngay noppi ci loo xam ni sa yoon nekku ci ñu toll kon nag jamonoy rambaaj ndax bu jëkkoon léegi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tànk buñ demee kër Mudu Mbaye Thiam jóge fa dem kër Moustapha Sam jóge fa dem kër Ibra léegi tubaab bi indil leen benn moyen boo xam ne moom lañuy transféré rambaaj moom lañ koy transféré ñoom Facebook ñoom WhatsApp ñoom Viber ñoom léegi dañ ñuy indil ay éléments yoo xam ni ñooy transféré kàddu yi nga xam ni mooy kàddu rambaajkat yi ndax bu jëkkoon Walid ibn Mughira bu bëggee rambaaje day dem kër Muhammad jóge fa dem kër Ababakar dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline waaye léegi déedéet fi nga toog ngay toog rambaaj li nga bëgg rambaaj lépp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tasaare lu ko ci groupe yépp mu am lu koy ma xam nu ma ko mën a tuddee ci tubaab loo xam ne daal mooy dinay créer lu mel noonu dana koy créer loo xam ne moo koy motiver pour mu gën a tasaaroo da am ñaar yoo xam ne ñoo gën a gaaw ci tasum réew ñaar rambaaj ak li ci biir Tubey mbaa li ci biir Skumba réew mu tas rek ñoo ko tas ñaar yi rambaaj ak li ci biir Tubey ak li ci biir Skumba réew mu tas ñoo ko tas moo tax yonantu sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ni sayidina Abi Urayra moo ko nettali radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na man waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi daxalatul janna mun yonantu sallallahu alayhi wa sallam neena ku fexe ba sa ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam mooy alisaan lamiñ ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam muna yonantu neena ku fexe ba maitriser ko ba sa lamiñ doo ci rambaaj mukk luy taalum réew doo ko ci wax yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni ak képp ko xam ne nii fexe na ba li nekk diggante ñaari poojam muy ab sawu kaayam moo xam góor la moo xam jigéen ay wa ca ne mu sàmm ko maitriser ko ba ay woowu du lor kenn nee na kooku daxalatul jànn yow mal xiyaam direct àjjana la jëm direct àjjana
defé na ni lolou mom ñun wa sénégal xam nañ ci dara bu yagguto ndjay barki dembo ndjay ciowal digënté li nekk ci askumbakus tubay tal na rew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit té dara indi wako luddul ciowal lu nekk ci digënté ñaari poj li mi ngi ci skumba lema nga ci tubay ayu ñaar yoyu mo tal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yak ay milliards yu dul jeex barki dembo ndjay te ba legi jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubay ay wowo aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonent ni ko fexé ba fegal ay wowo wa rewma fegal ay wowo wa dekk ba fegal ay wowo wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo ñay ay wowo nek ci digënté askumba ak tubay mo taal suñu rew yonent ni ma waqa'a llahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leglay nga deg borom xam xami wax ci wax ju neccodiku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolou japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wassalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusufa ak saliqa kenn ko ne xamna ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni legui ab employeam lo xamni moma don sakku motax jeuker ji repousser ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jeuker ji niko way bunu fonto nak ce niveau intellectuel dépasser na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé do nga la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci du ko nangou logique diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu gor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol lu ñi wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte meuna bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqoul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni yow yaak sa jëkkeer ji yeena siq doom ju jigen ji yeen ñaar yeena ko siq seen digënte yalla jéxal ko ngeen dem tribunal ta sey bi ol yeek ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jëkkeer joju ji la fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa doom ji ngeen sekk yeen ñaar
nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaima demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaima bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo tedde bammel ay bis bo dugge bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de gignna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay en tant que bay ala li adina tax ak beug yak adina am tax nga dom ji ngeen bokk yeen ñaar ngeen ko jignal sa bay wiyal ni jël ko ni ko rawu ci kasso bi lu ko def lamiñ lamiñ motax yonentini man waqa'u llahu sarra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ko fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adina am te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nanguko xel nanguko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ni nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamana bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol dañ ko akissé viol mom yusufa alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa yiquma ak mom dara Yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay ma wax deug moy Yusufa yekunu dara jeuker dina ah kon tay legi nagn dem genné Yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nagn genné Yusufa dagn ko togn Yusufa kon ndek deful dara ñew ni Yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusufa ne genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero a dedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu doon senegal la mbollem jigeeli senegal fekk Yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndomba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dorma jox ndomba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolu téggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulu aljanna namama aljana du fa duggu aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana
rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaaka yi tambali ba kérok ñu nan suba lañuy dekk rekki malaaka lolu hadith na de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni ret taxaw dan ni ret taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaaka ya ngi leen di duma yi metti te yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaaka ya ngi leen di rek rek yu metti te yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mu ni fi ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mu ne kenn ki am rambaaj la won musa rambaaj la won wala madame rambaaj musa rambaaj la won wala madame rambaaj mu ne motax malaaka yi diko rek rek yi mu ne kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj yi seen métier lu ko waral moy damay wo seigne moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la nekk mak may enregistrer nekk mak may enregistrer un sur vendra mang mom ñu dal di féwalo bokkatuñ fuñu fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président di ko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekonté bam guénéne subhanallah mang mom ño bokk serigne waye sa bu joggé étali ñew mang mom suñu serigne daanañu bokk fekk étali ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa buma ñibisé sénégal peut-être sérigne bi joxna ma lo xamni jox ko moudou mbay jam wala joxna moudou mbay jam lo xamni joxumako man ma joggé étali ñew sérigne bi lañ ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi ngeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër sëriñ bi lu yandu kër sëriñ bi fanaani présidence te xamaguñ kan la sëriñ bi ne ah man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi ma koy wax ñunu neena woon nga ne ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xaara bam leer la te fekk loolu bi nga koy wax nag sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngi koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngi koy netti nasi am motax laye bir motax ina mudu mbay cham na
mu ni bàyyil xel diw. Li ma gis mu yëngu ne bis bu ci feeñee mën na la ci yóbbaale, kon nag moytul. Loolu laaya biir la, loolu du rambaaj. Waaji day jaay drop te xaritam xamu ko te mi ngi koy fréquenté, nga laaya ko biir xamal ko ni ko kii ci njuba di la nekk, loolu dara nekku ci, loolu du rambaaj, loolu du rambaaj. Kooku laaya biir la tudd, diinu addiinu annasia, kooku laaya biir la tudd. Daam loo xam ne laaya biir nit ki la, waaye du rambaaj, du rambaaj. Mu ne kon ñaara ngi ni ñoo xam ni yàlla ngi leen di mbugal ci bàmmeel, te kenn ki dara taxulul ab rambaaj la woon. Keneen ki ci des bu sawee du kii li ñu wax maanaam xumar ferlu lañ koy wax wala déet, maanaam daal bu sawee ba noppi du laal ndox. Am nga ci sharia bu dee góor moom saa bu singu waayee même bu amul ndox sharia may na ko mu jël aw doj, ginnaaw su fekkente ni def na istibrah ba noppi mooy yëngal na sawukaay bi ba sidit yi saw mi téye woon sidit yi yëpp dañ may nañ ko mu jël lu mel ni aw xob wala aw xeer daal di fomp fi sawukaay bi doon génne. Waaye loolu ñu may góor sax mayuñu ko jigéen. Jigéen moom dañ ko ni fala budda mënta ñàkk saa boo singuwaayee na nga yor ndox. Lu ko waral mooy singuwaayam jigéen day tasaaroo, bu dee bu góor nag mën naa bañ a tasaaroo. Moo tax jigéen mayuñu ko loolu moom, mayuñu ko wenn yoon mu tuur ndox te yorul ndox, mayuñu ko ko. Cheikhoun Bamba nee na ab rambaaj foo ko fekk ñaari xarkanam lay yore, ñaari xarkanam. Ab rambaaj nee na foo ko fekk ñaari xarkanam lay yore. Hiya saaibul saaibul wajhayni, moom rambaaj. Hiya saaibul wajhayni al kasbu wal buhtaan, al kasbu wal buhtaan. Rambaaj foo ko fekk rek ñaari xarkanam lay amee. Mooy ku mën a fen lay doon, ab rambaaj foo ko fekk ku mën a fen lay doon. Wal buhtaan foo ko fekk ku mën a sos lay doon. Ñaari xarkanam yii la ab rambaaj kër yore, mooy fenkat lay doon ba nuppi tamit day doon koo xam ne nii ku mën a sos la. Ndax booy fen di fen ba amatoo loo fen sosa fa sës leneen sësu fa sos rek, booy fen ba amatoo loo fen sos rek, sos rek. Ñooñu mooy ñi nga xam ni buñ dajeeg ma samba ni daa weex, buñ dajeeg ma demb ni daa ñuul, duñu samba duñu demb. Alquran ko misal wa isa laqu allatheena amanu qalu amana wa isa khalaw ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahsihuna, suratu baqara. Sun borom neena ab rambaaj pire pire pire mooy koo xam ni bu dajeeg yow lim lay wax bokkut ak bu dajeeg Mudu Mbaye Thiam lam koy wax. Saa bu la gisee ni yow laa àndal, bu dajeeg yow ni yow laa àndal, da ngay nekk ci parti bi. Boo dajeeg président parti bi, président parti bi laa jublu, boo ma président réew mi parti bu mën a doon rek. Boo dajeeg président parti bi wan ko ne yow dong la àndal. Fekk bi nga jógee ci président parti boobu ni ko yow dong la àndal, dajewaat ak beneen chef de leader ni ko yow dong la àndal, nga dem ci ñaari sëriñ yu bokk nday ak bàyyi, ñëw ci sëriñ bii ni ko yow dong la gëm, yow rek la àndal. Waaye boo demee ca doomi nday ja wala doomi bàyyi ba ni ko yow it yow dong la àndal. Saaibul waj xëy ni, saaibul waj xëy ni, borom ñaari xarkanam ngoo, borom ñaari xarkanam ngoo. Boo gisee leader politiciens yi duñu gëm kenn, duñu gëm kenn daanaka. Looloo tax parce que nit da leen di wax ni yéen la àndal ba waxtu wa jot, ñu war def leneen, ñu war def leneen. Isa laqu allatheena aamanu qaalu aamana waaye isa xalaw ila sayatinihim qaalu inna ma'akum innama nahnu mustahsihun. Ñun dañuy naxkee doon yow lañ gëm. Loolu mooy wax ci kaw wax ci suuf. Boo demee présidence bëgg ci teranga ji ni ko yow lañ gëm présidence. Boo génnee ni opposition bi yéen la àndal.
bo demé kër serigne bi niko yow la andal yow la gëm bo delu sa ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu len nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap bo démé daïra xass wa xass serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan sayibul wajhayni borom ñaari xar kanam sayibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lam moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu duggu ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssét kay mom dañ ñu wax nda gëm Serigne Touba ndax ku tol ni Serigne Touba nga tak ñeelam wala ku tol ni Serigne Fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañu ñewon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yar ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni Serigne Fallu lañ ci disséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu Serigne Fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ñu dédéne maneko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen disséné Serigne Fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi Serigne Fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata teyla ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yuñ dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadra allah wala saman annamima rambaaj buñ len waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasoul la pale de muni mo inma nahnu mustahsihun kana du lima dem pale muna muni mo may soob rek dama ko gem dama bëgguna xam secret yi rek dama bëgguna xam lim nekk rek inma nahnu mustahsihun nga dem pale president ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen na la fa de ci télé bi barki dem muni non président sa xol sédd ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko inma nahnu mustahsihun nga ñew serigne bi ni la wayo barki dem bu de ya ñewon fi di ma yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi li ñi def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bu de yow dama la seen nga jël fa paral mun la inma nahnu mustahsihun wa daayira bi ni la wayo saway yow de ñun barki dem do nga ne lañu dem nga kër señ bi loñu fa yekul amul tay nga ñew wax sax ju toy ji muni mo inma nahnu mustahsihun señ bi dama lay shub rek waye señ bi xamna ni nanga subhanallah sahibul wajhayni yow yaay kan sahibul wajhayni señ touba ne ab rambaaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wex ab rambaaj ñaari xar kanam lay amé du ñuul ak bu wex netti won na len ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais

yàlla dogal mu am ci taylibi yi koo xam ni sëram dañ koo may sëñ bi benn rakkam yu jigéen ba magam jigéen sëñ bi di ko denci léegi nag mu bëgg wéeru ci sëñ bi pour sëñ bi yoraaleel ko njëlam te pour sëñ bi yoraaleel ko njëlam xam na ni bu fi aaw bi jógee léegi magam ju jigéen jooju di sëyeeg sëñ bi mooy doon aaw su boobaa buy natt njël man koo nattaaleel ngir mu bëgg sëriñ bi wàcce aawa bi mu xëy ñëw rek toog fi moom waxtu yoor yoor ah waaw sëñ bi man li ma dégg nga ko waay ah man de lii xuma fuñ koy waxee man de lii yeex naa koo yëg ñu num doon mu ne sa aawa bi nee nañ ak dëmm la diw sàngam dëmm la sëñ bi ne ha mu ni waaw waaw nee nañ dëmm la de ah sëñ bi ni cell rek ba takkusaan mu indi kafe ngoon gi mu ñëw di naan si kafe ngoon sëñ bi daal ni diwoo muyu ne kaay mu ñëw mu ne ko diw mii toog de démb nee na ma ab dëmm ga taalibe bi daa tiit ba ni ko waaye sëñ bi merde ba ma la koy wax waxuma la ko ci kanamu nit ñi waaye merde gis nga ab rambaaj noonu lay mel ab rambaaj noonu lay mel ba ma la koy waxuma la ko ci kanamu nit ñi kanamu nit ñi mooy lan dégg naa sëñ Thierno Diouf Lambaye yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande taf ñu ci barkeem dégg naa noonu la meloon saa boo ko waxee dara ci nit day xaar ba kooko ñëw mu ni diw mii nee na nangam waaw buñ ko bàyyi buñ ko doon def léegi rek ñëpp bàyyi Rambaaj buñ ko doon def léegi ñëpp bàyyi Rambaaj diw mii nee na ma nangam ci yow fekk anamu yàq rek nga ci jublu booy ñëw rek na la koy wax suñ borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen mëna neubutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen waye yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga waye yalla mëna mëni kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wessu rambaaj man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yàlla ak yonent ak sëñ Touba ko wax ci misaal léegi nga am sa benn waay boo mere boo xam ni def na loola nga daal di dagg waxi Moustapha Mbaye Sam poste ko def ca photo kooka mel ni Moustapha Mbaye Sam kooka ko tax di wax lu ko gën di rambaaj kooka bu amul xel bu seetaanee loolu day wax ne ah kon kii maa ko tax di wax te fekk yow yaa def say manigance say manipulation daldi jël photom daggi waxi jambour tafcia do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci boole ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeen raw nit ñi waaye mënu leen raw yàlla de man ngeen raw nit ñi waaye mënu leen raw yàlla wallahi séquence bu ndaw nga ciy dagg rek dal di jël photo kooka tej te yonentu sallallahu alayhi wasallam daa waxoon ne al fitnatu naima la anallahu man ayxasa aw man ayxasaha al fitnatu naima la anallahu man ayxasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yemut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fekk yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la anallahu man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la teud di nelaw fitna ko japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xexle ma rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xexle la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambaara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek ku la fekk si nag nga xam ni moo ñëwal boppam waaye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñëw nag

wuko waxuma di ray nit nak mom xagn nit sax danaka duko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yoré fa njabot nek sénégal yoré fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tégué ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctionné la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek sénégal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne sénégal benn serigne dara nga koy sanni pare nga ci at mu ne bo moytul benn yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne benn yon wala ñetti wèr yu ne waye sa njabot gi nga yoré bitim rew té ay sanction tégué ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi né sénégal waye ab serigne dara nga koy sanni rek paré ci budé serigne dara bu ragal yalla choona yépp mo koy toggo da na ci daj lu né dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu né xaalisam dina ñëw kene ci daara fay jangale fi sabilillah boole ko yara wéru déwu né du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu Allah wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye sénégalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lepp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko nan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa koki lu wa yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fofu alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen wax ni gem ngeen yalla ñu ne mu ne préparer len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bulen dem safara ndax sen njabot dama arba kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak nu meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliyya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliyya bi yalla don wax yonnentou sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam
yonentu yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad ali sallatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko na nga len soñi na nga len yar na nga len jubanti na nga len conseiller na nga len digel bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli digelal sa njabot koor digelal sa njabot ak makka digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun ala albirri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digelal sa njabot ñu tek seen tank ala alkitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mo xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci ne yar sa njabot muna ciono bu reey ci ne ku nangou ta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ ciono bi ci ne bay bo muñ ciono bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waaw xale yi ciono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man epp na def bo len ko dello day gëna yaqku rek epp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal ciono bi nekk ci yare muñal ciono bi nekk ci education leleng nga defal ku nit sax leleng nga defal ku nit sax mu trahir la mu war la mun way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla lay fay mom du fay dé yalla lay fay wastabir alayha muñal lol rek muñal ciono bi rek wastabir alayha bul décorasé xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yete ne manalul sen bop dara yaay yekati yaay yeleb bu day waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa beudi xol até bombal sey beut ila akhiri ila akhirihi ciono bo bepp yang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha ciono bob bob yep yang koy daj lu yengutu nga jog lu yengutu rek nga jog lutax masuliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yengutu nga jog bala nga tudd ñom ñep dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudde bo julle ba selmal niwal bi jakarlo ñom xol ba xam ñep ñew nañ wala ñep ñewuñu wastabir alayha ciono bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat legi sa programme yëpp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënutu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko naan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yëpp bayyi nga ko mënuto dem fenn legi bañu fatali ko Cheikh Murtala ab mbake la
fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon ben bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñuko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutu ma dem gonay diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la muni moyen yeena dof man kay mako piné wallahi waxna deug moma piné wallahi waxna deug yalla xamnako man ci sal bi diko deg mu koy waxante gonay gonay nan ko piné nañ la mom man kay mako piné xamné mom lay xaar buy dem may dem waxna deug moma piné yalla xamnako wa moma piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom example ne mo seug non la ko yalla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xamni bind na ko lu ñu xamal na ko droite xamal ko gauche ci nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite القران وكوا اصحاب اليمين واصحاب الشمال هنا من بارتي بي جيم ادنا اك بارتي بي جيم سفر نياري بارتي ادنا بييب نياري بارتي دونغ لا امول نيتال نين نك نيوال سونو ريو نيتي تيميري بارتي جوروم نيار فوك جن والك ديمي نغي في فك ماني ني يال نان يالا موسل تي ديموكرات بو فكي لي موي ديموكرات ادنا لاخ دي ادنا غنا يات سنغال تي ادنا نياري بارتي دونغ لام اصحاب اليمين واصحاب الشمال اصحاب اليمين واصحاب الشمال بارتي بيغا خامني نيوم محمد اي سين ريسبونسابل موي سين بريزيدان دي بارتي غا خامني نيوم ادنا لا نجيم ديريكت موي اصحاب اليمين اصحاب الشمال موي بارتي بيغا خامني ابليس موي سين ديريكتور موي سين ريسبونسابل موي سين ليدر ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bindu bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mun tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhus sayatin ñaari minita yoy rek am muna amuni nonu ñaari minitan yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ni amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitan yag ni ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politique c'est waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoy deg liñuy tuddé manam minitasmi manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline bi nga xamni minita bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti sheytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militisme day tax
manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lox nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek militant wu iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leen dem nek militant wu iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant wu yonta yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant wu iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que c'est éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajida lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na benn way kat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khayr fa hunaka khayrun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay minité wu kuna muni jikoy ñoña ngay amé minita bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khayr fa hunaka khayrun wala way kat bi wax minita bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke minitas mi deug la muni kenn ko ne ka nga fréquenté rek nu mel nona ngay mel wa aysuma kana ahlul khayr fa hunaka khayrun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi loolu la sayyidina usman waxoon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxoon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaayu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lool wajib la wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaañu bax ñi muni lool obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekké né fréquentation mën ta am wa yaqtadi bihim farida kon na leen di roy bok muy ndax roy leen farata la roy leen muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing leen di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing leen yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlafi dedet sun doomi ñan ñoy seeni référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du sen référence ay molière victor hugo machiavel etc etc ñoy ñoy référence xalé li wa parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoñ ñoy référence xalé yi
Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ki ngay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na Ousman moko wax de radhiyallahu anhu mu khalatatu salihina wajiba legi bo de refere wu ci ay seigne touba ak seydi alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmed bamb wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yonntu yalla muhammad ci kawsu na mu ni jaarofa muhammad jaaron rek parce que yalla du won mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokanam rafet muna mu ni jaaral fim jaaron xol bo doonul seigne touba it ko gessu seen la jaawale la ak mom boko doonut it kula xol jaawale la ak mom muni jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yem ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawla xi jaar muna ma da nga xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawla xi nekul rek bo fa seené barham jom defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo seené cheikh ibou sakho rek xam ni mo nga né fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fasiyene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ajabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol sen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 waye cheikh abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahmane mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahmane bu daru mu'ti té lolou dara mayu lako lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagru dang koy jema imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopaxndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fima jaar rek ci abdou khodous daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ya jaaron boko seen rek defeni momo bo jangé tarikhou seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhou cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhou seydi alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas nga ko ben way maneko kep ku ni won buma gissone cheikh ibrahim niass al kawlakhi defal ko nangam nga giss barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gissone cheikh ibrahim niass do ko def noko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que daño fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou sakho serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñeppaleen amal njukel fi ci senegal parce que des sortes buñ fi fekkone
fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi nima dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wulen tasawuf lolu kako war na wax bam ci jotté waxon nako lam ci wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du lolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg firewli way kat ba dako waxon way kat ba dañu dañe muni lalta baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ab di philosophe philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bima def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi juma ji sa dem lolu téméré juni atak ñi diko wax té goré yi defuruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ni ngi waxe sax ala qadri niko yonti bi sallallahu alaihi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng bu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yu jóg dugg ci internet bi bëgg a firéw li gone yi wala leen ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wañ ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon lolu ñun ñepp ko jang ci alquran waxuma serigne si waxuma serigne si way yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ye alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ña nga taw yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonentu yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala khad arsalna nuhan wa ibrahima waj'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wax ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne si sun serigne su jëk si taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fa ay seut yo xamné ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamné ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwaone te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna jup gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétal keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot bobu nguur da ci dugg di japp lu ko neex
wala di def lu ko neex kon il fule ke ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolou alquran mo nako sante yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba xnako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég lég du ñak ma ak mom ñu wara wéet waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi ëppalé bu jigen mu andi fi bu goor loolu mu daar rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso ëppalé kër yu ñëreem parce que njabot gi muy japp mom ëppalé kër yépp di leen mandat dépp ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne sou djoub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslihan faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci te manu mani amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat digli wul terewul di muhadimat nu meuna nek sa serigne muhadimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund di la wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol modil serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo setti fenen moko tire yam bay bo setti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ka tere legena buñ demé ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nagn ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nagn donga yi febar nagn motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wër pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jël ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon ñi ngi ni ciocci tege ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di leen def ay sëriñ dedet agguñ fofu bo xolé xuqal bukaaw bi ñu naan matna sëriñ xuqal bukaaw bo gisé ñu naan matna sëriñ xuqal bukaaw lu ci nekk moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibul ci uqal bu kaw xam nga noy def moy jefeli ci uqal bu kaw dang koy jang jefeku lol lañ la sant waye sax uqal bu kaw don sa serigne dang koy jang jefeku da uqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba don ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali yi jaaron jang ko te jefeku wa legi yow mo xamni mëno firi abajada awasa ataya kala man sa fa da kharasa ta sa khasa sa khasa mëno ko firi
nga ni da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen niko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi neena bo gisee seigne modou mbey cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbey cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ka muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxasol ak ñom tuti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbey cham neena jirul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbey cham mu ni xolal ay and ndom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan waaw da nga xam ki moy kan seigne modou waxtaanu benn passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko defé kon xamna dama yemalé fi waxtaanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamale fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reer reer yi dimb am nako yalla xam nako dimb ak katrir moy ku ñuy wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amérique tam nek amérique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal gu mag di djubsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan be ñibbi ci daara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor daara dama dama bëgg di participer ci daara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen joju borom kërëm sax mësna ñëw fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wër wu déwune dana ma yone hadiyam joju ni ma défal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñëwé sax la naama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna seigne modou mbey cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu ngo yalla xamna ko dembu dama beglo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna si ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci kër rakam jum jënd fi xom dañ ni wa man di mas na may deglu ben émission ñu ni seigne moustapha mbey sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi la ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ku lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci salle bi yalla xamna ko joy ni ma fukki at ak ni ma la di la deglu guddeg beccëk dal di génné radio bi yépp won ma seigne mom radio bi yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama berebu liggey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jeuf joju yalla nako yalla def ci tire modou mbey cham jeuf joju yalla nako sun borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci tire seigne modou mbey cham yalla xam nako ñaan nako sun borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yol bu reew mal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba
ku ca ñew lum ci jëf rek da nga ci am tiyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ modou mbay ciam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdde taafu ma toll yalla xam nako yalla nako yalla def sa tire jëf yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu nuñ ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf way yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñu borom sédé na li bañu wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy bo ma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jeuf jazakumullahu ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh john mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yalla ne leen ko yalla nangul def ko ci seen tere jëf yalla ne leen ko yalla nangul te def ko ci seen tere jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul daara ji rek lo xamni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaahi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambale ba legi bayyi wuko ila akhiri ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaahi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fo ne maneko mang ci toori demay liggey mun mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour saw ñek de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doye ila akhir li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye makoy liggey la sama bop xol am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wala fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wala fi jangale fi indi mu daal di re dem te waxna deug li ma don def man nako de woni ko demal ci sa liwo je yow ligeyal ma indi wul jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaahi wa salaam xana ma dem ba meunatuma ko dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir do ma damay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lolou la seigne touba wax seigne touba neena yow do nga daara bi muna muni togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw muni gak gakki kuy jang xam xam gak gakki kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ci daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajurum ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo ma nangu ci sonu moy seen wajur buñ ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bon daara ji jep ni len kep ku xos wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xos wax accepter len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñela demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñu jël ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak nang koy wat ci yalla ni cipp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn du fa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañ ñu mokal alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñi ma ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te seigne touba day daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alcorane ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wóoré ni ñaari mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi tefal ma ci biyar seigne touba ko daan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom daanako ko ko am ko ni xaw man nga wax daanaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu tara bu ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara mënu mako mokal yaronte bi nokoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ngi non alquran mom mi nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sante ñu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliyya état amna ci masuliyam def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliyam def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yi ma nekké dakar di jangalé dama daan def boba internat melagut ni mu mel waye bo dama daan def boba internat man nga xani parcel rek ma daan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lotey jangi mu men sa bay da amul lu mu fayé ma jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa bay dëkk mu ni man sama bay day tukki France la nek sama bay Amérique la nek sama bay Italie la nek yow fu sa bay ni mu ni man sama bay Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alcorane mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alcorane bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alcorane karim ñu di len ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma gudde ak beccëk alcorane momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sun magni yor alcorane momule ñuy lak seen kër yi di len tej ñi ñu di len ray ñi ñu boole len ak seen daara taal ñuy jangale fi sabilillah mané alcorane mom nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alcorane man li duma ko sétane man fasna yene samp daara jangale fi alcorane fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sostari ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne touba wax moy bustani kitabullah ñaar yi momo motif.

ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn muy saxu ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rab bi sitwa jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi sitwa jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy taxa jàmbee taxe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allah wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexe nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi sitwa jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sullu maatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg ko xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla akub yonantam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatama allahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim kasawatun wala hum hasabun azim la qadra allahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texeeri boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne axakay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa laa qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fétiwul barab sangam wala bokko ci tari xangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun baam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xani dafa daanu ci bir geej aw douce ñew war ci kawam wenen douce geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fñay ni bëd du gis luko jégué wa ji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye wa joju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni akay nam waye bu waxé lenen nga ni dedet bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa réew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafi xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yu balé wok moy al khalbul khafi bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko wara di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mun laj ko foot ni diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañi nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañi ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nga ca waye bokk na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu dafa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena man la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doli ngorom neeku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawa tirmisi wa ahmad rawa tirmisi wa ahmad sun borom ni tabi situ jall borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñaan nekk li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu degg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lool la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mom leen jup addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nepp buñ fa joggé danaka dañuy beut sakke di dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddi gi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sop de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxona buñ fa massaana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xal yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañu jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa wa la ilaha illa jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinj ni ko sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yaw mala yanfa ummalun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yaw mang lay xamal man yalla ni yaw man khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la vi nek ci yaramu do adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy feral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop beug ngelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu len al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonentam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma romi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna muni fo leen fekk amna ay siñ yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ma fi lako yonent wax ma fi lako nit yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar muni way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariika yépp nak ci tariika yépp nak bul bayyi benn tariika ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañu yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merté bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi makoy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonenti bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu budul diiné kon luy diiné waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekewuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxé lu nek dal ñu ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun min yonanti bi sallallahu alaihi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu aliman kep ken ci yeen ku gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gise lu jagani tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax alladhina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gay lu ñam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom té lañuy yam dédét way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu délo ko ci yalla ko yëneentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaikahum mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu neaw mune haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo dé wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yaronte bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nit yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu nga ni benen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal li niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaak niti tasawu fi mu ne xana musawiyan dinar ay ni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawiyan dinar ay ni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fo nek ñoy am ci man no sawiyen dinar ayni bil madar lama utasawu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul tagat am nañ ngor bu toll ni leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal lako yalla lo leen dox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashib bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu lan do ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleté ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gëm borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah an-nuru as-samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon bi mu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalaat ni waaw man jomolong wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu dema ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam naani limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ca moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ni ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi a misbaawul misbaaw lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di

مفكر، مفكر الكبير او مفكر الاكبر، مصطفى جوب، سيد مصطفى جوب الكوكي في فيديو بين ما يوني ما غيس مو وخني بروم خام خامي نيمي مو نيو واخ سين خلات سانيو نيو واخ سين خلات ني لوتاخ موي نداخ كوكو سي واخ دورير كوكو سي واخ دورير ماني كو واخ نغ دغ دي جوجي واخ موم والله غيسوما لوكو غنا دغ بروم خام خامي نيولا غنا خامني لي دوخ دارا جيبو سي ñola gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko kuko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu mani waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbacké xel ko muy arita taxi mani aduna tasna ki wa daire mouride ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlam ndax lim yor seen jariñ yur lulul xam xam bo xani ming ko tank ci xam xam seigne touba diko jangale won ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay di len rombu legi ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow nila bay mor xudje moni won leugal nawal leugal naw dal ca kaw tiligal tiligal wad dal ca kaw gayne gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leugu naw lum lay jariñ leugu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew nila tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bo buy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngeen te ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé buxum aw jooni wala aw ñaari jooni bokhum ko ni la passe ci wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garambu bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar in ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi in saqiyaru salaf ba dama ni ñin ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamne yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite gratuite gratuite
bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti asalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko kenn ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. نونو نيكو خامه. تجرم بين يويو. بونو بين نعو جامو جيكو. Dina biñ ko tege plaasam bu nepp nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni dañu tour seeni mbakan yalla ni len bis ni kitay bal na len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni mbakan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def ko ma sax yefale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am kuñ wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar Allah wala samu
muy lay leg suba jox ne day dog yonu sawara ma ngay daw ma ngay gestu di daw di daw di daw di daw ba nga xamni ben jiego rek bu ko jiego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci fi wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar juk wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyam yalla def lu ko neex ñu ko deet omar mbir mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني شيخ احمد الرفاعي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاشري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيومي له الى اخره الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom texel len texe go xamni ni texe dul ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jog dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñuy tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fitu jaamu yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tasawuf jëk yi ñom dañu topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañ ni seen borom rek rabbi su jalla seigne touba mom bi mu ñew mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xame bu nupi jëfé li nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla mu ni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amil suwa mu ni wal asli sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug deug sufi anke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame ginaa bu xame ba xame bu nupi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nupi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi nga tok ci bërepp boobu baas boo bi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñépp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñépp lu aram dong la ñuy wax jigéen ñi la war ñépp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say def naa Khadija ba jibril ñëwé fekk yonenti bi ci xonti ba mu ñu ko woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi naan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay seigne mar antou sele neena ko togal ma sama añ bi mu daal di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé té waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen jo solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé doga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija
mu naan Muhammad sammi loni sa ba kañ motax duñ dem sa bo génné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara tassé ko mam jaara boko xolé defini am madam bouss la bo génné ci mbéd mi dajé ak am ma fa wad wela boko xolé defini madam Sarkozy la a ba nopi ngeen ni ni xam xam ngeen len di wax ten musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon yi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila lahi tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wama jimele ci yalla direct ñoo bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu que ñu yeggale ñi ñi len top ngir yalla dedet ki lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yoni jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentou neena man lolo taxone ma ñew nga gis to xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñak do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñang koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mëna tur wi né wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyin rasulun min yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitaba alquran wa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu électeral lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin Serigne Sossou Serigne Touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum rabbin bi askari wa halati minhum raqin bi alin wa ada abadan minhum rabbin muraqin bil isarat lolou moy li yantou sallallahu alayhi wasallam wax ni inma bu'istu li utamma makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as bi ummiyana rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim al kitab al hikma lolou mom la Serigne Touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci
ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la dama jundju ko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel mu ni amna ci catégorie bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimin joji mo xon amna fu seigne bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal intibar radiyallahu anhu bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina mu ni ken mun la tay yegg mun waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci mun ni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna mun ni yag ba nga yewoo ji amerique bo beug dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggéeyal and ak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kirikoro déggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo liko ay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggey mun nak amna ñom ño xamni minhum rabbin minhum raqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciaru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga sét rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako top lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la bëkk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund
al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtuway bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ila akhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la doto texé di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lélé mu défé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joggé ci mirhab bi té bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay munu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu daldi bind jinj ko ci suuf lolou moy bin isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bin isara batay day tekki moy mu jinjil tur yalla yi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mësna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi luma yor nga bik mani waw luma bindal
ma bind mu ni nangam ma daldi bind bima ko waxe bu nepp ak xal bima ko waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangamati nangam yemu ci bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bima bay bi salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi delu se da wi ci bob bi na xamna sa wërseug la maniko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yalla nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamu ñi nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay serigne Modou ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amon ay dongu yi jigen waye comme dongay jigeen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ali do len manate xajjalé tayit da nga ci sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tusu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongay jigeen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokalé mani dootuma jël jigeen waye bari ni ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xane lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ Modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balane wat nama lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran gi moy lolu ban Israël day nit ñoo xamni
yonenti yalla daan yoni yep ci ñom lako daan yoni yonenti yep ci ñom lañ daan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye alquran wax ñi bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kañ lañ mom suufu palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci suufu palestine ndax ibrahim fam jiddo yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xani falam yent yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momuñu suuf sax momuñu suuf sax waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lool de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam moko xawa bi leen yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñu ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreram bi nga xamné mo nara tak cheikham bi da koy massacré daf koy ray bi ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakka ak sama bakka xana kon bo wala war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakka ni mu tollu wayé nak banéxu bakkanam ap tay ndar
toxistifam jaral nako muma sakere Habil ñu dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yabal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soole am ñew gis nga nonu nga xamni Habil momi ray Habil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam Habil ñang ko donné ci sen mam Habil kenn ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay liir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal Habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi Habil mi ma wax legi atender oxystifum banexu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer dina yeho ci kaw suuf Habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer dina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci dina yi masiha ñom atam nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen dina masiya bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom dina masiya lutax ñing ko donné ci seen mam Habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam Habil légi nak buñu rayé Habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat yenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko Sihsa xam ngeen Sihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibra yépp li nga xamni mom lay tek ci mom Sihsa neñu moy Al-Hibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaay ji moko tudde hibbatullahi mayu yalla muy shihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wutalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax shihsa ñew na tolanti Habil mañu rayon légg yon ci Allah Cheikh momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerré moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bamu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek nor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa lexum nday jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa lexop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé ba do la mo ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow mudu mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrasil la mu door lam talata ci lexam nday jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door comme talata ci lexam nday jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bobu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kawsu muy diina l'islam
mom mo représenter diine l'islam ci kaw souf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni israël dal ndëngëte ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yaw jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lol rek la wax ni dina ko jexale waxtan wi ci walu Israel ak la ci aju waye nak di gërem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñu ne ci diaspora bi te bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa dakar lamuy tuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xamnako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek di indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi fi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay ben la ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidd ila akhirihi wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer wu deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cisse diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenen sallallahu alayhi wasallam mo ni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom seen khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi la bi ne gëna suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu woré bu mu jima déssé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amu te xar yi cher nañ bima woyé jaay katul xar bi bani ko top tol mom xar indil ma
dama coupé rek mu woma téléphone nima yonné na la am xara ma nga garage darul moati demal jeriko ma wowat ki ma waral ni wutal xarmi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ngi ko nan lebal mujj ma am ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nuppi nangam nang maniko wallahi du lolu gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari muna maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diini ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magal ak mbacké xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak bëcëk maleen radio bi nak mbokk mu baax ñu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisul mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sam dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpule maniko dedet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wo ma telephone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro telephone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daari Moustapha Mbaye Sam barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ñu alhamdullilah rabbil alamin mu nga dëkk feele ci fuñu wax kër ma fal Fatina Touré waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem it bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balo aq di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ci kërëm waye amna jëkër jox ni mënta neub mer jabaram wal kasi min al qais jigen jox ni du wonal baat jëkërëm waye amna jëkër jox ni momi du won mer mukk
1: wal kasi min al qais
0: muniko kasamtu khaysi wonna sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ni ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla liñu tuddi al amana sincérité woor woor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité woor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem la mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow gor gui la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayé na ubi compte bañ na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ci compte ba man na ñibbi ci Senegal ngir bal ma de dama xawa gi ba mujju mu yaakar ni lamu def ci kontam man na ñibbi ci Senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ci compte ba dafa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté kolore ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati la samanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len santu ñu def luma len te lañu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlok deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jënd na aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayyi ko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj al kitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la net li bayit bi ki la wax bayit bi ba nga daanu ab yel yakali ci sa pos jox ko mom xana genn khasida gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasida man dama gis gaay sonu lol ci durus masalik nuru daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nuru daaray ni nekk khasida non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daaray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaay bu nafi nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jaw aru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tont xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafi diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawaay bu diw mawaay bu diw mawaahi bu waye diw tasawudu ci xaar ndax la nda taxok tasawudu ci xaar diko nafar bu deg becc mo ne ci xasside yi la bokk de señ tuba ko bind ni bind mawaay bu nafi de mini diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mam kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek baye bi ci dess waye ki bind ma way bu nafihu mom mo bind jasbatu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ni masalik man de gisaguma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu len tax di jang sindidi ndax bëgg señ tuba ak bëgg xasside yi la dedet ragal seen ni non dañu deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tudde bopam man may mor xuje sindidi may mor xuje sindidi wa lula tewal na tudde mor xuje mawaay bu ndal ki mor xuje masalikul jinan nak wala mor xuje tasawudu sikhar waye mor xuje sindidi da nga degi ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga degi kon yow yalla taxatul cheikhun bamane na fa kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sones duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sones lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetan football théâtre comédie balo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw señ touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magaté am jamm bu ngeen magate noppulu man de geejju mourotani gi deggum mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani ya deggum ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yoonu madinatu munawwara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñoo ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxaju moy leen taxalon yoonu murtani wa nga fess del ña ngay jigi dex ga ros be lu leen taxaju xam xam a dedet
1: seigne touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda munamuni astara waqta al kibar
0: sa ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo munamuni bis bo magate noppulu bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhira waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal qiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موت ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موت ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موت ديكو يدو مو خام سا تليفونو بوروم كير غا يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي يدو تليفونو سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégé ragal yalla ngi nonu wal khiba jew bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax demu amna demu bu fekkoni amna ñeukteef jukkatu guddii bu fekkoni amna moy ab jew kat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekkeni demu amna moy ab jew kat rek modib demu neena bu fekkeni demu amna ab jew kat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow ay yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu guddii amna moy ab jew kat sun borom neena ya ayu allazina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun ولا تجسسوا ولا يقضب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم حق ميتا فكرهتموه وتقوا الله ان الله تواب رحيم من سوره الحجرات سن بروم نينا بو فكيني گم گين يالا ترغال سن بروم اتني بو كثيرا من سن مويت لوك لن نيورت لوپ نيورت لوپ سن بروم كير تگي تليفون بي ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba nokay bokk ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla niko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone bi da ni teggi telefonam ne daga ci wañ wi yeen ngay daga ci telefonam da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min adhan kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ñortu dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ñortu day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bëss ba tégué ci woba da nga ñew ñortu waye ñaawo ñort gëstu wo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëse bë tégué ca su boba da nga ñaw ñort waye ñaaw ñort del tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ mune wala tajassu bu len di yeddu ante bu len di yeddu ante igal yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci nit di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphone mom la concerné momum téléphoneam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné na nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël sax waro ko jël wi privéam la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sa ñuko jël xana lu nga jox ko ndigal lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dédey bété dé bis nga ni xey rek ni xeret sa téléphone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci yawal yas billah lool dara jëru ko dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ni d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui ressources yoy ñoy jëw kay bi ressources yoy ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wéx talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xepi xol ko du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala dox nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewo dak mané jewo bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewo bon ni jewo dak jew kay neexut lo xamni lay yobu safara kay neexut kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi chaque heure ngay guéné di lak di lek mu ni non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sindi ko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagnu jëw moy tuddu nit fum nekkul rek dedet man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lan lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeuna la jeuw bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolo du jeuw ndax nit ku ne beug na koy wax ay rafetam yaronte sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jeuw muni jeuw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko digge dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow mune amani jewo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yonentou neena jewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko waxe dana ci jotté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jiwo ngom mini quoi bu fekke ne nak waji mom limi wax nekul ci mom nak mune lol kay du jiw aw nar la aw jongolong la mune lol mom tudul jiw lol mom aw fenu katchi wu maga maga magla ginaaw li nga wax nekul ci mom mune lol mom aw katchi la aw nar la wu reey reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi mune lolou moy jew lolou ma di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga baye bam dem nga wax ko gannaawam yonent neena jew ngo ya nga melni ko ko rendi duggal sa felicidaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw dogalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ne yonnent sallallahu alayhi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jaddu yoon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci kër bi yonnent ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wol gañu ñu ray ma yonent niko yow demal wo gaay ñu ñu ray la yow ngir mu setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ñu gaay yonent neena ngeen ñu ray ma mu ñew ñu lappi do ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalong ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde na yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lolan la mu ni sentu ñang ni fess del ak deret bay tok mar xuje mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñom ñep ñu buusu subhanallah ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madinatu munawwara mu doy leen yowmal xiyam ñom ñep ñu taxé pourtant liñ doon jëw waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te neeku fa té nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek aw jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla Cheikh Mohamed Bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina képp ko gis al-akhirah gënal ko adinam ko ragal yalla ngok motax mini al-hasaratu al-akhirah الأسارة الآخرة من التقوى سالآخرة جنل لسا أدينا كرجال يالله لبوب وعندك الآخرة مم دنا نيو تريجيه أدينا نيو نتريجيه أدينا مم نيو كن ويرنتور أدينا عيني نيو نتريجيه واي الآخرة عندنا لأكسيه قول تدينيو واي بيجيه مكنا مم بفخسيره أمول جو مم دمساجيه أبدية له luy jeex nak ken wor ko jende luddul jeex luy jeex nit wor ta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex wore su ko jende luddul jeex wala bok luddul jeex wore su ko jende luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuuge way upp lo bu len jël adina jëndé ko seen al-akhirah muy nak al-akhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faaw cheikh man bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaaf sa yendam seigne touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy ndax boko defé da nga reccu muy ndax jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lendeum da nga jël or jënde ko pereum té lol day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asharatu al akhirah من التقوى ما تحسن بربك القرآن لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنصر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تحملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
1: سورة العصر
0: سن برام نينا يين ñu wax ni gëm ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant xep len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la
1: bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter de wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourir ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi
0: sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokay déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan yaangi batere portable yi di filmer donc nga yewacc kamil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batere nak añ dañ leena fatte añ wacc kati kamil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi naan way ja rabbuka wal malaku safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñëwé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di way jaara bu ko wal malako safan gaay yi di batare te kat bi muy jang way jaara bu ko wal malako safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj
1: borom tankuy woyef yi leen yalla yiram
0: nga ngay doori poj fekk li waji wax lu garaw la wa jaa rabbuka wal malaku safan wa jaa yawmi sin bi jaana marek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaana marek
1: iyas billah
0: sun borom ragal leen sin borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di déposer ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax mu ni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina mu ni al fasikhun bu yutub say say jappal mu ni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina mu ni bul and ak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara munta yam ak ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xarito nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamu katu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah mu na mu ni du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geulemali beut ndax wax ju reey reey la ju doy war ju mata baye xel yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew mune jamono jojé buñ ci aggé sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misiré lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mune yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte leen ñu fatelin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun alla ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonent sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wayan sawna al-akhirah jamono ngi ñew jo xamni sama xel wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu leen al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatalo leen al-akhira ni al-akhira amna wa yansawna al-akhira man xol sun jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhira mukk wa yansawna al-akhira ben ngo yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab mu ni doom adama yi jamono yi ñew may jakarlo mum ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon mu ni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga am bi nu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal netliko néna amul ben djégo boy djégo lolu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullahi waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nañ koy yoll nga ray ba ray ko loolu la jang ba mokal ko légui nak ñew jël méccam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ki lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobula ci sa ambition demisire yobula ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye da fi baye ko dem al-akhira awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ci kër gi bum ko fekke nañ ko suuli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop ana ma torox ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sayyidallah ma nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep lañ Allah rabbi situ jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman akatch la di jox bok wallahi xana maman akatch kon lay doon waye nak nga yega ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani ëlëk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko na mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni gor gorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi doomam yalla ni baxna wayen sawnal izab da nga fatte ni bis penc ngi ñew wayen sawnal izab da nga fat ni bis penc ngi ñew mu ne benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet dana ñegg ci doom adama yi dana ñegg ci nit gënal leen yalla doom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ko gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax naan diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xamni même bu ko waxul directement ci lamm yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo leen gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo leen gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow ya rasulullah aksi nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga doon wax ñoy ni di ci tek suñu beut ñoy ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah ken musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xet da ñu dem ba r plus 4 mo leen di gënal seen bammel yi yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci suluru sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu génné la nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci lulul sa ciobare wa r plus 4 ba lañuy wax bammel al khubur mom bo fa xé dugg jeexna xana sax yi de mën nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al akhirah yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peintir yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peintir ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxuma ca dari alquran ja ngani dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam ngani am peintre nako sama r plus 4 ba ca alakhirah peintre nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ci al akhirah ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax wa demé ngén di batare rek sun borom na yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur li hadis la yanan sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibuna al mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéere dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu dañuy fatitu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey bokena yalla bal mu ni bal nala lu togn reey reey bone yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal nala tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibuna al mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجاء والموت الفجاء نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja dew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koku mak mom wax nañ téléphone dembudi mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré ma wutul faja deew mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foies, cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaju ken dutul mana fajj mbok yi hadis bi yalla xamna da melni actualité la ci sunu jamono bi wallahi alhasib hadis bi actualité la sunu jamono bi yalla xamna ni ngen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni kenn mën amu kenn amul garabam kenn amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par hasard ni rek la par hasard alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yalla bay yu negatif yi waw bay yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day bay yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik safar bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bay yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sa suf nangami bakkan ñu la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñu bal ma ci baat bi damu saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo le mbadantane wala mbuk mata bagn ma da gañ wala tatulin mourir auto bani xisfi barab ñu naan yalla toñ ngeen yalla de setané kay ngeen wara nawo toñ ngeen yalla setané ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandu qasidi ba di jolli wala bandu alquran ba di jolli koko do lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di na law ñu feugale ni la auto bi fessna ngay jog di wagante ku ni jigen ju takki fer nga balma teuf ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bimu joge def na liko warta moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penku sowu gannar salum kaw suuf domp suuf du ci yam de bude ñu top aada day julli neena ñaar rakkaay yi xam nga ñaar rakkaay num doona ben rakka lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yeggalé ko yow waya ndaw ku ma sa gis li door ñaar rakka la wara julli taay selmal de moy julli tukki waye xam nga numuy def ben rakka lay door selmal ni bu mo ñewé yeggalé bi res manam dal delu ci dal fimné pour mom neena day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa pel ba pelu ba dom je febare mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alquran fek ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan buma ñewé yegale bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tasse jigen wagniko nan dama ñing jigen wala nga tasse gor wagniko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla
1: ni noddu takusan ni balna Allahu akbar
0: mani kon mandargam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li taxa don waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li taxa don waliw nga amé mandar gay ragal yalla wali wi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñooñu duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal alla inna awliya alla la khawfun alayhim wala aw yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom néna ñi nga xamné man malin wayo xarito leen ndax ñom lama diglé ñaga ca lamay

mu nek ci sab jam nek na ci ñom allasina amanu wa kanu yataqun bolé nañ gëm ak ragal ma bolé nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla wali moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy wali kum mana don rek waliw la moy ku yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu nak bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga juddiwale wilaya ji lolu yalla la soob ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy wali def ku muy wali mu ni gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla seigne modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexital lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekenteni da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabotu jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk souraale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ bindit mom len sun borom ngay jëk souraale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna muni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al-barakatu lil-mutabarrikina man ko don wax xalé yi demb rek limay jangale al-barakatu lil-mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi.

ñi xamatuñ luy barkeelu, gëmatuñ sax barkeelu, gëmatuñ. Gis nga murid yi bi fi Seigne Touba di doog a jóge, mag ñi nga xam ne ñoo fi wóotu woon Seigne Touba niñ xamewoon njariñal barkeelu ba fuñ ne Seigne Touba julli na fa ñaar rakka, ñu defar ko, fomp ko, toppatoo ko, jaral na leen tabax ko jàkka. Waaye léegi suñ gonay léegi yi nag, suñ gonay léegi yi bu jëkkoon gaa ñooñu boo bokkee ñoom ndab, buñ jógee la ngay jëkk a def mooy fañ doon lekk nga tibb fa sex ngir lan albarakatu lil mutabarikina. Mbaa xam ngeen ni wëñu sarbetu yonente sallallahu alayhi wasallam, man naa ram addina li ci biinam. Ñu ne la sarbet bi sarbetu Muhammad la. Laaj leen ko Amr ibn As, Amr ibn As kera ba muy sukuraat di génn addina daa woo doomam ni ko maa ngi nii di sukuraat, fi mu nekk ni maa ngi mel ni koy noyu ci bën bëdd buso ngir mettitu sukuraat. Mu ne waaw, mu ne waaye xoolal pot su ndaw si. Mu ne mu ni ko lewiti wewu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ci nekk ak lenn ci yéeréem. Bu fekkee ne am na dara lu yàlla di ruse ab jaam dana ma ko ruse, bu ma faatoo na nga ko doxale sama diggante yaram ak sama càngaay. Ab sahaabi yu ne la mu topp yonente sallallahu alayhi wasallam. Waa ji yor kaalak Sëñ Touba di ko barkeeloo, nga naan ko niwoo ci dara, yaa niwul ci dara. Waa ji yor kurusuk Alhaji Mali di ko barkeeloo, nga ne ko niwoo, yow moom yaa niwul ci dara. Albarakatu lil mutabarikina. Léegi gone yi da ngay naan ñu ne jamono bi léegi daa yàqooy, léegi nga naan desal jox ko. Xam nga nu mu koy def, da koy tuur mbaa mu teg ko fii bay jóg yóbbaale ko tuur ko. Te fekk ndeysaan boo demee kat barki bu rëy la ci fàggul, ndax moom balaa naan day dund su nas yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Fu mu toll xelam a ngi ci yàlla, amul benn seconde bu xelam di jóg ci yàlla. Te balaa naan am na ay baat bi muy wax doog a naan, mu naan ci kafe gi desal jox la nga teg ko fële génn tuur ko. Bala nga am barke xam, bala nga dégg barke xam. Moo tax wax naa ko ba tàyyi borom maqamatul xarir ba mu nee alfadlu lil mutaxaddimina. Sëñ Touba ni ko ëpp naa wax suuraayal ñi ñëw sa gannaaw. Wala tuxasis fadl rabbi qad ala bisi taqadumin faqad fataj ala. Juum nga suuraale ñi ñëw sa gannaaw, yàlla mbiram tëkk ko ci ñu jëkk ak ñu mujji, yàlla mbiram mi ngi ko takk ci coobareem rek ak iraadatoom ak masiaam. Albarakatu lil mutabarikina, barkeelu barke ki koy am nee nañ mooy ku nangoo barkeelu rek. Barke ki koy am mooy ku nangoo barkeelu. Yéen ñëpp xam ngeen ni walliw walliw bu dëggee tànkam nii walliw laa de xaratu sun borom. Bu dëggee tànkam, xam nga tànk bi dafa am fu mu dale, fu mu yem, am na misir. Waaye gis nga tànkam boobu mu dëgg feppi suuf yi mu laal, ña ngay tiitaru bu fekkoon yàlla may na la baatin nga mën a dégg li feppi suuf yi di wax, ña ngay tiitaru ci seen moromi feppi suuf yi nga xam ni tànk walliw bi laalu leen. Lu tax yonente sallallahu alayhi wasallam te Sëñ Touba nett li ñu ko ci gis bu bim daan xutba maanaam min baru madinatul munawwara fi mu jëkkoon a nekk, yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na genn ëkk gu fa newoon. Léegi ëkk gi yon day def bu yéegee ci minbar bi rek fab loxoom teg ca par asaar, teg ca loxoom nii rek di wax li muy wax. Waaye bi ñu toxalee minbar bi bàyyi fa ëkk ga, yonente bi ñëw taxaw ca minbar ba bëgg a xutba, dañoo dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ëkk ga indi ko fi yonente bi di xutba pour mu tegaat ci loxoom. Ndem jamaa daadu yi nga xam ne amuñu xel, ñooñu nga xam ne amuñu xel, ñoom ñoo xam barke Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam, xam barke walli wi, yow ngay nit njaay yàqu jamono tax bëgg laa yóbbu ci xamoo luy barkeelu, bëgg a yemale ñëpp. Fi mu ne internet bi gis ngeen li ci xew mooy desacraliser lépp lu sakkare woon, lépp lu sakkare woon ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañatee am dara dara dara ci lu baax. Waaye nag mujjug jamono lañ toll, Iblis waxoon na ko. Iblis waxoon na ko luñ la wax ci nit ku baax rek ci ab safaan rek nga ni dëgg la, foofu la yàqute xoli doomu aadama yi yegg fi mu ne. Nit yàlla bu ñëpp xam ci maandoom
ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par parlo len ñi par parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent ñena da ngeen dem ba dom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meena doon nit waru la gënal yalla lolou par parlo jëruko nit waru la gënal yalla Seigne Touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom loolu la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopam mi Seigne Ma Samba ak Seigne Modou Roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mu ni wa yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñu mënam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba mané kon bo bëggé barké fa alih bi taqwa taqwa la ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw an ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakat minas sama wal ard yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen deme buma gënal len lu yalla sak bu ngeen deme buma gënal len lu yalla sak muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu ma amon mu genné ko dila jox né ñaar yi play bolé yow mi dem ba yalla gënal la lulul yalla walaw an ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa tuba yalla wax de walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatun minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kawla wa dakar mune buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mune ragalal yalla barké batin ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatun minas samaa wal ard kunay wax genn ci bam dess yalla la kunay wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def ko defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk muna mun ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma dox la wërseuk legi waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragale dama lay wërseugal ba dila wërseugal fo ma foge wul fo xani musufa fok sa wërseuk man yalla ma andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dug lum compliqué dana la ci genné amani taqillaahi jallahu makhrajan amani taqillaahi yaj'allahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dana la ci genné man yalla lutax parce que dang ma ragal yaj'allahu makhrajan lu problème compliqué yalla dana la ci genné yow bisub kéro du ci yam
ويرزقه من حيث لا يحتسب ما دي لا بيتك ورسك فوتول لا ما دي لا بيتك ورسك فوتول ومن اراد النجاه فعليه بتقوى كو بغا موتي سن بروم نينا كو بغا موتي بغا تخي الله منا من رغالال سن بروم رك القران لا دي سن بروم نينا وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون سن بروم نينا ني مالين غارانتي ني نكو نان من الذين امنوا وكانوا يتقون ñinga xamni gëm nañu ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma waman arada al-ma'iyya fa alayhi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah fa alayhi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah fa alayhi bi taqwa ku bëgg yalla nekk sa compagnon mune ragalal yalla da nga bëgg fo ne yalla nefa fo duggu yalla duggu fa mune ragalal yalla rek tawaraka wa ta'ala serigne cherno djuf lambay yalla nako yalla doli ñeegal ak yermande te yegge ko ci barsaqul muhammadiyya ku bax ku yaatu ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wëlëreu sama wajur xam ngeen dëkkam bañu wax bulël sama wajur daano ko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax wëtir man ma yoron faswa mi dem yendu jël ko ñu ko yendu lé xam nga ñun suñu wajur daf no yar ci bu ñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi ne mu ganale ko ma ngi koy fatali ko xam ngeen dëkk Allah yoy ceebu ganar la boba mën nga wax ni mo dakk bu sos ceebu ganar la ndab li ñetti ganara ci ne ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla señ touba fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleng mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisee xiruma ci ndawal yar bobu momako yobbe legi ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak señ touba fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno sét sét rek yëngal bobba dan ni la ilaha illallah way way barki borom touba bi yar ëppuna way way sayyidina ali bi yar ëppuna way dal ni soxé poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé Seigne Touba ku bëggoon Seigne Touba la Seigne Cherno Diouf yalla xamnako addiyé Seigne Touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fé mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dal ni soxé benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërëm lool la ñam ci genar gi mom Seigne Cherno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé léleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bima sañ ci sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fof bo ba tay sax yaram bi tax ko ki lol ma ñëw ñëw mu ni koku mané man Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama doom way way way mbay yaram dal di mi fatali yu bari mu ni waaw juuf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñ aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan maniko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma it safara nak ni way way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara way way mbay yaram lo bëgg maniko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa
suma ñewé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man gone gi doom ba juddé ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye dimal barké borom Touba non la ko yalla défé yalla nako yalla doli ñeegal ak yërmandé mom señ Thierno Diouf Lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi accompagner ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wala sinuhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamanteni mang ci wetam foko seen rek mang ci wetam waaji mel non foko seen mang ci wetam waman arad al faus fa alihi bi taqwa ku beug taxe beug mucc ragalal sa borom al qur'an la sun borom neena waman yuti allah wa rasula wa yakhsha allah wa yataqih ulaika humul faisun ko xamni dañi ciow ci li yalla ko yonentam digle toftal ci ak ragal yalla di moytu ndiku lepp lu yalla tere wa yataqih sun borom neena yoyé gaay ulaika humul faisun ken man leena tete xé ken man leena tete xé nako nono waman arada usna al khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wèr moy wèr woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujj gu rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujj gu rafet ngëm yalla da bok ci mujj gu rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defulun bo gindi won julli rakka million rakka dundu téméré at lutax mu bax mujj gu rafet rek yalla nagn ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj gu rafet ragal ma ku bëgg am mujj gu rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañuy am mujj gu rafet ku ma ragal rek am mujj gu rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab ku ma ragal rek da nga am mujj gu rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj gu rafet yalla ñu yalla defal mujj gu rafet ak am solo usnul mahab usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujj gu rafet wa man arada al janna fa alihi bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla alquran la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk mu ne sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay féla du ay wax rek de ndax yonentou bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di kangat lo yonentou ne ko anta khult taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonentou ne ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tamuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax
ay feela de du ay wax ay ci la koy jëf mom ragal yalla wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe mune geeno ma ragal yalla nangam nangam waxa waxa waxa wax waye bu jëfé jëf jëpp jëfé iblis lay doon wa nan nga mané jëfé jëfé iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jëfé iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man bayfa la waye man tidiane la waye mune jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al-ahrab amana qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al-iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye man julit la waye yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ka bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom ne ko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbam mbam mbaxi rek ba kéro ngeen di sincère man na am nak nga ne ci bir di mbam mbam mbaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tuddewal emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono yi fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma nak tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ len momale aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagn ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam don def amna ci sunu jamono ji ñu xamni ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla du yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci
bakkanu sangale ngeen nan da ngay xex ak yalla deg ngeen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal mu ji wax musaylimatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtaan bu ma jallé tout rek sama xala man na ma yob ci lenen ñu leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdath ran ma atija li rabbin wa babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ñu yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ñu wa adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xam ni yonent neena yonent musufé ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëpp julli ki bëru fe mennum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaay yu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say filisidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca tolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbox ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtanam ci internet bi dañ koy jema def li jem ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mana mune man buma len ko dey misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu don legi sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munu ma te nan ci deg bi ma bëgga nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munu ma te nan ci geej gi ma bëgga nan yalla xam nako lool la len waxon waye jusqu'à présent ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay
gaay jeriñu deglu baatu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci da yok tuyaba ja rek ndax hadis ba neena yadul laima al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لا نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مود بيتام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجو خسيد أن لا نؤيكم تحية طيبة، وهي ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuwab bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xam ni farata la njang ak yar ño bok nday ak baye. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa ali salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xé ci tranga yépp mi ngi ma defal la ci bir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu bil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewoon ñu ko nekk fi di sakase, waro nak la ko yalla digaloon, juuyo nak la ko yalla santoon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi comme ni ma koy faral di waxe fi ci Touba, defar mbeddi yépp ba mbeddi yi nekk mbeddi yu taaru, yu neex xol, yo xamni day dundal bët. Waaye doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar lu ni da defar ki deke suuf ba nopi, muy doom adama ci bopam. Doom adama mom rek bu defarul du meuna defar suuf, kon day defar ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko wër, muy biya bi. May lolo tax nak kon yar meunta ñak, lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sans contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna in rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lool ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lool ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la bu dé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tasal khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matul ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy don sama xarit bu dembu don tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu don tay yonent bi lay jël mu nek sama reference bu dembu don tay yonent bi moy nek sama khutwa bu dembu don tay yonent bi mo may defal foy de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay
1: diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dembu don tay wallahi diw duma xarito mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak ob yenantam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis jaani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bu ñewé alakhir am gatcha akana baytali insani khasula dom adam li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal xiyam di ak gatcha buy dékké yowmal xiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko akana shaytal insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokku jëm wala ma dem ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw ma ñu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw ma ñu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga sey serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon wuro and ak n'importe quel ki waye wuro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula alquran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirat salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel lu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel lu ne sañna def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ni na bul and ak ku gemul yalla de ku gemul yalla lum dug man na ca genn lum dug man na ca genn ku gemul yalla lum dug ndax ku gemul yalla mom gagn pe lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmi wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budul kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye ken mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buñ te nga def leen nawle dak la jaamu yalla bu mu te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw mas nga leena gis ñu wato wato ñu melni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference dal di koy jox lañ ci niko acca watul su ëllegé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga niko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax té ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen té bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalé wax ni tékil nga tékki muni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekké luum def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day bu dé goor nga ndédé bul tak jangal falé xek na ci tufli ci mu wut lamba légui mu wër maneko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga def fi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal koko dede jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni leg xale bi laqu sey beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yé ko rek won ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu benn duñu benn duñu benn fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo togak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok
0: ndakase daldi tok
1: liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkale ay weñ muy kundong kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xale bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késs ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song ndaye ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanu lu dis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak ko ko lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéeti teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti teggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi

ek sa bopp mooy nga wormal sa bopp xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu ci ra nga joju tedd nga joju la yalla defal honneur bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateuru bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonti nak honoru dom adama dakonti nak honoru dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinn mi nga wax sa tiaya bu nek koku lolu wutena honoru dom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma al walidayni lu ci ne dama koy teunk rek ciagne ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len warmal na nga len sutural na nga len wet na nga len roxanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam anam bu ko ka wan lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lum wax rek loro wara dok lum wax rek loro wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg liks taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don te neexul yeen nit ca lol lañuy and dedet wërtu deme nonu wërtu deme nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit wërula yilif waye mom ci bopam dañoo sakku mom ci bopam mom dom ji teggine yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bok na ci teggine moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggine yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété soof seen kaddu bok na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñu def ci wéru koor moy même lu ñu wéru koor sax mëna nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom guddé becc bayyi fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo guéné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obligé nga guéné dem séti ko bu fekkene ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga guéné dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa nday faatu l'islam né na nga guéné ihtikaf bi dem jaalé ji sa bayyi ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekkene sa bayyi faatu nga guéné ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko defal ko soga delu ci continuer etika bi

xamne da ngay tambulat kon da nga gis ni ndem lolu la la l'islam muy waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yegal ko mustafa alayhi salam yanabi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat aljina ngay dekke ji salam mi biñu ñewé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu wax ko yonnentu sallallahu alayhi wasallam comme yonnentu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañu wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama dom gi dal man bu ma tuddu sax diko tudd paré na ci mbirum yonnentu ni ko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ne jéggal ki lima def ki nga xamni lima daj ci mom amul lenn lu muy def ludul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jël bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol dañ ne tass bëgg tek ci talba mu daldi yuxu tatafu ko dañ ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga daldi dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa éducation ba nga fa fagn yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xam nako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekki jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamné yoonam nekku ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na
yonam neeku ci waye fitna ko indi wa fitna ko indi bay jigen ñangi ni fess del internet bi bis bisi joy ko ci laaj loy joy muni sa dom de ca kasso ba lu len fa yobbu lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem neewon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beurek te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis waajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bimu ñewé seigne touba comme jangane melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yoré melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko deggi ci waxtanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu deey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 heures nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne moram tousseli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew mu ni ko ahmadou mu ni ko mbacke mu ni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bisi joy ci internet bi ba nupi nga ni bëgg nga dund lu fitna a dedet tour nga sarango ñi nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xalé yi légui dañu gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifu leen pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ loolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif leen di leen jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeni ko xamni borom keur bako yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak taranga ay dom ni ko du fi amé dom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik dula moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa dom boko yeurut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah
bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye dom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé muni wa sun borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu muni ko waye sa dom ji ci adina sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la dom la dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëfa ngi yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ndeuk moy ku faatu te amone xam xam te daan ko jangale ngir yalla kum ko massa jangal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena abati ma nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wéru de nga joxe djuni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu djuni ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaxa jariya la waxon nako mel mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni leg am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na ma ni dama leen di wax fi ma koy def legi bala ma de na man leen dong yi fi ne tere xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri dong yaang may deg kenn du ni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam du addu tere alquran yi jang du khaside yi du tere xam xam yi yep ma koy jënd ak alli woy ma ko daan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni ubuslé waqfu mba ubuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkë seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni lélé nit yëkë ti gonima defal mako ci daara ji benn bu ñëw ma jëndé ci ko ay téré jox do ngay mu nek sa waxfu li fek ñi ngay jang ci tire yalla dina bindal sa tuyaaba leg mu ñew fek café gu jeex ma jënd ko ci leg wala aliwo wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na mako wala nga tabax beuti ma ca daara ja ni nako do ngay dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato
sadaqa jariya sadaqa jariya mune bi ci dess moy al waladu salih dom ju ñu éduquer dom ju ñu yar dom ju ñu yar gis nga dom ju ñu yar sa bok fi baye heure bu xelam deme ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isi bi alcorane jum jang yeena ko bok yalla da lay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yeena ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudum bay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 050 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu nit ni yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey dal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulusi bari lay jënd sédilé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa diiné amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñi ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tuddé seen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bimu fi ñew da tombé ak sust sour bobu bay sa mo ayé ñi diko defal señ sa mo ayé won ñi diko defal ñu ñew munima li bidda la waxté yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrop ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman asuyuti moy netli de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yu bu sama ndey safara abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko ndey xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yobba jana bi mu noppé munima saway munima ñun ñi ci erreur bo muy tudde mané kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fukat dom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fa sasa yalla joxal ma yaay jotte fa sasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an mo ne al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet awma leneen lu mala maye mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay nga faye lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xami len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dani nit ku ne dana ko xamal lam jëk def
bam ne uwe ci bersom ba lam mu jadex ñu taxañ dënd bi wa xara joju ulama wi mu fasironi lenn ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtaan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi leen di xamal ni lenn ci seeni alal ak lenn ci seen njabot fitna dong la mun way nak man yalla dencal na leen ci aw yiw ab yool bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yool amna yool bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna sen njabot bi fitna la dom lu ko gën di fitna ko xani bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol ba ñu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga ngi fi di la xaar tiyaba ju magga ngi fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyé goné gën yoy joyé mak gis na ci wajur wo xani mom néna ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom néna lolu fierté la ci mom tampi tampi mom néna fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balm nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma'raddi muni mom seigne touba mi ngalay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so demé ci aw nit da nga joggé sénégal dem italy muni sétal ñeuf gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum sénégal nga nek muni sétal ñi gën ci sénégal nga def leen ay nawla di and ak ñom idha kunt fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xalé bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñu xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joggé sa kër wajur ñew fi ngeen dajé fi muni waaw mané ay ci ku ci wuti xarit sétal ki ci gëna jup nga xaritok mom ndax mbolo kat lu ne nga ca muna am len de len set ki gëna jup ngeen def ko xarit buma len di jangal nax ju fi la len koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def len ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu saibil arda ne fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu len fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga len fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to jog rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy and la khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jom bele nañ ko seen bop munifaka min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak len bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak len fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna mun xam nga lu ko yak muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fek defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu ñewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courir te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñji ko bimu ne nung ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy duñ ñaari sidi yoy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma ngi lay denk batay man Seigne Touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharayil aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut andando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul liñu tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad motax yunus sallallahu alaihi wasallam neena won mang leen di moyti ndik lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy seyiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy aw sa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek wayé nako am rek sa raqaba Seigne Touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sont bons Seigne Touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba wax yanan sallallahu alayhi wasallam ni tey leen ñu na mu ni khalim ak seddele ga noppé na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey leen ñu na mu ni khalim ak dogal ga noppi na ñu ni waaw mu ni lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba Seigne Touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer Seigne Touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer duko mesurer dang koy gis ci gaay gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayraman bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation Seigne Touba néna xolal ki ngay fréquenter muné képp ko xamné sa boko fréquenter bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko Seigne Touba néna grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joggé fréquenté ko mais boko fréquenté ba joggé fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jomb digal na lako Seigne Touba ni ku melni bu ko fere kanti muk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad wa wa si ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fa khbaro bi annamal mar'u ala din qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy li ñoy lebuni attiba tasriqu tiba jikko day satiante motax señ musa ka waxon ni walli day walle sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutu leg mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu leg mu sang la ba nga sey wicc boy fréquenté wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sang leg mu sang la ko wedd nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain Rasul Ali salatu wassalam ko wedd lacc Mam Thierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Darou Assane Ndiaye Cheikh Issa Diène ñom baynahum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur
na ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa barra bi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na ngay leen wormal respect leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatula xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangen mun la yaay fomna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xé de dakaru gi kep bayina la bul dem nga ni ko dematu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci ëpp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi sëriñ daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reggul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nekk ak yow waye bo moytu sax dootu leen bokk ben réseau yeen ñaar réseau sax dootu leen ko bokk waaw kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg lakku réew momu té alcorane boko xësé mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom réseau sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fé dox loko wax mu lang fi ngay ñëw di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalu mu ko dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñëw bitum rew ku la lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñëw bitum rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñëw suko mënul mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane ngam ni bala mesure lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lag rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teul bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari maam wala sa xari nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi mo do waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibontil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe rom xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñett la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sak ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu gok dal majalis bi ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla dol la wir te dol la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni amati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: bi aaya bay jeexfale nee na wa an tasuumu xayrun lakum ila axirihi, yu bari yuy tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ne day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënutoo am beneen weeru koor lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënutoo ko ci am bu la xasee raw kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yow mel xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yow mel xiyaam duñ ko amaat kooru 2022. Mu ni kooru 2023 que saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yow mel xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xas dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ne ko lu tax? Ne ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa mel na mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wute nga ak yàlla ay waxam de, waaye wute nga ak yonent bi waxam, waaye wute nga ak waxi Seigne Touba it nag. Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité, sahril aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jàmm bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponk ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ko, buniyal islam ala xamsi shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah iqaamis salat wa itai sakat wa sawmu ramadan daa di ñëw wajjul bayti man istataa ilayhi sabila aw kama xaala alayhi salatu wassalaam. Koor ak boobu sahrul aman, weeru sécurité, weeru sécurité. Seigne Touba ni ci weeru sécurité laa diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant rek boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxoy ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxoy ay noonam. Mi ngi ci loxoy ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am. Am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci ana bila yi nee nañu koor benn ponk rek la. Nga dem ci ana fi ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al-imsaak, al-imsaak ana bila ak ana fi ñoom nee nañu koor benn ponk la am mooy al-imsaak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor gi yàqu, al imsaak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi, moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen buntu bi ci des. fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku anabi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat, bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatuna aïssa mu ndekki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa, ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Bu demee ci saafiiya ak malikiya ñoom lan lañ wax? Dañu koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la? Ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiiya ñoom noonu lañ gisee. Nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni sëñ Touba sunu sëriñ bi radiallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen mooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imaamul asan al asari la ci topp, al asari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamu naa lahu faridataani bila siyaadatin wala nuqsaani. Mu ne ahakay man sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik, koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ni amul yokk amul wàññi. Ñu ko ñaari farata yan la? Mu ni niyatu naa wa kaffu naa an mufrir an muftiraat li waj ibaaxin mutximi bi tayibaat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon sëñ Touba ngiru Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rekk la ba tey ci ngir mi, ngiru Malik. Tax sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxuruub wa saani taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am. Ba ci jëkk mooy teel a dog. Boo kooree ba jëm tuso loo ñeme-ñeme xiif nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil su boobaa bàyyi nga sunna. Sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog, booy julli ji soog a julli ji looy def nga door koo def. Mu ne waaye nag bul sant jaxate mbaa silla bay dog te fekk koor fekk jant soogut. Min bahdil xuruub lañ wax ginnaaw bi jant sooyee, waaye yàkkamtee dog nag ba jant soogul nga dog. Mu ne bu ko def mukk. Mu ne ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbaay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu tax ñu ni rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ne del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukk ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mëness fe jang juroom fukk aya mun ñettelu sunna bi moy téé saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor mañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ ñatax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax señ touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay teye sa bop ci naccio diko yi muna mun yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagat sa bop bay teye sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yollo lemba damtan ñi démé non ak taccu leen murir mëna mënu ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay téro tiranga ju reey reey tiranga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi naan dong dedet bayyi lek bayyi naan dedet muy lool dong du koor loolu xif la tuddu xif bayyi lek bayyi naan mom xif dong la tuddu du leneen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak loolu motax man suma siyam antabihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mun mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong loolu xif la tuddu ñu ko lan moy koor muni is rubba sa'imin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa muni bari waana waajo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk woru da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawm an yasuma kullu 'adwin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy waajo xamni day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les cinq sens mu na amone fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les cinq sens juroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su juroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar mu na amone su juroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deug bu ko bakkan noy bu ko peylal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné faltam siku an nasrati ila al harami wal masi wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bum ko dox sa nop bum ko deglu sa lamiñ bum ko wax sa bakkan bum ko noyi sa loxo bum ko lal lolu moy deug ko kullu fikratin radiya mu ni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doyali dara nga fexé ba penktal jant ak sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doyali wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak sillaak samba fisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamono xëdd ak jamono dof nak nuko wax ni sal sila la sant wala samba wala jaxate bu xëdd jotté muy dama baña xif tax
2: moy al mahri moy al basri
1: yalla xam doyna raxasu ba te cionta la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak ndawu jotté nga def ko ni lool mom ji fi bayima la bayima rek moy doxale bayima dal moy def ku timé ñam defé ni ku su joggé dootu sourati salaam ni ëpp na def señ tuba néna lu ëpp na def na def mom mo ñu sant jaxate ci la nañ ko baye xel bu ñeggé ci koor ga ñu baña top seen nday jor ñom tamit inshallah taala kon xamna señ moolu ci gattal li moy li nga xamni andi won nako ngir waxtane ko ak yeen ngir jëm yalla fatlanté ko ak yeen inshallah taala ndax dama am gën go xamni mi ngi tok dima xaar té ñaari dimanche yépp émission bi amul lool rek motax may na profité pour def ak yeen émission bi ndax xam ngeen ni bu len fatani presque man wéru koor yi bu féké ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tudd moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah taala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ko défé xana ngeen and ak señ Modou ci rediffusion yi bu féké ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu waré jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu inshallah taala ma muskila fi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mana nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtane lu jëm ci koor gi andak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wéru koor xëjë téro rek dana xawa jafé ci ñun lolu rek la wayé damay bañ ni sant jaxati ak samba défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daari ihya ulumuddin té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakumullahu khairan jasa inshallah taala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wi leen ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba légui rek ba légui jasaakumullahu khairan jasa ak ñi melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne ko safalak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badiane mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreem di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jasaakumullahu khairan jasa yi yal na leen yalla fay yal na leen alquran fay yal na leen yalla taxaw yal na leen alquran taxaw ak ki nga xamni yalla ng ko jaarale ci loxom ci nuy serigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeenté ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessil nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul bëggel gi mu am ci man ak ciofélam bi du deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit ciofél gogou la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasaakumullahu khairan jasa woor na ma ni su ko doole mata won te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solal waye nak innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki su ko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jasaakumullahu khairan jasa yi sant nañ bu baax di leen ndokkel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne labbu ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu serigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu serigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man bëgguma waye lu yalla wërsegalé serigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alal ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lool nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lool la gem epp na ma mané fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum la khair jissa yalla ñu yalla may ñu fekke koor gi te mang ko te yalla defal ñu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah may ñu fan wu guddu ñu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi duko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: du leg war ak nat asaka ak dem makka lolou lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loss manoko saña baña def waye nak lolou dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jamni bu yalla don jabot muna muné njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jami yalla yi muna muné njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbalé ak njabotam di jappalé ak njabotam tuddu la bëgg motax muné ahabbuhum ila lahi anfuhum li yalihi nit kessé rek nit kessé bo dé bëgg njabotam di jappalé njabotam sax mu bëgg la nit kessé rek kon rawati na yalla nit bi ni jami rawatina ya mom lay faral di togné serigne daara yi tous di len ko len bepp serigne daara bo xamni yalla dogal donga ya nga yor donga ya nga yor nga deg hadith bi nga deg hadith bi nala wërni legi ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy waye nak bu fekke ni dara ji ku meun ta fay rek nga seppi delo ay wajuro bokko ci anfahum li iyalihi bokko ci anfahum li iyalihi ginaaw ku meun ta fay rek nga seppi joxe wala nga dakk ko ci ecole bi bokko ci anfahum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfahum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamni moy ki ëppal njariñ jamni wa ki ëppal njariñ jamni nga xamni mom ndariñal jamni dana ko jaral sacrifier bopam ndariñal jamni jaral nako sacrifier ak dundam ndariñu jamni jaral nako sacrifier njabotam way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek xola seigne touba radiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfahum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfahum li iyalihi waye lu ko ci yalla fayé neena yalla dama bëgg man Serigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in ko koy Serigne Touba lu ko ko may moy anfahum li iyalihi anfahum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jamni rek nek ci ndariñal jamni rek na jamni di jariñu rek watax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba na mune ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ha mune waaw xam nga lu muy firé moy derati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajuru la ko daan dégg bi ma nekké xalé bu masana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu way def sa bop luay def sa bop lele nga def lu bax kan ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajé ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal dé way bu féké waaji nga défal rek mu fay la safaan ba nga daldi étouffé ñaxtu yaq nga lepp in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way asahtum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara ben bis mu daj ak yow fi barab do nga fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na ah diw da diw legi momay def ni ah ak wuté gembu dembu bako ba nga ne dembu bako rek la yalla yaq lepp dara bi setu motax bo xese jëf lu bax ba nopp ñongal ko bu ko yaq ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba jébal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna waye yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi ni ko am yalla joxal ñom ñaar kenn bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu représenter ki laaj yalla le représenter waye ki koy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñom ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla mu am ni lu baxa ngo wa huwa khairan ñu ni ko lutax mu ni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekke dafa am ak rapport ko xamni mom loxam jotul gannaaw waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamni millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu tin million la koy ndawtalé nam tollu la nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla ni ko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30 000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñu wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lulay jariñ la nga lebalon yalla awa ngay dé walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut muy benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam muy way gis nga way mandu ña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way mandu ña waxuma na ñinga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu mandu ña bis bu ñu wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku mandu won la don ci tek nañ ci deram bi lu ni nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi bu ñi netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour seen bammel mu arixone yi historien bis bu ñi wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom degg ay nit yu menacer won seen intérêt dong ñoko tumal ci lu degg su baba estrayé ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal degg la estrayé non lañ ci waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi baye boko fi baye momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la ma qaddamat la nga jital rek ci sa bammel lolo kep nga mom lolo nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur geural len sen alal ni ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jinde ak alali ken ni aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topoto ko nab nabe ka denc ci banki mu na momu len ci dara bu ngeen de seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur amin yalla bo gisee ma bind len yeen dom adama bind dundu de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di len examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jibi ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsanu amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala binde ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mu lolo tax ma bindi de bindi dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul ghafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jek jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la lol warna tax dom adam kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xett li ko mu tane ngir yàlla. Yeen ngi mu de sallallahu alayhi wa sallam nee na inna la tahla yuhibu maal umuri wa yakrafu safsafa. Yàlla dafa bëgg borom xalaat yu rëy yi, borom jëf yu rëy yi, borom xalaat yu rëy yi, borom jëf yu rëy yi. Am nañu yàlla dénk wërsëg seen wërsëg daanaka, xaw nga man wax ni dañ ko bëgg a noté nit ñi rek, bëgg koo noté nit ñi rek. Xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg a dimbale benn waay boo xam ne ni faqir la, di ko jox aw ñaari junni ki ñetti junni wala aw 10,000 francs, te nekk milliardaire. Loolu daanaka bëgg a yilif nit ki rek, domine ko rek la bëgg, bis bu ne mu ñëw di la maxar yàpp rek la, du leneen. Waaye mënan nga ko jox loo xam ni boo moytul moom bu fa jógee day joxe ji, day joxe. Boo moytul bu fa jógee ba programme boppam ba noppi, day bokk ci ñiy joxe léegi. Looloo tax suñu borom tabaraka taala yoonal asaka, moo tax suñu borom yoonal asaka. Neñu wolof njaay léeb na léebi wolof yooyu nag man dakooruma ci. Neñu wolof njaay daa léebu ni juróom-ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Ma ne ko dakooruma de, sa wax ji daa wuute wax yàlla moo tax. Sa wax ji yàllaa ko weddi, yàllaa weddi loolu nga wax yow. Juróom-ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Yàlla ni déedéet, yàlla ni déedéet. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Yàlla ni déedéet, loolu moom du wax ju wér. Bu ko wolof njaay waxee na ko sànni fële. Juróom-ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yàlla leen di fukkeel, mu ni sànnil fële. Ndax man yàlla waxtu woo xëyee dépassé dërëm te sama jëmm tax, mu naa mu ne man yàlla ma remplacé fa ñaat dërëm mbaa ñetti dërëm mbaa fukki dërëm fa huwa yukhlifuhu. Dinaa koy faral di misaal ci gàmmu gi rek laa ko doon wax fii. Waa daayira sopp, waa daara yi sopp suñ Moustapha Mbaye Sam. Ma ni képp koo xam ni yaa ngi jël saw ñaq di ko jox Moustapha Mbaye Sam te gisoo ak dolliku ci sa bopp, sa dund gisoo ak dolliku bay boo nga arrêté ko te xam ni bi nga koy jox Moustapha Mbaye Sam yàlla taxul. Man kenn musumaa jox sa àll te yàlla tax, te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, ndax loo ma jox yàlla laa koy jox moo tax. Yàlla seede na ko leen fekk ñu ñëw di sant ak gërëm ne gàmmug daaw ñun suñ participation ñun soppe yi mi ngi nekkoon xuma 100 et quelques 1000 wala boog 50 et quelques 1000, ren nag ñoo ngi ci 200 et quelques. Mani képp koo xam ne yaa ngi yëkkati sa alal di ko jox Moustapha Mbaye Sam te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, téyel sa alal te xam ne li ngay joxe yàlla taxut. Bu yàlla taxee bi nga ma ko joxee joxal naa la ko yàlla mu tax, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Te yàlla moom bu ay waxam du dañ mukk. Wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifuhu. Jëndiw ma koy yére, jëndiw ma koy dàll, yàlla laa koy joxaat. Ngeen baal ma nag wala faqra bëkkwuma ci demuwuma ci, ndimbalal yàlla rek la. Ngeen baal ma. Loolu moom ñi yëkkati seen alal di ma ko jox ñëpp mën nañ koo seede, yàlla xam na ko, mën nañ koo seede. Sun borom ni juróom-ñeenti wala kaane ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel, mu ni man yàlla dëkkuuruma. Wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifuhu. Man yàlla ku ma jox benn ma remplacé la fa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent mbaa fukk. Doomu aadama alal ji ko yàlla dénk moomu ko, ndénkaaneel suñu borom la, mu jaarale ko ci loxoom. Mu war caa dimbale ñim tane te jëmmi yàlla tax tabaraka wa taala. Jëlee nañ ci Sayidina Abi Urayra radiallahu taala anhu. yonentibe ali salatu wasalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani fayaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan mutafaqun alayhi sina bi uray neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena dumul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisé ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaaka mi ci nday jor lumuy wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox doli sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli lim koy jox doli ko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan waaw khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayk ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaangi liggey de waye sa alal di yakku serigne bune nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nu muuta joxe dara mumsikan talafan rek ca top yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé talafan ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yaqku budé mom dal mumsikan talafana ci top yalla neen mumsikan talafan buma la joxe nga daawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na muni luma la jox rek dama koy yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leleegi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke nit ñi defar ay tolla wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ci la akhiri mom dal mum si kan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wute dimbele way lottu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bokhali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamne xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg day faral di am lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu benn jaamu yalla wote won bo xani ko way xumbu la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rëkk ko mu neurmélu bu gëssoo ni sëñ bi gaay lool do nga ko taxa joxé ambalo bi wa yalla taxu day daw dem ci sëñ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yeb wala 500 millions yi li dong la wax du ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wolof njaay neen wolof njaay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga ay am yoré say employé yo xal ni nga leen yoral ci ay arrière kenn xamul lu doon nga dégg ñu woté ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yoral ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ño né ci najwa nga né ci kër gi way tambalel ci ñom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu né employeam bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employeam bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal la keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba far nako mujj jox serigne touba adiy faf mom serigne sek ñaar yon la ko massa gis ben bi sama ben xarit buñ wax seigne basirou mbacke momako présenté baba lay doga commencé tabax sama daara ji seigne basirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci dar sangam nga yonne ma ndaw te man dama rusul laaj yi ne man daw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yone fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma ngi dem maniko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamna 350,000 mo ca nek ñu ngor signé jox moko mané ko def leen ko ci daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élèvem yépp dañuy mouru lutax day wax ni ku ci dakk mouru rek amna neexal bum la dencal mom ma ant mbacke soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man lolo ma jafé lol ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fatlikou ben bis masna ma dajé Serigne Mbok waaw ki Serigne Alhadji Mbacké di mako présenté diko wax sama xibar dal nako ki dal ni mi def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak Serigne Djilim Serigne Moudou Boussa Dieng daara jo xamnam tollu doomi julli ñi difa jang xibar ko yépp ba nopi munima wadé dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ci Dakar mané ko ah dana yéx dé ci sam xel dana yéx dé
1: ok xana nga deg Mustafa Sam rek yone ko ñuko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé ah ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara dara ndax même keur serigne sek gogu Dakar bama fay dem ak sama xarit bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gisewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna suusi ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lol la ni wërta am de wërta am wala ñay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeye yalla dana ko déléguer ñaari malaka melni mi dana nane yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ngoy jox melni mi nane yalla diw loko jox mu tiyé yakal li ngoy jox sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna amul li anfusikum muyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñoo xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena deg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh john nek fele ci amerique yag ngeena deg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wer wu ne ab jigenam bi nek senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fek mom mako dan yonne bu jeuk mom amatul jot mu difa jaarale ci jigenam bob panda presque fukiat xawma num mel musuma ko gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma betima bele ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na mam la bëgg raax parce que damay def luma am def ci rek man biñi bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari ñi pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxom fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may waxe yeen ni raax nañ bitima bi ba mën nañ wax ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci de ma yaakar ni ci la yam dede barki di yembu ay gaay du rawati seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lumu way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc ci robinet muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sadaqa jariya ko ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katam sun borom neena inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru lecc legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama manamu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne intermédiaire duxul sama dig ak sama borom manam ne ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayh anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasalam niko tuthimu at-taham wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xal ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wa julli l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamut ben waye yi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni am na ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxe aw ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu jëna stigo ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene ludul jam ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de buy dem di delu si wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw lañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax dal lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom néna tabarak wa taala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox nu ngou len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb sen pos jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci njariñal joxe te yalla tax li ci nek taxé gu dapoto ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucce joxata yalla tax day fank yi yeb joxata yalla tax day fank yi yeb motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neureuk nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxolay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxolay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gend bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko faatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ca Paris foot ba diko carte te bayyi na ay milliards de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de Senegal fi gaay nar bañ top nar bi leen leen yobbu yowal xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waye ponkali ñom ci Paris foot yi lañuy dem mo Paris foot lañ koy xoo Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuy bam jeex de ngeen borom alal bi fatoon du yagul borom alal ji fatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu nak doko jox yalla nak sallallahu alaihi wasallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alaihi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokku ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokku lenen ndab ndox ak safara la munu ñoo bokku lenen ndab القران ننا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سوره الحديد گم لين يالا گم اب يننتم تي ليم لين خبار تي يالا موني ليپ لو خامني ديباس نين كو سن برام تبارك وتعالى دا نلين ووتال لينين خبار بي لين يننت واخ ني لين لو نين ديباس يالا ووتال موني گم لين كو امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين yeneen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu li jox na la ko ngir yalla dara dara dara dara dara dara mune lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci li la yalla jox neena yonnabi sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ne daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gise mu ni asakaay na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alaihi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxe yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na mu ni tax mu ni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne muntaha di def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw mom bu tuddé limi joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci buy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokki essence donc essence kuy door dooralu essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko deerix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu mo yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khuzuna bidin amwalan wa ya'kuluna Seigne Touba ne ki mo yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te lañ ko jox mu ni ko tuyi la koy def sarul wara allatheena ya'khuzuna bidin amwala wa ya'kuluna amna ño xamni nenañ siw rek serign bi wote ab liggey bañ mën ca occasioné wu ba récupérer ci defar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ni ya yees ci nit ñi boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khuduna bidin amwalan wa ya'kulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di la jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi amna juma yo xamni bañ tambale ba legi mën ta yegg lutax sa gaay nga ci joxe de way mën ta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi saru wara yi poste de santé ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dom la kat hôpital bo xani sombangi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok señ touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def loué ji ay maçon loué ji ay minébar loué ji ay katarpala loué ji li man na jur jam ñen ñi 5% señ touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bi din amwalan wa ya'kuluna bok na ci nak lila meuna musul ci sarul wara ci alal joju nga xani da jog dem ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abibou mbake di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi don def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxone na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe motax doomi seigne touba musu ñoo nango boole seen alal ak alali seigne touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew ne len ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ñaca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak alali seigne touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alali seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momuko ñepp ko bok du luñuy don du luñuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonentou sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonentou du ko ñi dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le Seigne Touba ñepp ko bok lool la gëm ndax Seigne Touba yonent la fi wootu Seigne Touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala alayhi

diiba man yónnee leen ma ko man duma sëriñ bi kaajey. Sëriñ bi kaajey mooy xëy takk wërisam topp réew yi di ko wër. Ñaari sëriñ am bi kaajey ak bi nga xam dañuy kaajey ci moom. Am na sëriñ boo xam dañuy kaajey ci moom. Am na sëriñ soo xam ne fi mu ne seenu dem bitim réew lu arrangé waa bitim réew la, kooku war naa dem. Arrangé na leen ci benn da leen di yokk xam-xam, day yol dolli seen diine, daf leen di rappeler seen culture, daf leen di jàngal xam-xam, daf leen di wala benn ñuy tëbbu ci moom, di tëbbu ci moom, wala ñuy tëbbu ci moom. Sëriñ soosu nga xam dañuy tëbbu ci moom ñooñu war nañoo dem. Mais am na ci ko xam ne moom kaajee donc tax a jóg. Dëgg la nag xëy na araamut ndax mu ngoog la yàlla xam doy na mu ngoog. Dama ci bañ a xóot gars yi def ma léegi ab adversaire waaw dama ci bañ a xóot. Yax si boxumul jaayil ñu réer ña ñu ñàkk xam ña buñ leen gisee dañuy yaakaar duñ jeexal dara ak niyaa waaye nag mina taxafuf mu ni seenug fegu dong nga tax seenug ñàkk laaj rek seen jàpp seen bopp rek mu ne waaye ñu am xel ña moom buñ leen gisee danañ xam ne ñii yayoo nañ ku leen jox moo tax mu ne taarifuhum bi siimaahum taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkkare xam ne ñii ku leen jox war nga leen a jox ku leen joxut war nga leen a jox. Taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkkare xam ne ñii yayoo nañ ku leen jox. Lu tax mu ne ñoom la yasaluuna naasa ilxaafan duñu laaj nit ña ngir fegu. Duñ laaj nit ña ngir fegu waaye soxla nañ ko de waaye duñ ko laaj nag waaye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de. Soxla nañ ko de koo xam ni yaay tuddi doom yi yaay julee ji néew bi te oto boo war boo déparé bala ngaa yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn mënta laaj kenn. Oto boo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba boo mu dañ lay gatandu si lay gatandu si. Am na benn am di loi bu ma doon tuddi loo doomam fa nii ma départ dem ba ca ndox ma oto ba fay waaye lañ njëkk posé question mbaa oto bi nga yor daa màggat ma daa wax dëgg yàlla oto bi màggatut xanaa ndox mi rek la nag moom wax dëgg waaw ndox mi rek ndox mi bari rek waaw ngoog. Kon nag am na ñoo xam ni yayoo nañ ko yayoo nañ ko xanaa wax naa ko miraaroon benn bis romb naa seex sëñ Basirou Mbacke xel kom mu taxaw di xaar taxi ma ne waaw yéen tëri bay sëñ Touba yi ba ngeen dajeeg sëñ Touba rek Basirou Mbacke mu jóg war a dem fi barab amul oto bu ko yóbbu yéen daayira yi di ko woo bitim réew mu di leen waxal yàlla nee na yonent bi nee na ngeen di ko seetaan yàggul dara la ko ab daayira jëndal oto. Kon nag am na ñoo xam ne ba tey ñàkk seen xele cay ñàkk yegg comme ni ko aaya bi waxee waaye buñ ko xamee def ko ba tey loolu maa muskile fii maa muskile fii waaye loolu suñ Basirou Mbacke mënu ko waxal boppam mënu ko waxal boppam mënu ko waxal boppam. Suñ borom nee na ci làmmiñu yonent bi salaa alei wa sallama irxamu man fi l ardi yarxamukum man fi sama ay waay yërëm leen ñi ngeen tane dimbale leen yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen. Xam nga alxuraan dani danaa si ñëw ci sama émission prochaine naa ngi bëgg a tëj émission bi incha allah ndax ñu may xaar ci leneen. Alxuraan xam nga dafa junj ni lan tanaalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun. Du ngeen baax mukk yàlla du nangu seenu mbaax mukk yàlla du nangu seen àjjana mukk ndarab da ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko ngir yàlla ngeen joxe ko ngir yàlla. Loolu tax benn saxaabi yu aaya bi bi mu wàccee nan la def te mooy ku ñuy wax Abu Talhata Abu Talhata mi ngi amoon benn tool bu neex am ndox siyaan yu neex tàndarma ji meññi bi mu déggee loolu moom fa saase mu gis ni toolam yépp toolam bii ñuy tuddee Bayra am moo ko ci gënal moom la ci gën a bëgg
mu jox ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sek def nako barki dembu nga xamni beurep bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal dugu Touba nangou keri ñen wa Touba ci xanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugu ci seen keer ñu mëna dem dekk fa mu wagnu ko farni legi beurep bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqo mimma tuhibun wa ma tunfiqo min shay fa inna lahu alimun. Amna ñoo xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam ñu xana ni serigne sek jaxaso mu mag mom lool ñaar yoon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula. Waye li ma wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkon tane tankam tege na fi mbaamu xam ni daara ji doxé atal na len ak gadul ab dund man lol xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni way lol sax danaka jëruko waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund ta amna alal waye musta hamza soxla. Kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxe bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala. Kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu yalla defale tawfik man nam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala. Kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidur rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogale gamu gi ñi def ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey andak tofel bu reey da nga xni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am rawatina sunu bokki bay faal yi nga xamni muy wa keur manam wa sam faali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na mënu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ma ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh jonne ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di rax ak karo ci daari jigen ni yal nako yalla def sa téré jëf yal nako yalla nangu bu ko nangoo yal nako ar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal qiyam sun borom man nako de bax nga lol waye nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena leen wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sepp bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amri di nuyu ak gërëm
alhaji mbalo kebe domi alhaji njuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum yalla nako yalla do li njegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit ka salika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek dalay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi ñi sant kebe ak jaxata ñu bëgg nañ ko jazakallahu khairan jisaahin wa daaray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma len ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërse ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jisaahi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigeen ñi wara jàngé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jisaahi di nuyu sama jarbat señ moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak birab bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye señ mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki binima edde jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jisaahi jere jef jazakallahu khairan jisaahi serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit ka salika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairan jisaahi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef suñu borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg dégg jazakallahu khairan jisaahi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jisaahi de ngeen def di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wëlëri yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna amele ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi ah diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wo wu wajurum wu jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi yalla metti xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagul yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagul waaw te lolou lepp yalla ngi ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërem soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw muni day ñew rek te nak yalla na yalla bayiko fi ba ca kanam ci kanam mu njabotam inshallah ta'ala ngir ngeen def dal def yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp don sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kon nak te dana deg señ mansour si bu tiwawon dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm di fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar ci sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sant warna ci gëreem warna ci ndax yonnentu sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo
nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi do nga sant yalla yalla amu soxla ci sant ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sant donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf di nuyu tamit soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit ka salika wër wi da téru rek mom wote guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addiyé gambo ngi nonu kon jere jef ji saka la waxe ji sayi mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nek fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fofu dal la ci mëna yam jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: سيرين يكتب تعليمي بقنا شن جرينا ديكو ينت على محمد صلى الله عليه وسلم موي لين يتد التواصل تواصل موي نيان يالا سي بركه رسول الله يالا نانغول لا تبارك وتعالى bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alayhi wasallam rasu war la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yëntu yalla muhammad sun borom rasu war la ay ca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xéré bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom roo bolé ko sak ci yaramam soxnam bolén tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma té ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar té bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakar day waral degu ñaaw bakar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakar bu tol li ñu xalat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seeni awra yéré yépp naawna ñu def peppum kessé di daw di laqtu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégé dé bul ma jégé man kay ko tok bakar bu ma jégé adam ali salam xalam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindeguma ko ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraaje yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jéggel ci dara jam yow fo xame muhammad déggal tontul adama ne ko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fa ra'aytu ghawamil hars maktuban la ilaha illallah muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam adama ali salam tontu sun borom ne ko yow sun borom kéro ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ro muna munako bima jogé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam té ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu sellé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak té turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga dëgg wax lo bëgg ma défal lako wax nga dëgg muné ko balma mak sama soxna muné ko balna la ci daraaje yantu yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama dégg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna dégg muné amul ben jam bu ay bakaram jaxlé mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla balna ko yalla nako yalla djegal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji ibou saxo barham diop serigne sambay radhiyallahu ñetti ñi senegal amel nañ len ñukkal Sénégal amel nañ len ñukkal Sénégal amal nañ leen jukkal neñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muné ko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind li may wax ni bu ngeen dello ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen dello ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako li ma wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanan tibbi sallallahu alayhi wa sallam ak dikam moy tax ak jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena ahakay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelal jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelami denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelami mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala Seigne Touba ni ko dof rek kay xalat ni ngeenel mom ku jëk do ngi ko manam ku mujj mën ta am dara mi ngi aaju ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko Seigne Touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin Seigne Touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jëk ba rek deug la suñu generation yi dayna war legui jamono électronique lañu nek jamono électronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaire docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekku blax la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jang won ngir yalla gis nga li ma wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tattis li demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment ñu tabaxal la benn bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñet dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci dënd bi ko nga ñew wax ba not mul way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñuy jangi téré bi nga ko don jangalo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mul le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ñi daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo aywo ngeen bal ma lolou lu gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sayyid takallumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roi té bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma sen borom neena kérok fit yépp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yon ci yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil te selmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax muhammad jëk wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lillah fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndamb xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo mumay degg koko amna ndox suné ci bir fi ak tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax ñu ni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën ta dug sama bop xalaat kat yi xam nga xalaat kat yi ñom fune lañuy xalaat wa gisa yanantu sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci li yalla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej ma ngi wiitu ndox ñu na waxna deug de waxna deug de ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi waat ci sun borom mi xani sama ru mu ci loxom buñ natton suuf te deluuma ci ngeembu suuf manki ñu ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillahi te yalla nga bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire di lire ba yag sondel bobu di waya waja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal muni waw non sondel bima tekk tal juroom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wut ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sonde la mana wal ay moromam leer te ak leeram wagniku wut mu wal len tangay te aw tangoram wagniku wul wallahi yalla man la lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde gis nga fako yalla ginde ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci talé juroom ñaari sondel yi teewul boko laalé mu lakala teewul nam doon leralé lay leralé alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bind muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaid mawlid mawlid rasul alayhi salatu wassalam fawaid mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaid mawlid rasul alayhi salatu wassalam mawlid rasul alayhi salatu wassalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaid mawlid rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mu ngeen bal no sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñi wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ayo yi ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni worom xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khulqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom nga koy jange kera bu muy julli ba tank ya newi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatula dara dalalal sa xel mi muneko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jange ci muhammad nga koy jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol mu ni ko ey yow do far te lek mu ni ko ah man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam ni ko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bi mu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mune wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntaku fa mune wa mune mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timadul fu mëna wara mu soppi lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah ay lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye R plus 4 yudul jeex ak 4 yu luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba son rek pour man adina dama dox ba son gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadduh wacce sa bop tawadduh alayhi salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deg turam bo day deg turam haybu ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko beddo to ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kati muni ko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadduh tawadduh benen bi moy rahma borom xam xam biñu xousé ci geejju go innaka la ala qul khul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jama daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam biñu recevoir personnalité leer la gu yalla bindagul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama biñu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindagul jëm ja boba ban la rek buñu teunt efuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram yu roogi di dugg awani préparer yaram yu roogi di dugg leer kess nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wallamaka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wallamaka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadlullahi alayka azima ah lolou ngeenel ñepp amunu ko dari fi yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moy day far sik sik febar biñu wax duté dam ñoxon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi nam ñu xane ñi ngi duté ci ni waw gude jigen ji ma ngay duté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla da ko sante jigen ñi wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi duté ah lol dal bu aramone yalla kon soxna señ diiw du setan soxna muy de bopum neena ka mesu lolou duté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema nire lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran bi ko dakk ni ni ngay gis tiakarlo mom lolou duté la yonti yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi señ touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlid nabi laylatul mahwi riyabi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indale saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew di far ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté ya alayhi salatu wasalam nit ko xani foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran neena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu duté yépp mune ñoko yobé seen bop cheikh ahmed bamba waxna ci mimi ya neena al qalb minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati kolité la cey andal yaqin cheikh ahmed bamba neena dikku rasulullahi sallallahu alayhi wasallam biha najat wa fala ma asururi wan naja guddi la go xamni bi sallallahu alayhi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaarut ci yow yalla duko rasuwar cheikhon bamba radiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer xam ngeen ko de man xuma nan lañ ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddi te aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippé rek bimu ñëwé jamono dafa xippé rek seen jeneeru sun borom mu def direct ci jeneer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam maynako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba luko jeneer ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallahu ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla nima il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama bëggoon mu may ma audience waye neena duma may audience te ënduma ak yow muhammad niko nañ dem wa khadini muhammadin lisamad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah ta jëmi yalla rek tax ñu ci waju li ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambalé ci sow ak jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobu taw nga xane danaka lañ waxtaan ak suñu ci jumaa ja lañ ko waxtane ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mo baña taw yalla man nako te def gi diko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddii gam gogou may ñu waxtane sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bidala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddigu ko gëna reey muy ndax guddigu barke la non yalla musuko sak guddigu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddigu na magal guddiga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyaat lañ xiyaat xiyaat moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd réliser lañ manam ay gidd lañu képp ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alayhi seigne touba neena magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam danaka farata la ci yow képp ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax képp ko xamni gidd nga magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak guddiga ko jito gacha top dara jiduko neena yalla idni wul ci adina luko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jiduko ci adina dara jiduko sayyid alhaji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharam hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fuñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci benn makkan ci adina bi amul makkatal mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may katano fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon bul fi de bayitu señ alhaji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defe bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci ko motuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defe bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé mu ko nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al-aram hudul la wax seigne modou bu mako topé dama fi djok lañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci dara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbil babillah lam yakum murtaja mun yalla dimbal na ma ba ma mucc ci pexey sama non lol dimbalul yalla la muni wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi du ko tej tejelu ko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejelu ko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñi ngi leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne modou gueye la modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar dafa don jang ci fi man wa mi ngi jangal li sal imam allah mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mumam ag ci serigne bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñew wax mako mané ko serigne bobu de na mané ko sama marakis wi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci lay lay mu ñew neké bobu ci serigne bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul qada'il aj borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yow mal xiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné sëriñ bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni sëriñ bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat sëriñ ba délu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba délu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeentek sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bu ma serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dengue ngir serigne bi waw kay lolo yalla du ci and lolo joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko don dengue ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dengue gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn ci ahmadul badawi ben bis ci ahmadul badawi ni ndayam sa dom ji do fateliko ben bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi di xandalok mom nar ko sanni muniko akay muni ba yag nga seen ñu ni ciopet xale ba tek fe muni akay cheikh mu bari ni ko man mi le won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay sœuram
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp do nga yi togal leen ndawal ñu lek bu sour yemuñu ci té lolu ci seen ñak bop lañ koy def té ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la wayé ruham nunu mako waxé duñu yalla maralé kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag way pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi lolu sante nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te walay ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla samata ar leen lolou dal munu mako wona ñak bañu wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne modou gey yalla samako ta ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossale sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala lahi basis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtaanu di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan
2: innaka ala rasulillah bismillah wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya rabbi وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبر وخلبي أرشدا بك جلدي جناب نسانت يالا جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام دينجين طنب بوبو نيكو شيخ عبد الله الأحد وخي غا خمني دانك موضوع بي نجل بين جدا مكوت ديوان سخ أسنة الأخلاق li ñuy tuddé crise de valeur ñu ko waral moy aslu bi ciosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrerte jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangal nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natu réew mi lu ko waral sun borom natu réew mi moy dañu saga walli wi dekk ci rew mi yep mbollem walli wi senegal yep sag nañ len to sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama walli wi nga xamné dafa nekkon lu sacré kep ku ñew désacraliser ko man yalla déclaré na la guerre walli wi senegal yep ñu désacraliser len yaq sin der sagalen tumal len lu indi lolou jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay batima mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqin nas bi kulli adna na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jëflante li nak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek na nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet lu ko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqi sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati na ki dund ci kaw suuf kon ah saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tudd ci baqi ya ñu tudd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk alayhi salatu wassalam neena inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal la seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko mëna doon na la woor ni bis du ñew mukk li feek andok liñu tuddé discipline do ma sa doon lolu ngay sakku do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda ladal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax bi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kul dayri neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kul dayri radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay teggine amulo liñuy tuddé education bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu yahramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adinam ak njariñal al-akhiram cheikh mohamed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo cey tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum bëtum kaw dalé ci sa mbarum bëtum suuf té du ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew fa rahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeela sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeel rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeel rewum dana tal ay station yo xamne ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé batay nga yobulen semence technique ndax patriote dana def lolou kalla wallahi jamono bu yag ñongi liyar ak artu di leep ak luppen xalel yi pour ñu delo seen xel wax leen ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu negatif muna muni may ko batma rek legi tay mu jeex dawlatul batil sa'a programme bu negatif neena foko fek rek may ko tan leg mu jeex may ko tan rek leg mu jeex ci ni mba ci ne waye dawlatul batil mom sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a programme bu positif muni bispen ci la jëm dara munu ko fank ñu ne ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muni dara munu ko te jall al haqq sabit waye wa amal batil wa in ala fasayiqun wa safil programme bu negatif ak lu mu kumbu muni xam nga ci fu mi mujjé assalamu alaykum neena fofu lay mujjé loolu la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu lolou la yonent bi waxone wa mak ci sen programme bu negatif bobu bu ñewé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahaq al batil fa in al batil kana sawqa programme bu positif ñewna dana fi jele bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jele bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musiba mi dal ci senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañoo ñak yaakar ci rew mi batay yaakar giñ yaakaron mi ngi fi dara mi ju ci waye dama gis ni natub yalla la yalla mo leen déclarer won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw lu ko waral moy man adli waliyan faqad ahsantuhu bil ard ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw ñi wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko mëna définir kan moy sa waliw muni delul ci hadith qudsi ba wa ma taqarraba ilayya addi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarfti alayhi aw kama khala ba ba ngay ag ci wama yasalu abdi yatakharrabu illa bin nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wa salam fi hadith al-qudsi bi khawlillahi tabaarak wa ta'ala muni sama waliw yomb na xam ñu kan moy sa waliw.

naaw yonent yi mooy ñi leen donn ca sës ca, mooy ñi leen donn ca sës ca. Loolu nag mooy ñan, mooy kumbalul awliya. Ma ne suñ borom bu la nammee yan faw day indi épreuve. Moo tax suñ borom ni a asiba annas an yadruku an yaqulu amana fa hum la yaftunun. Waaw, maa ngi leen di laaj, yéen samay xarit, yéen samay copain, moo tax xaritoog yàlla di lu garaaw. Waaw, yàlla moom xaritoog moom, yéen nga la sëñ Moussa ak wax, yàlla xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaata muy ko ni baal. Koo dégg ñun la xaritu yàlla rek xaw naa dee, koo dégg ñun la xaritu yàlla rek xaw naa dee. Yàlla ab xaritam balaa nangu ab sabte xarit gi dana ko teg tiis wu nekk balaa wu nekk. Moo tax mu ni a asiba annas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun. Ah, doomu aadama yi sama jaam ñi dañoo yaakaar ni dañuy ñëw rek ni ma yàlla yow dong la ñu gëm, yàlla yow rek lañ yaakaar, yàlla yow rek lañ jëm si yow, yàlla yow dong yaanu moom. Man leen ok d' accord déedéet, du demee noonu. Damay indi épreuve, damay indi épreuve, damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax dëgg la wala déet. Mu ni wala qad fatana alladina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladina saddaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Mu ni bu ngeen gisee may indi épreuve yi mooy da am ay ñoo xam ni ay warkat lañ, ay waxkat yi lu dul dëgg lañ, dañ naan yàlla leen moom, yàlla ay seen borom, te fekk araam seko. Mu ni faaw ma indi épreuve buy wane loolu. Mu ni dafa am ci ñoom ñoo xam ni dañuy triser, ni nga xamee ni kiiwut bac plus ni muy njuuj njaaje, ni nga xamee ni noonu lay jéem a maitriser ngir mën a jot bag bi, te fekk jàngut xamut jaarut sa yoon wa, wala biñ ko jox épreuve yi fekk booba moom année bi yépp jàngu ko, léegi li mu mën a def rek mooy njuuj njaaj, njuuj njaaj lay man. Suñ borom ni daa am ci gaañ yi ñoo xam ni dañ may jéem a njuuj njaaj man yàlla. Moo tax faawuma indi épreuve buy wane ni dinaa xàmme gaañ yi wala déet. Wala qad fatana alladina min qablihim. Mu ni noonu laa fi jaara woon ak ñi leen fi jiitu woon di yonent yi leen fi jiitu woon, foofu laa jaar ak ñoom de, damaa indi ay épreuve de. Ulul asmi min arrusul, bañ daataan bokk ci ulul asmi min arrusul, daj nañ lu mburu dajul ci taal. Mooy juróomi yonent yi gën ci yonent yi yàlla sàkk. Yàlla dafa indi ay épreuve moo tax. Mu ni man yàlla damaa bëgg xamle, damaa bëgg xamle nit ñi xàmmee ni diw mii kat, diw mii kat di woote ak wilaaya ndekete li muy wax dara du ci dëgg. Damaa bëgg xamle man yàlla ni diw mii kat ni ku ko topp texe, ku ko bëgg texe dëgg la, ndax jaarale naa ko foo xam ni nii ku ma fa mas a jaarale, ku ko topp texe, ku ko bëgg texe, ku ko lëggéeyal texe. Fala ya'lamanna allahu alladina saddaqu. Damaa bëgg xamle man yàlla ñi sincère, ñi sincère laa leen bëgg a wan, ngeen xam leen. Man yàlla dama leen a bëgg a xamal gaañ yu sincère ñi ba mel ni sañ Touba, ñooñu laa bëgg ngeen xàmmee leen. Fala ya'lamanna allahu alladina saddaqu, fexe leen a xàmmee ñi sincère, ndax woote yi dafa bari, woote yi dafa bari. Am na ñoo xam ni woote bi mbooloo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dàqoo dootoo dégg mukk seen baat, dootoo dégg mukk seen woote. Mu ni wala ya'lamanna alkadhibin, noonu laa bëgg ngeen xamee ñi nekk ci ay caaxaan, ñi nga xam ne dañuy triser, damaa bëgg ngeen xàmme leen. Wala ya'lamanna alkadhibin, ñi triser laa bëgg ngeen xàmme leen. L'islam am ñu ci nekk ñoo xam ni dañuy triser rek, dañuy triser rek, waaye jëralu leen dara dara dara dara. Ku seen intérêt noppee baax ñu seeti leneen. Ñooñu nag waliyaasu billaa, ñooñu la yàlla wax ni ñooñu laa bëgg a distingué ngir ngeen xam ñi dëggu, ñi sincère, ak ñi nga xam ni dëgguwuñu. Dañoo mel ni rek puuritum kafe ci kaw kaas boo ëffee mu dali fële, noonu la ñu mel. Moo tax nga dégg Serigne Moussaka rahimahullah ba muy wax Serigne Touba na todde kerkeraanil awliya, ku weddi lii laaj ko xayrul anbiya, ngir yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaata muy ku ni baal. Yàlla saa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci namm,
da bëgg nga bokk ci borom dara ñuy kawé yi wa ila jëf nga bakkar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu def la mu def mu tegg la épreuve ngir bal la bakkar bi motax yalla xarito ak mom garaw xarito ak mom danser yalla di xarito ak mom dafa danser na todi kerkerani awliya ci weddi li laj waxul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalé moy ascenseur yi ascenseur bi ngay jaar pour dem manam r plus 4 wala r plus 10 ascenseur yi bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali wi di jaar pour dem ci sen borom radiyallahu anhu motax seigne touba liko lepp dal ko bi nga xamni nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yep mu atme sun borom niko jox na la ndigalal wote nima ko joxe won muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi ismihi wa sirajan munir seigne touba neena sun borom ci bopam mo ni ma yow seigne touba jox na la ndigalal wote nima ko joxe won yonte yalla muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote jimi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo seigne touba am lolo ko yalla defal seigne touba yalla ko ni sabaram niko am nga ndigalal wote niko muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam amé won te kat mom seigne touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabuli sahm radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran niko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajan munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajan munir amuñu ko te wote kat dafa wara am sirajan munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak parparlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajan munir seigne touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mom ci ahmad bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa masaun man ci ahmad bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man seigne touba buntu texela muni wax ko nit ñi ni muhammad nima waxon muhammad neel nit yow buntu texe nga mun yow seigne touba waxal nit ñi ni len yewit seigne touba buntu texe nga amarani rabbi la wax bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsaun buntu texe la man seigne touba ko jaar ci man texe buntu texe la buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu mucci la ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax seigne mbay jaxatani ko ñew na ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay seigne mbay jaxati waxale nama may day ñew na ci buntam bi te dootuma fi jog buntam bobu moy buntu texe bi annani malasun wa masau radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khaira fi kiltay darayni falyalus bi kep ko nam texe adina ak alakhirah adina ak alakhirah seigne touba li nga xamni moy daj def gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina lay jak sa alakhira jak faman arada al khaira fi kiltay darayni la ku bëgg yiwu adina ak wa alakhira mune fal yalus bi ñewal jox ma sa bop fal yalus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen li seigne touba dana waxe bakkan yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha seigne touba du waxe bakkal nu wax yalla ko ko wax lo muni ko beug mucc adina beug mucc alakhira kay jox ma sa bop man seigne touba fal yelus bi dimu joju niko wa senegal umple wal iyas billah ken munu ko misal akano umple seigne touba wa senegal akano umple seigne touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umplé won yonnante sallallahu alayhi wasallam ñu neew
yahoot ak nasran ñoo comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñu neew ci senegalay yi ñoo comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ñu neew ko comprendre ñu neew ñoo ñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk li def fanatisme muñu dañoo donte sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamne dañoo fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecci ñi ci musique ñi ci nan sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla an kay nam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñoñu di wax ci Seigne Touba waxe wuñ seen bakkan ndax ko xamni lum la wax indil la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki bay aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxu la bakkan Seigne Touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop fal yelus bi kay jox ma sa bop fal yelus bi damay wax ni yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom deret te gëmoko mënu la jëriñ tous ben ngo yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé soko toñut mënalu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom deret waliw la wax loko jégé lo bok ak mom deret te gëmoko mënu la jëriñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ ak loko mëna manam lo mëna jëflanté ak mom te toñoko mënalu la tous manalu la tous wali mom dang koy gem rek mu dor la jariñ waye li fe gemoko munu la jariñ tous abou lahab abou jahli lu len alak ñaka gem muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégé soxna yonti yalla no ak yonti yalla lut ana ku gëna jégé borom kër soxnam waye anañu gëmuñu ko wali yi non lañ mel amna ci wali ño xamni seeni soxna gëmuñu leen motax mënuñu leena jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal la luñ la bëgga defal Cheikh Ahmed Bamba bok ci ñi nga xamni dañoo ñew di tajjit diine l'islam Allahu sallam mo wax ci hadith bani témeru bop sékal bu nek borom dana yabal way mu ñew ngir yéssal xoli doom adamay ci diine ji ci sékal bop ben témeru sékal bu nek dana am ku yalla yabal ngir mu yéssal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawm al-qiyama ñooñu bo leen doon lim ñu di leen tudde ay mujjadid wona kenn xamul ñu tollu la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-asis imam al-khasali ñom kenn ku ne ak fi nga jaar ku ci nek dañ na lu mburu dajul ci taal ba ngay accé ci Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba nak radhiyallahu anhu particulier la ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonantako wax donte mu hadith woni wax nañ ci lu bari neñu yonantako wax waya dafa tombek Seigne Touba moy Touba liman balagha al-mi'ata rabi'a ba'da al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnel na kay fekke
manam ñentelu téméru sékkal ba gënaaw jinni ñentelu téméru sékkal ba gënaaw jinni té xañal na ñakoy féké té xañal na leen ñentelu téméru sékkal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nek mu jëddit bo xamni dafa ñew combattre lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam mom lañ ci xam ndax jamono ay imam al-khasali ak jamono ay imam shafi'i ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abdul al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jeddit bi leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abdul al-sidal mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamono nak non imam al-khasali kasalika Seigne Touba mo len ñettel Seigne Touba jamonam amul kenn kuñ ko fi doon tekkelil amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamé nak téméru ñentel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xoli nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yam dana la téñ ni ko Seigne Moussa ka waxé ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wet liko yalla ba dem ma yom ba ngir bëgëram jamono yenen ba Touba liman balaxa comme nonu mako waxe Touba liman balaxa modi yan ba Touba liman balaxa modi yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnata sallallahu alayhi wasallam don jundi te muhaddisuni waxti lu bare bare mun yan bañ yanan khutbu ak abdali te atu nuñ ko moko xawraw gaay de ngeñ di wey te tawatul balaaya suratul ahwani lam ci laaya yan biñu ñaan yonent yi moy lan moy lu mburu dabil ci taal yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangam mi at mom ak ñim andal ñepp ci su nekk naqar wu nekk bala bu ne yamu ñu ci ñu dem ba exilé ko mom yonent sallallahu alaihi wasallam kassaliko cheikh ahmed bamba mom biñu ñewé te yanu yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigeni mouride dal xuma niñ ko waxe ci banal am na ma dal do nga la meuna jur nga xane bo mouride yi dañ leena xeb niñ xebe won ñi andu nak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu beddi leen niñ bedde won ñi andu nak yonnante sallallahu alayhi wasallam di leen ñaawal leg leg ab mouride ñew sa keur bëgg soxna nga réba kekku iko yow de xumuko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni keur duma ju nek ñu tegg leen ko nañ ko daan tege wa keur yonent sallallahu alayhi wasallam nga xani bo koy jëf lanteel boko ne mouride la mu commencé la daw lolu sax ci jamono cheikh abdullah rek gis nañ ko ci ab radio national bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mouride yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nek ay mouride ku melni alhaji kelador jagne ku melni alhaji jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magali waran nañu fexé ba kelador jagne jibril fall samba nger ñoñu ñu fexé ba honoré len ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñimu wuté tudd Seigne Touba fa baat joté ñom ñofa nekkon di tudd Seigne Touba luñu nak daj nañ ko fa luñu laj nañ ko fa man xamna ci dara luñu daj nañ ko fa ñom kala dor ñom Jibril Fall radiyallahu anhum jami'an Seigne Samba Nguer ñomit Samba Nguer amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay wenn waxtaanu ma doon def kérok ñofa bok yendu mu may rencontre yu bare Aladji Samba Nguer mom kon mouride yi duñu amé jamm yegut barki dembo ndjay do nga la funi fitna liñ fa lutax dañu and ak Cheikh Ahmed Bamba lol nak nekkul lo xamni lu tumuranké la nekkul lu tumuranké lu ko waral moy Seigne Touba gannaaw mo doon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñiko top doon ñi doonon yonnante ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam momit non la melon ñim andalon dañ leena beddi won di len fitnal di len yan buñ beugé yanu
naka nonu duñ len may soxna ambar golen ila akhiri ila akhirihi nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi kon lu ko wala di waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamni yanuna nat bobu tay moñu julal magal gi nga xamni mom la seigne Moussa ka di ngi nan kérok la bamba teñu fam yanam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba Touba liman bala xamodi yanba yan bañu yanon qutbu ak abdali te at nuñ ko moko xam raw gaay qutbu la xdi ak abdali qutbu moy kan moy ki nga xamni moy kilifa ak ñun wa jamanom koku moy qutbu mu bari ci ñom ño xamni bi len yalla wone yan bi at nuñu ko al abdal moy kan al abdal moy nit ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu lako safara ngay dékké ji koku moy abdal abdal moy ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu la safara ngay dékké yowmal xiyam safara ngay dékké yowmal xiyam defena netti won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur Seigne Touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dug ak ay dalam talibé ñom worma ji ñu jox Seigne Touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci téxu Seigne Touba radiyallahu anhu neñu am talibé bo xamni rek juk dal di dal ci kaw nar bi fitnal ko ni ko lu tax ngay soli dal ci kessu Seigne Touba gi neñu ba sax nar ba xawna yekati kaddom ba Seigne Touba ni teul yam ci waw li lu mu don neñu tali bi yep ni xaram ken ñi wuta wax ba yag ñu ko am bakki ay la yewen day Seigne Touba ni ah waxu len ma lu mu don de waye ki de kuma kan la ak ku yekati sidutu jeewam waye safara ngoy xaar safara lay dekke ji nañu tali bi ko dooron jogne ay la yewen bakke man mi mako door dal yi mu solon ci sa kess gi muné ko demal jéggulu ko bam jéggal la lul lolu munu mala ram yowmal xiyam safara nga jëm nañu talibé bu dal di ñew ci nar bi sukk ci kanamam diko balu ak nar bi ni Seigne Touba ci arab ki lu muy def ni muné ko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal muné ko ah né ko bal nako né ko man rusna ku bok ci xéetu yentu yalla muhammad alla yowmal xiyam di dem safara ta sama jëm tax né ko lolu man rusna ko Seigne Touba né gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñun abdal bo yëkëté seen sidi tuja té balu ñu lako yowmal xiyam safara ngay dékké wal iyas billah na'su billahi min safara na'su billahi min safara muni nak mom Cheikh Mohamed Bamba bi mu yano yan bi non yi mu dajélon ben ambition lañ am moy tumu rankel ko fitnal ko muni man yulqini fil bahri rawma ghurbati fasadni min al ilahi khurbati dama dajé samay non ben ambition lañ am ambition bi moy dañ ma bëggono tumu rankel ngir ma delu gannaaw kisal ma naqaral ma ngir ma delu gannaaw muni ndekata ñom seen tumu rankel gogu ñuma doon tumu rankel man ci lay dolli ko di gëna jégué yalla di gëna bëgg yalla ba am gëreemal sama borom tabaaraku ta'ala ba tay ji muy wote bisub cant ngir gëreem bu ko yalla gëreem ba mu lott ci sant yalla muni kon nañ ko ko santale boromam tabaaraku ta'ala Cheikh Mohamed Bamba bokku ci ulul asmi wala bok ahlus sabr ndax bu yonent ne bu alquran ne yonent fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul deug la ulul asmi min ar-rusul juroom lañu waye da ci am ko xamne bimu ñewé dañi bukhur dugg ci bir kenn ki kon gennul juroom ñi kokoy kan moy Seigne Touba Seigne Bamba neena la yalla waxon Muhammad kérok bi ma dajé samay non lool la ma yalla wax muni kérok bi nga xamanteni Muhammad sallallahu alayhi wasallam dajé nak ay nonam sun borom niko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul baye bokkat nga tak sa ndig baye bokkat nga muñ niko sa nat nga yonent yi nga xamni yena bokk class defé won te moy Ibrahima Musa Isa kenn ko ni xamna ni Ibrahima ak Musa ak Isa ak yont yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci taal yonent yépp ñoo ci gëna daj fitna ak bala muni ko nak baye bo nga muñ banel ni ñom de baye bo nga def ni ñom Seigne Touba neena kéro bi nga xamé ni dajana ak noni lool la ma sama borom wax sun borom dañi ma ahmadu fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul
lo tax nga gis cheikh amadou kabir mbay diko wax ci wayam wa wa sabruka faqa sabra nas ata samut bihi ila ahli al maqam ay yow ahmadou bamba ya meuna muñ yow seigne touba ya meuna muñ man day sin na la ngay muñ di muñ di muñ ba yek ci garabok njobaxtanal garabok meuna muñ muni sa muñ gi tax na nga kawé doom adama yep yow seigne touba meuna muñ meuna muñ waw muñ da bok ci melokan yi nga xamni ku koy def bula yalla di fay manam lim lay fayé duko régler duko hisab duko pécé xam nga yowul xiyam mbolam jëf yépp dañ koy pécé bam dess jëfi muñ bam dess jëfi muñ mom bu ko sun borom di pécé bi xeyri hisab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor mu ñay tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu ma koy fay duma ko nat koor bu ma koy fay duma ko nat ma koy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru muñ muñ natu muñ tis muñ bala muñ jaamu yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñe tax nit man ko motax bu la yalla fay maqamam muñ sun borom du ko nat day jël di soti rek motax cheikh amadou kabir mbay niko wa sabruka faqa sabra nas ata samut bihi ila ahli al maqam gisna la ngay muñ di muñ di muñ ba yegg ci njobaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas biep ndax meuna muñ rek ila ahli al maqam waw sayidina yankoba alayhi salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba alayhi salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet gu nek jiem ko tek tis wu nek ak bala bu nek mom ayoba ali salatu wassalam fum ko jare nako ci njabotam ak alalam ndax pexe mu ne stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir beug rek ayoba deltu gannaaw ci meuna muñ ndax ayoba da bokkon ci jam ñi meuna muñ mana sant yalla ba yalla diko tag nan ni'mal abdu innahu awabun leg iblis di def buy naaw ci jawu ji fum tourner rek gis beutam yalla bind fa ni'mal abdu innahu awabun jere jef sama jambi katcha ngala ma sama jambi sant nako geureum nako mom de muñ kat la sant katu yalla la iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan buñu gisee lolu mu ñëw ni sun borom wa yow ayoba mi ngay tag ci gox yi fuma tourner rek gis ni'mal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu meuna muñ mu ni ko ayoba nu muy def ba du meuna muñ nu muy def ba du sant yalla lim ko jox ci tirang bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la ko kay nu meuna def sante yalla waxuma dara way li ngi ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bokku ci ndegum doom adama en borom ni ko ah fimne yaakar nga ni ayyuba alayhi salam meuna muñam nga ak meuna sante yalla am nga tiranga jojo tax mu di ko def uni ko waaw tiranga ji nak sun borom ni ko legi mayna la pexe mayna la katan di man nga setiko iblis daldi jël katnu yalla soppaliku ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el plus kat yi nga xamni ayyuba alayhi salam amon nako mabbu ay otom ray ak njabotam yaq mbollem tolam yi nga xamni ay toli furu lañ ba ayyuba desetul dara mu daldi soppaliku jëmmi doom adama mom iblis waxu dajje ak ayoba ci ben bouloir ben mbedd dal di ñew nuyu ko ne ko jaamu yalla bi yow deg na lila dal waye lila dal metti na ayoba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma ngi wax alhamdulillah rabbil alamin iblis dal di rus torox ñu tottoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom sun borom ni ko waw yaa bi soufi sama jambo bon bi
wa no gesse sama jamba nak ayyuba alayhi salam iblis ñuko ko doy waram ngok ku kenn xamul lum doon ma ngay continuer di sante ba tay de di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna mëna sante sun borom ni ko lutax mu ni wër gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jottuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bimu am jamm jim am rek tax muy sante ba legi mu ni ko waaw mu ni ko mayna la carte nga setu wat ko neñu iblis dal di ñew soppli ku ngelaw dal di ñew fekk ayyuba alayhi salam julli na takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayyuba jël toke mikro korom yi di soti ayyuba ba ayyuba yaram wi newi dal di sol deut fenn fu nek din char chari ba mujj wa dekk bi muñu tuñu xajo yent yalla ayyuba alayhi salatu wassalam neñu ba soxnaam si nga xamni sax moy topoto lu mu dundé dañu mujj boole ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi soppli ku jëm dajé ayyuba ñew sétsi ko ayyuba ayyuba lila dal da mu ne ko waw man day ma ngi sant sama borom tabaaraku ta'ala neñu ayyuba alayhi salam sax ag na ci sax yi lek ci dëkkam ji bu gisé ben sax wu rot ci suuf dakoy forte ci kawam diko lekkal xamu ndax man la yalla def may sa wërseuk wala dit kat maniko sun borom digalé ali salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu kedde fi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonent buñ wax yahya yahya doomi yonent yalla sakri yalla momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def sakriya mi bayam momit iblis ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk be ko ray mom zakriya muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw dom adama dogale ko yow loy daw ñu ka man samay nona may dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yonent ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam na ni tawakkul ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar nan damay wakkiru ci yalla lu dul ni rek xam nga yonent yi dañuy jàngalé yoon wi nga xamni ci la way amat nas bu wara jaar ngir mucci tax sun borom dañ ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen ndaw jëm ci ayyuba alayhi salam nak ngir mu xotti yoonu moytandiko motax mu daw nga xamé ni daw na li dajé ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yenent yalla bu tolni yow nga xamni yow yalla mayna ndigal ci lepp lo sant mu def lim ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko de duñ la gis mu ne ko wax nga deug di yow dal ni garab gi xaral garab gi dal di xar ba nga xamé ni yonent yalla zakaria mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñeukleunte dal di teye lafu mbubam mi bi mu teye lafu mbum mi garab gi dal di jël bu melna melon ni nga ciatal lafu mbum baangi feñ ñi doon dakk yonent yalla zakaria bi mu ñewé ñu ni leen ku ngeen di dopp ñu ni ah xana zakaria bu ni mi ngi ni fi la dugg ñu ni ah dal di dem jeli am xiss moy lolou nga xamni mom la mini sey di yor dal di ñew yett garab gi diko xisse ba ak ci jëmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diirub li nga xamni ñi ngi xar yaram wi zakaria mi ngi koy muñ waye biñu ak ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla ni ko uuf do nga boko waxe ma far sa tur ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe ba ñu xar jëm ja ñaari gal naka non yi domam yahya dañ ko rendi lolou yonent yi dal ci tis ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolou lepp ñu muñ ko ngir jëmmi suñu borom tabaaraku ta'ala na di ngeen ma bal montor bi nodd deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonent yi ali mo salam liñu dacc ci tis ak naqar ak bala kazalika cheikh mul bamba buñu sété nit yalla yi ni fi jaar ñep
non lañ mel ci tis ak nakar ak bala buñu jaar ñom imam ahmad anbal gis nga limu daj nima ko waxe won sank rek niko suñu musa ko waxe témir yar la daan añaka réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alcorane rek la seigne touba yi nak bimu ñëwé ngir défendre alcorane défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaitu mayu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tis ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu danako dal mu xam la ni mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man ludul l'islam awmati defar awmati yaq domam ju tedd ju magga ja cheikh saliou mbake waxon nako ludul l'islam awmati defar awmati yaq mun ko jele ci way juro mu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man seigne touba ludul l'islam awmati soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew parasanté ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma ci soxla duma la faalé duma la xol wa man yabtaqi khayral islami dinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma parasanté jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diiné jëj nga xam nak mom la yalla soxla ko ko parasanté ëlëk yowmal khiyam té seigne touba radi Allahu ñew diko tejjit ba tax mu lacc ci natt ak tis ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant la ko ci boromam rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak maqamam bu fekke ni defé nga ko ni nga bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na señ touba doon résister mënoko amo katan gi amo ngëm gu ko mat amo doola ji waye nak yene ji nga yene bok ak señ touba tis wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokkat ak mom mbeg mi muy tant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama ci daraja señ touba ak maqamam señ touba bu fekke ni xam nga ning koy defé te defé ko ni ci and ak yene ni bu ma fekke won jamono señ touba mag mom la ba geej gi fer su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu binniyati lu ko waral modi dañu gis ni yawmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fek xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fek na xare bi jeex ak tiyaba ji nek ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba seppi leen ñi leen bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljana do ngeen dem ëlëk bi nga xamé ni ibnu mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bi mu ñewé yalla sallallahu alayhi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xarabé rek nga xol ko fa gis muy lapp lapp té déwo gut ba sedd nga jékkeli ko di nga am yoolu ku fekké badar da nga am yoolu badar ibnu mas'ud di dugg ci xarabé di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxi nek abo jahlin la nek abo jahlin la te bu len fasani abo jahlin momi kat sun borom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi karak bi suratul rahman wacce te yantabi sallallahu alaihi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratul rahman ci kanamu yefer yi ken ñimewu la dem ibnu mas'ud moni man ñemenako jox ma ñu nek ay ci demal mu dal di ñew taxaw ci kaaba gi jang suratul rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nobbi ba dag nobbi abo jahlin mom karam moko door ba dag nobbi muy tiarciari mu ñew ak daratam bi tiarciari yonent bi di retan yonent bi di re ñu ne ko wa yow ci yalla yoni ki nga yabal ko ci kaaba ga mu jang suratul rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way mu ni waw dama gis Sayyidina Jibril tok ci gannaawam neena bisa ngi ñew Ibn Mas'ud mi moy ray Abu Jahlin bisa ngi ñew moy ban bisu badar bu mu duggé ci biir di xol ba yag rek mu yam ci Abu Jahlin moy lox loxi munilla ki ngay xana do Abu Jahlin ah tan li du murmura ke la
dal di waxu ni ñong ko ci kaw dëndu Abu Jahlin bi ñu Mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé Ibnu Mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan duro Ibnu Mas'ud moy tank yu sew yek njolay bi ak bari solo yek nangam nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud non la melone nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picci mo ñox kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarixam sama xel dem ci lool bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw Abu Jahlin ci dënd bi Abu Jahlin diko xol ba yag ñu ko lay yeg nga ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray mu ne ko lolay ray lu mu ne ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ah ibnu Mas'ud dañu roccet paaka ba dañ ni da jitt bop Abu Jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na dis ay bo xamni atunuko nekata Jibril mo ci tek loxom beus ko alayhi salatu wassalam comme atunuko mu daldi wut ak boom bennu nopp bi nopp Abu Jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok muniko bop Abu Jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi re dal ni ko ndey samfir awna deene ki mo doon samfir awna ci Musa Firawna nam sonale won Musa muni non lama ki sonale won kon samun Firawna deena kon gis nga Abu Jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dalaje wa Ahlu Badr waye amna lenen moy Sayyidina Usman radhiyallahu anhu mom jotta dem Badr mom ni ngi togon fi mu tok ci Madina fu mu nawara ci digalal Yannabi sallallahu alaihi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawam ba nga xamni sax wa Badr biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxon sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yeneem mi nga and ak wa Badr ba tax sa boy tuddu wa Badr mo le ko ci niko Seyd Touba ci raayya kon nak magalu Seyd Touba giit kep ko xamni sa yene sel na ti nga xam ni ñukoy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu Seyd Touba fekke won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba sun borom man na yëkëti sa daraaje yegale ko ci daraaje Seyd Touba ja radhiyallahu anhu yal nañ ko sun borom defal rabbi siwa jalla mom Cheikh Ahmed Bamba nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy folote te dootu daanu ba ila yawmil khiyam ba ila yawmil khiyam borom neena wa amama yanfa'un nas fayamkus fil ard li am njariñ deug deug deug du effacer li am njariñ deug deug du primer li am njariñ deug deug bo geso gis ko bo lambe daj ko moy Seyd Touba ak yonam bi wa amama yanfa'un nas fayamkus fil ard fayam ko sul ardi ngariñ li nek ci Seyd Touba day sax du nu fi jog du nu fi jog bu nu setlo niti yalla yi bari bi nu fi bayiko la len yalla mayon ci maqama ci daraja bi nu fi joge daraja yoya gisunu ndab luñu meuna sotiko gisunu jëm duñu meuna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di folote ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndablu setuti nak mom señ mom sun borom yalla du maye nangu muko waye nak ndablu setuti nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom bogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw mba yonent mba lu meuna doon ci lu bax sa bay doon ko ba joge fi la demone ci sa bay sun borom du ko nangu muko ba nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci dom yi lutax modi ni seen ndaba setut motax yalla du ci soti ñam bo mukk legi nak bu amé jenen domi ruham ju joge fenen te ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko defé ñom ñu nefa di ñul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara niwu fa dara ñul lim ñak rek waye dara niwu fa Seyd Touba nak ni mom lolu yalla musul nuko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay doomi ruham yo xamni ndablu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni lolu buñu ko sété bokk na ci liko yobbon gannar moy sun borom niko gannar kat day suuf so xamni manam suufu leer la al ardul anwar suufu leer la suufu barke la mom gannar lama fa def ci leer def ko ci barke waye nak
bari na ci ño xamni bañ fa joggé dal bayi wuñ fa doom juk mëna don demal nga jëli ko te ñew lolu bokk na ci li yobbu señ Touba gannaar mu ni ko nak leer ga ak barké ba ma nga ci jawu di wëndelu rek ñom buñu gisé ndablu sét rek dal ni ci tarax buñu gis ndablu tar rek li ci tarax boge dege arabi nan al waladu sirru abihi moy dom moy don numbotum bayam ñu ni na fekk ndabla sété won ni ndabal bayam sété won way yalla mom ñakul fayda bay def ci ndablu setul aw ñamam ñaaral bi ci def moy walli wi dañu am ay domi ru yo xamni dañuy simé ko ci ñom yak yépp ñam wuñu amon ci ñom nga xamni bo len seené da ngay yaakar ni ñom la bo len déggé dafa ni ñom la fekk dañu simmi ku ci ñom lutax seen doomi ru la ñu gis ni ndab li sat la ñu daldi simmi ku ci mom mu melni yow mo xamni da nga sol ab tani ba yag rek nga simmi ko jox keneen ku la seen ngay ñew day dafa ni moma rek mota alquran ni wa amama yanfa'un nas fayamkus fil ard man yalla duma maye di nangu man yalla duma maye di nangu duma maye di nangu mukk mu ñew nak dal di taxawal kon drapeau bobu mu nek ben dawla haq nim ko waxe mom ci bopam mom señ Touba bam ne dawlatul batil sa'a way wa dawlatul haq ila sa'a lepp lo xamni dañ ko tek ci sincérité dara mënu ko mabbu ba yowmal khiyam lepp lu tege ci sincérité xamu nak lu tege ci ay tapalé ak ci propagande ak ci propagande ak triché néna lepp luñu tek ci ay propagande ak triché mom du dem fenn yag yag mabax rek jahal haqq wa sahaq al batil inna al batila kana sawqa rek mo ci mujj de dawlatul batil sa dang koy gis ci ñi nga xamni ñoy l'homme de temprel gidi de temprel yi dang koy gis ci ñom liñ lay wan ak lene ci biir comme penko ak sow mo sax fu ñi mujj batil ci batil rek lañuy mujj gidi temprel yi dang koy gis ci ñom ñuy incarner lo xamni gëmu ñuko nekkul ci ñom ñukoy jema incarner nak su ko defé ñi nga xamni nak lañu gaawa gëm ñepp gëm leen ñi gaawa gëm ñepp dañ leen di gëm waye fu ñi mujjé na sax ndax lan ñettarul ci ñom nekkul lo xamni lu sincère la batil propagande rek la waye dawlatul haqq mom ila sa dara mënu ko mab dara ndax al haqq sabit waye al batil mom lumu guddu lumu yag lumu sori lumu siiw li wax ñay di wax yeg bu borom nara daanu sori kaw baxu ci lo gëna sori kaw sa jël gëna metti rek lay doon waye yag ci suuf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincerity manam da nga won nit ñi da nga wéx te fekk da nga ñuul kook won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul kook motax borom bi ni wa ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla ñun yalla kep ko xamni leader nga bo xamni temporel nga di wote wo daraja di wote woni da nga sel di wote woni da nga mag fekk ya gëna ñuul kërign ko mëna doon sufla ci suuf rek nga jëm da ngay primé sufla ko mëna doon da ngay primé rek ci suuf nga jëm wa ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla wayna wa kalimatul lahi hil hulya ñi sincère ta taxawal lu sincère nga xamni li ci seen biir moy li ci seen biti niko imam khassali misale imam khassali neena liñuy tuddé al adab ñaar la al adabu sahir ak al adabul batin sa digg ak sa borom la al adabu sahir nak sa digg ak say morom la légui nak nga fexé ba sa digënté ak say morom rafet ni rek ndegata sa digënté ak sa borom dara ndax wallahu azizul hakim yalla néna lolou duma ko foyé
wa kalimatullahi hiya al-hulya ki sincère nga xamné biram moy bitem bitem moy biram muna muni hulya rek kanam rek la jëm lu boom ga sew sew sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizun akim man yalla may aji xereñji ba luma def non la may aji teddji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara dara dara dara dara lo tax sallallahu alayhi wasallam ak ñeel benam ca makka sew ruuj ñi nebbutu ci ay xunti di laqatu ci ay kër sew ruuj wa makka jema dag buum gi mënu ñu ci dara mu fexé ba genn ak buum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti buum ga mag digi reuy ba ken atanutuko mu delu ci wat fañ ko exilé won ñu deggu ko mu nan waxul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batil kana sawqa rusul isra gis nga aya bi sax fam nek moy fam gisee won ak borom biko joxon buum ga rabbi sitwa jalla jalaluhu buum gu sew gog mo mu di conquérir makka ba mom ko lolu moy li dalon Seigne Touba ndax yalla neena sama sunna ci kaw suuf moy nattu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak ci bala ngir yekati dara jam ak maqamam sunnatullahi lati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatullahi tabdila ma nga suratul fath ñun yalla ñu programme bi ñu tek amul kenn ko ko mana soppi lu sol ni deew we moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yalla ma naray yekkati sama jam nar ko dara jaal nar ko def mu nek guide spirituel dama ko jox épreuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci taal nas nañ na ma net li ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu dafa am benn tubaab bu joge France bo xamni dafa jang tariikhu Cheikh Ahmadou Bamba ndax mom mamam da bokkon ci ñinga xamni ño daan commander Seigne Touba ak li aju ci mom tubaab bobu neñu tubaab ba ñew Senegal ni day laaj ki fi nekkal Seigne Touba ñi bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu bi nga xamni ñew na di waxtaan ak Cheikh Abdul Lahad ba yag mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad ne ko pour bi muy deg ni fa lañ dugalon bayam sama mamako tabax la ilaha illa pour bi ñu wax naan fa lañ dugalon bayam ne ko sama mamako tabax Cheikh Abdul Lahad mom dal di tekkaliko ak sabom lay jar nako Cheikh Abdul Lahad dal di tiakali fokk sa bom fi sa sa mom waye tubab bi ni interprète bi waw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ya mu ni ko waw tubab bi daf may laaj lu waral sa changement bi mu ni ko xana tiis wi ak bala bi ak naqar wi lu ñu tek Seigne Touba rek neñu bi waxe lolu tubab bi babu jigen la neñu mu dal di rocci jaarop or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma serigne bi ne ko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko ko gis bëgg ko man ci ay milliards ne ko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu cheikh abdoulaye neena mu mel mel ni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko moy degg de or war lim daj biñ ba ko ko gis man ci milliards daj na lu mburu dajul jiftal Seigne Touba it kasalika li tax ñepp bëgg ko nit yalla yëpp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bama gënal ko ñepp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñun
yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bu mu gënal nit ñepp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la ñariñal adina nekk ci la ñariñal al-akhirah nekk radiyallahu anhu waaw borom neena man yalla buma jëlé lor tek la man mi la ko tegon dong mako mëna teggi xey doom adam mu ñu ci dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeeneli ku ko fi bëgg jëlé yi day sonu rek waye mënu fexé fexé bu mu joggé fi ndax man yalla mako fa def yalla neena fuma def ngeenel ay pexé mënu ko fa jëlé fuma def loret ay pexé mënu ko fa jëlé wa in yamsaka allahu bid-durri fala kashifa lahu wa in

defal muy minhajul abidin ila al janna te sen mbok sen xarit mustafa mbaysam di len ko defal dimanche bu nek inshallah taala do adamay bi len sun borom binde wacc len ci kaw suuf def leena orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi wassalam ak kumulul awliya yi nga xamni ñoo leen fi wootu kumulul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañoo bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi ñi tuddé ay salafiste ak ñi am seen fikr manam seen idée da am ñoo xamni idée salafiste lañ am moy dañu bëgg gëmlo nit ñi ni doom adama yi rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqama bu ñoom ku jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak teriñ wërta am té ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñom ci seen bop mbolo ma ñekkal ak serigne niñ leen fa jappé ak tang liñ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem loolu mo mëna am ci temporel spirituel nak yow légui nga bëgg gëmlo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lol dal wërta am yalla neena foku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jëlu gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni lol wërta am ak ndof mën ta wessu ñeppayam ak ndof mënu ko wessu ñepp yamuñu de ñepp yamuñu ñepp yamon am ñu gëdd seen tir ñepp yamuñu wala ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen ciir mom tax ñepp yamunu dé ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen ciir ndax ñepp yamunu yalla yamalé wut kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 0039 351 413 34 28 inshallah bu fekke ni seigne modou téléphone amna nga def ma signe bu fekke ni téléphone amul nak ma daldi yewi ko dawat ci liggey bi inshallah taala té djéggul len rek ni mako waxé no ngi ci wéru safarul khair inshallah ma ngi don wax sax ni xamna bu may waxati dama warana yel ben mawdu bu ñi tuddé Cheikh Ahmed Bambaka mu jeddit way danaka li mo wax ni rek sax laal na ci tuti ci tajjid bi nga xamni doon nako def té mu jeddi doon yiko fi jitu won ñom ñepp kenn ku nekk jaar ci waye nak mom stratégie bi mu ko defé wuté na ak ñom nañ ko doon defé mom Cheikh Ahmed Bamba ndax révolution pacifique bi nga xamni andi nako ci rénovateur bi mu doon def nga xamni tourul deret te atender na oxystifam radiyallahu anhu lolou nak mo bari wala am bi de yonent yi bari dañu tour deret doga atender waye cheikh ahmed bamba mom atender na oxystifam te tourul deret ko xamala tourul deret waye weñ sax reuyiko sun leader adina yi rek bala ñu atender sen oxystif bakkan yu bari faatu ñuy doga atender sen oxystif Seigne Touba rek lañ xam ci pacifiquement ko atender oxystifam te weñ sax deewul lool nak ku ne war nga ko ci roy moy yegg fa nga jëm te do lor ken ku ne war nga ko ci roy radiyallahu ta'ala yalla nañ ko yalla fayal kon bokk auditeur yi yene ngi ci seen émission bi ñu tudde minhajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche bi nek
bu ñeenti waxtu jotté ci Sénégal défé may nañ leen ngeen mëna participer ci émission bi ñoo ñi ñaan Yalla tabarak wa taala sun xel di dem ci mbolam ñi nga xamni ñoy wa diaspora bi daam ko dugg de wala wa diaspora bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ñum ñaan rawatina ñi nga xamni ñoy kolere daara ji melni Serigne Mohamed Diallo ñom Serigne Kossofal ñom melni Serigne Wali Diouf ak soxnam soxna Jaynaba ci ño xamni xariti daara ji lañ di jappelé daara ji seen kemp lay katan ñu ñaan Yalla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jang nga xamni depuis ñu sancé daara ji 2013 ak légui ta bu wéru safar téro ginnaw takusam ju nek danañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def ba muy fukki fan di ñaar fukki kamil su ko defé ñu daldi tambali wat takusan ju ne ben kamil ba muy juroom ñett fan tombe ak bisu magal ba lepp day nek 28 kamil depok araf alquran lolu depuis 2013 ba legi ñi ngi koy def no nga ñaan Yalla boolu ni yiwa yeen xariti ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak tooti tooti ngeen ciofte duggal ca yiwu alquran wowo yal nako Yalla def ci seen téré jëf yal nako Yalla def muy karangé ci yeen di ak muccu adina ak alakhirah di seenu doliku wa yal nako Yalla def muy fekk seen jariñal njabot wa yal nako Yalla def ngeen téela noppulu ci war may tirangé seen njabot Yalla man nako yal nako Yalla def ci war may alquran mi tax ngeen di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah taala bokk auditeur yep rek bayuma kenn ñom ñep seen taxaway ñom seigne cheikh jonn ñom ak nga xamni daara ji jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bokk na ci participation da ma ca newon di ñet ñoti kéro buñ fi ñëwé tombek gis ni rahama dessé ak ay karo fasasa mu daldi ci jublu kon ñing koy wax jissa kamu la waxir jissa mom serigne cheikh momulé ñu diko wax serigne cheikh jonn di nuyu jigéenam bi nga xamni mo nek fi ci sénégal nga xamni da naka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigen bu baax bamuy ndeysaan leg legi sax bu ko cheikh yonne dara ci daara ji muni ah may dama bëgg lu baax daldi participer momit kon jazakumullahu khair jazahi dal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah taala bayu wunu kenn ñiñ tuddul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci juma ji tout da wax do ngay ni ah bu len fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di len saytu tum ranki wu len xefu len maru len te yalwani wu len ñoma tax bu defé nga degg seen kaddu yépp yalla na len yalla téral yalla na len yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nangu rek inshallah taala ngeen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai non lañuy nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu baax diko ndokkel momit ndaysan diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khair jazaihi ñi wa Serigne Modou wa bu fekke amna ko bëgg participer bu fekke nak amul kuy participer ñu jéggel ma inshallah taala bu défé ma mëna dem ci yeneen ité inshallah képp ko xamni bëgg na participer rek mëna jaar ci numéro yoyu mo xam direct la
ma xam WhatsApp la, foofu mën a jaar da nga fekk si Moodu, mu dugal la insha allahu taala. Waaw, képp ku woote foofu rek si Moodu dana la dugal. Fekkee ne amuñu participer rek ñu jéggal ñu ko. Ndax noonu ñu ko waxee émission bi ñu bare bare xëy na rediffusion bi la ñuy gën a topp ko sax que ni bis bi ci boppam léeg-léeg xëy na mu fekk leen ci daayira yeeg ci aju ila axirihi. Waaw, insha allah. Képp ku bëgg participer rek mën naa jaar foofu insha allahu taala. Numéro boobu

0: borom ne dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ne suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ne suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonantam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la Seigne Touba junj ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala saman moo tax moom Seigne Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawa allahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man Seigne Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow man xiyaam mu dem sawarañ wax lasa xam ngeen ne sawarañ wax lasa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jubluwuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo Sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro lul lu xanaa dem safara wuñu wax lasa la qadarullahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg ñi ngi koy déglu ci làmmiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sàngam wala ku melawoo melokaanu sàngam ñoom daal dëgg daa am boor buñ koy xoolee jàpp nañ ni dëgg foofa rek la war a jóge ku santul sant sàngam say wax ak waxi balla puy dañooyam ku dëkkul dëkk sàngam say wax ak waxi balla puy dañooyam ku féetewut barab sàngam wala bokkoo ci tariqa sàngam say wax ak waxi balla puy dañooyam ñooñu la suñ borom di junj ci aay bii mu ni seen xol yu ñuul yu kukk yooyu nga xam ne dafa lëndëm ba duñu nangu dëgg mi ngi mel ni waa joo xam ni dafa daanu ci biir géej aw douche ñu war ci kawam wenen douche gi ñëwaat war ci kawam aw nir nak soga ñu téggé ci kaw wenen nir ñëw téggé ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lënd mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lënd maay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñing koy tank ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi ah waaw lutax nga ni ndax seigne diou sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu bu ñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafi bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tudd yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekk waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagganno mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yere faawu nga gor ci dara wala jasi ji wagnuko mom dagata la non la waqtu mel motax yonnati bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waajo xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yaronte sallallahu alaihi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waajo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internet am rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa saf xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba daanaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe bi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko nek li cheikh mamadou lem djub addagani diñu ko nek li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wo mu leen di waxtanal taxon na buñ fu massaane joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak no nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh amlam djub addagani ñom dan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu juk yobale len ngelaw lu juk rek yobale len rir mu juk rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoñ ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoñ dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg cheikhou bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxono tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni fi sal yawm qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xani moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalbu salim sun borom djingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yo mala yanfa ummalun wala banuna ila man atala bi khalbin salim ibrahima yo ma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu salim indale al khalbu al mu'min señ touba ni yalla defal na ma al khalbu salim dañal ci man lepp liñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la yi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walima ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé lëru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xani da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu resut ba jeex da ngay némi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay némi ko ci sa bop bëgg ñelaw da ngay némi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu ñu borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhir ila akhirih doom adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla doom adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum jim khol di teftefi mu ni rawati nak wa iza tulat alim ayatuhu sadul imanan mu ni rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi la ko yalla wax ba fi la ko yonent wax ba fi la ko nit yalla sangam wax wa iza tulat alim ayatuhu mu ni sadul imanan mu ni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna dolli ko sen yaakar day gëna deugar mu ni way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkaluna fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay yi faral di defé dañu ma baal amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xam ni yaakaar nañ ni julli woor munu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna len sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu toggé mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu non ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneeni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma lal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay reaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonenti bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu gudul diine kon luy diine waay nama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa daralu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufle rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salamine bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax allasina yunfiqu allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu noy way gem ni deug ñu ne waw mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal su mbaram neena ñoo moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug moy ñoo waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo dé wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolé lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yarantibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yarantibi bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina muni ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram ñuna muné moy xaaliss yonnati bi ak wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañu gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daan nga ni benen ma atalla al abd al amal ila as'a al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal li man defal ni niti tasawuf yi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf yi mu ne xana musawwiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawwiyan dinar ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi muna mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar le ma wuta so wofit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yàlla, lo leen jox rek ñu joxal la ko yàlla. Gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko, bëgg ñu joxal la ko yàlla. Ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yàlla, xam nga kuñ koy joxe soxna Fatima mu jong ma mi ci koñ bi lañ la koy joxal, wala ñu joxal la ko Khadija mi ci koñ bi. Kon nak ñaari xol yaa ngi noonu, wal bu jëkk mooy alxalbul imaaya, ñaareelu xol bi mooy alxalbul xaasir, bu la neex nga ne xol bu jëkk ba mooy alxalbul kaafir, ñaareelu xol bi mooy alxalbul marad. Bu ñu randoo ci xol boobu ñu ñëw ci xolum ñetteel bi te mooy alxalbul mu'min, bu la neexee nga ne alxalbu salim. Moom it alquran daf koo junji sun borom tabaarak wa taala misaal ko, xol boobu mooy xol bi nga xam ni xam ne yàlla taq yàlla min yàlla, xol boobu mooy xol bi nga xam ni fomp na seetub xolam, ba bu jëlee seetub xolam dëppale ko ak seetu lawul mahfuus, ñaari seetu yi la nekk ci lawul mahfuus di reflete ci beneen bi ci des, bu ci mën a oriente ñi ko topp te gëm ko. Sun borom junji ko ci alquranul karim, rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana. Sun borom nee na allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misbaa fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min shajaratin mubarakatin shaytunatin la sharqiya wala gharbiya ila akhirihi ila akhirihi. Nga ca suratu nur. Borom daf ni man yàlla maay leeru xolu bépp jaam bu ma gëm, nga xam ne nii leer gi nga xam ne moo xotti leeru asamaan xotti leeru suuf, mu xam le ni leer googu de dafa mel ni yow moo xam ni dangaa jël ab taal taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk takk li, noonu muy defee yànj leer nañ ñi. Suñ borom misaale ko alxalbul mu'min, wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal, nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj. Nit yàlla yi nag bi ñu jaaree ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi, wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le. Ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi, yàlla ko oriente, yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi, yàlla mooy seet ku ko soob mu oriente ko ci jaamam, mooy tànn ku ko soob mu oriente ko ci jaamam ba mu mën a oriente ñeneen. Nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon, bi mu jàddee yoon te comme day fréquenté sëriñ bi, xelam xalaat ni waaw man jomolam wii ma def su ma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam, ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel, kon xam naa ne li may xalaat xam na ko. Mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yarra ca moy ga, muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii, yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek. Bu muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko, nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati. Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misbaa lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun. Mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm wax set leer nañ ñi yàñ ñi, ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yoré mom la señ tu wax ni bu yalla dogalé nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajewut ak mom bul fa nek di son di len top de muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gaay nga xamni ño doon pouss di pass nga yeur ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasaqiya rusul lool la señ tuba wax señ tuba neena bo ñëwé ci jamono fekk fi señ bo xamni poussul passul muna muni demal ca le señ sa nga xamni ño daan pouss ak pass lañ bindoon nga yeur ko boko yeure bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te maandu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiya rusul bo ñewé jamono fekk ko fi señ bo xamni day pouss ak pass muna muni yow pouss ko fe te jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindoon ñom nga yeur ko parce que yene jëfé te moytu nak maandu wallahi serigne soso ba legui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom la len di rusé ba legui sun borom ga ñoñu lay rusé comme misli cheikh muntaka misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom khalbu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonteni manan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax nan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal ko balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mas xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena gaay ñoo ñu nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko may mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam وما كان ربك ليهلك القرى بظلم اهلها مصلحون سوره هود سن بروم نينا دوما الاك من ريو دوما الاك بن دك مينيا موني اك لوا دك با بون لون ما توغ بون غادو بون بوك بون يانو بون اندك بون تونغوم بون لوتاخ موك ما الاك وا دك با نديغام امنا فا اي كلك بيرسون يو خامن اي مصلحون لا المصلحون في الارض المصلحون في الارض كان جيتو سي سيرن دارا يي جانغالي كات القران كان جيتو لين سي المصلحون في الارض ماي لان يالا نينا موي نيغا خامني نوي ييوانال نون وا كاو سوف نيوم نوي تيغات نون وا كاو سوف المصلحون في الارض موي رينواتور ييغا خامني نيوم نوي فك كو خامني بو نكو بايي مو ياكو ني جيل كو يار كو jangal ko tarbiya ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoon moy ñi society bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoo nga xamni ñoo tey yalla alag wa rew ñoo ñu la wa society bi gëna doye dal ñu la wa society bi gëna doye dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkoki Alalimul Allama Mufakir Fakirul Kabir aw Mufakirul Akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkoki ci vidéo bi ñu ma yone ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëme wuñu wax seen xalaat sëñu ñu wax seen xalaat ñu ñu lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngam xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def doreer ko ci def doreer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bima genné rombu señ basir mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamum señ touba diko jàngalé won ngir yalla té ñu melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba li ko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xamne dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc al-akhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man da ñak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci rukhs ñu top rukhsa rukhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit gratuit gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah ya subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la lama wa tassu nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lu yalla ga ñi nga xamne dañoo tombu yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom lama wa tassu ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko maîtriser ko yana ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ñoo bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما تصوف نيو جيل الإخلاص توديكو الإحسان توديكو التصوف الإيمان موي nga tek yalla plaasam nangu ay dogalam nonu ñuko xame ci juroom ben yoyu bo nu pen nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege plaasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni daño tour seeni bakkan yalla ni len bis ni kitay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def wo ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sirat wa salam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana aswatu badrin dafa am kuñu wax Ousmane mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal Ousmane ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wuna ñew na mujj ray bopam
1: ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu di dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digam ak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana muni way rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muy lay leg ci wajjo xane day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw di daw di daw di daw ba nga xani ben jeego rek bu ko jeego won ñeppan dang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jeuf jeefi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar juk wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ñu ko deet omar mbir mi di nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqala mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqala الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شي احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شي عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شي ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيوني له الى اخره الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارال لي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niew nu ko ci def tax ulama wa tasawuf jekey la sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaam yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tassuf jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek leen sun borom wursugal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñewu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba lupp nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug deug sufi anke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame dina bu xame ba xame ba nopi nak bu fas yene jëfeli xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bras li nga xam fuso ci yene jëfé dara yow dal yaangi tok sa bruk rek bi dir yaangi yi wote confiance ne dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñoo madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bëreb bobu bass boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay señ mo antu sele neena ko togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bous kenn mën leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fof nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xargal di tok café fof nga wara tambalé do wara khadija mu nan mohammed sammi lo ni sa bakagn motax duñ dem sa bo génné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madam bousu la bo génné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wélé boko xolé defini

ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل انت بارد ديانا هنينا بو فكيني يالله ورسغل نلنغ غور غور لو با ادي تي كو ييغ مينا موني كين من لا تي ييغ من واي نك بو فكيني داغا جوج جوج ديم باماكو ولا nga joge berisia beug dem bergamo fek waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fek waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay duggu ci waga wu tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëggul yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxé mané yow ya bëggul yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo dé minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey muy nak amna ñom ño xamni minhum rabbin minhum raqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci halam lolu par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci hal bo xamni digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis kowe di nga laaj ko becciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci lako lako top lepp top becciu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la bekki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé
mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako bu nopi yalla fekk nako ci dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaba ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax batu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé batu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañu dal ci kawam pour bañ deluñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diik ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isara ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ila akhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yeggñu mu texel la doto texeli ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ
mu ci bop bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bi man bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mo ko netti l'histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wé ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono yeen ab serigne daara mom lu daara ji jangé rek dootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amal ay dombu jigen waye comme dong yu jigeen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigeen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mané dootuma jël jigeen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ñeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat benen daanaka jëru ko ndax daanaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deug yaq alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolou ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla dafa leen ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum
wa anni fadaltukum ala al alamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikul len sen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye l'alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahima fam jitto yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan ibrahima ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momuñu suuf sa momuñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lol de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ dan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor ñu ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñëwé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhum habil so také cheikhum habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhum habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla at len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na set lamuy liggey mu jaamo ca yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke awma deug legui ñu ni boba ki nga xane moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jaamo na la ko bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xane moy khabil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreram bi nga xamné mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bi ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ni dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil
ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil kenn ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damara allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atender oxystifum banexu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atana ñoo sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñoo fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légi nak buñu rayé habil momu sayyidna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxa dédé ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibra yépp li nga xamni mom lay tek ci mom xihsa néñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyidna awa yaay ji moko tudde hibbatullahi mayu yalla muy shihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wutalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon imper amul père mo am ndax shihsa ñew na tolanti habil mañu rayon leg yon ci Allah sikh sa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diine masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bamu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari'am bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbeddi mu door lam talata ci sa lexum nday jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa lexop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé baado la mo ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd mi dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci lexam nday jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door comme talata ci lexam nday jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay juñu wax amerique juko taxaw
ndembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yaw jël seen bop jibal amirim waxna ba tayil wallahi ash-shahudiyya bu fekkontani fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amirik duñ la jaay pétrole légui tay amirik amirik lay joggé di ram ba ag shahudiyya di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mënu lul ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul mel pexé su ko defé kon lol rek la wax ni dina ko jexale waxtan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoy ci diaspora bi te bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa dakar lamuy tuti tuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku rek di indil doom ay yéré danaka danaka danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tiant amel leen ñukkel ah ñi bi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalukaayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax ñu daanaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirihi way ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam Boussa Gueye mam Boussa Niass ak ku ci melni serigne Wali Fay ak soxnam serigne Mohamed Diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom wer wu deewu nek serigne Kossofal Kassalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu mani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax veuf la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jotale ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñu nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250 000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom seigne khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne Kossofal mi la bi ne gëna suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujjii ma décédé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëliko ma woat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima mana mujjima ba señ bi mba dag ma yërem rek motax
man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolou gem na xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diine yi ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalo mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddeek beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daari Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa doxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fele ci fuñu wax kër ma fal Fatina Touba waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal kenen dëgg la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi ndax ba juddé ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

moy sa imam fofa ba ba ngay egg ci njobaxtan la ba ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atu al-imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami li si alihi dallaka mubadiran walau abadtu nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djuglu way beuguloko waye nak mo la yidif jëme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo reme ci tereb seigne touba bi mu tuddé nulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamni jaamu kat yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf motax seigne touba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jaamu na yalla lol ba yegg ci dayam jaamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba tudd ci najjo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yene ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax mi di la xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi ni parce que so dess yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi jurom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'usu billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañ ak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi di ko foyé waye luy alkalé day alak nit yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi فإنه من فارق الجماعة جماعة صبرا فمات إلى ما من فمات إلى مات ميتا جاهليا أو كما قال

radiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yep hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaron sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa khalifa lo beugut da nga gis ci sa khalifa lo beugut yaron neena xam nga luy pexé muñ mëno don mëno té mu don sa khalifa de muñ rek fa seuss da nga gis ci sa khalifa comportement bu le neexut yaron neena muñ fa seuss muñ rek tay top ndigalam mo fa seuss muy nak waxtu joyok ndigalam lu tol ni sebra lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kliftefam gi mu yelif muna neena bo ci faato yaangi faatu ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faatu ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla na toko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama adama ñaari xéeti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax aka daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu aka daw wax nga ñew tollok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox nalako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé denen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéeti kilifa yi moom sallallahu alayhi wasallam ni bu la yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bu la yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digg eutuba bum ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yaron sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep kenn ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna ne bu ko wax ci bir mboloma kat ni ne ko numi def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wasalam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li ng ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangul lu nak pexé amul waye du té moy sa kilifa du té moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar
lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñep yeen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joge duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayine da wex ñu da ñuul bu seen bayine da xonku ñu da wex te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma maniko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekk ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gëna jéxalé bër rek nga dal di tambali mu ñu nefi buy lek ci kaw lay tok cheikh khadim buy lek ci kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la dé hafizul qur'an la dé di sour la fi jangale di sour maniko yow da nga yak say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak da na la ci doli 10000 francs muy 60000 waye di sour la fi jangale mu woko bu ñew maniko yow da nga yak say do nga xam nga lan la mu na man am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que éducation dafa bok ci njangale waye bu fekkantene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nekk bitim rew seen parents yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalali deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek yaron sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek man ñoñ ñoy sama référence ci diiné ñoñ ñoy sama référence ci diiné jere nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ni ko bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi loolu ku nekk ko wara wax bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salamiñ subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax munu yaronte sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a
man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal ma li sahabatu kiram li lañ jaayante won ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam awata def leen nu def baye leen ñu def ñu baye mo xam la nga nu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam awata lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doliko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ sañ ci sama bop waw muni sañ sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañ sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ sañ ci sama bop foma woma wuy la mayna la sañ sañ sama bop loma liggéel lako légui ngani waji ki def lolu ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tuddé koy jaamu nit waji moudou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogawu salafisti la slogawu salafisti la day faral di deg ay borom mi xam xam ñu ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sa tiwaan moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan salafisti la batu dahwa moy slogan salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan ibadur rahman yi subhanallah mini bat bi wala problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat baangi ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane ñom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane num wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salia wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salia yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju bax ben ngo ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom
te ngeen def ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi al qur'an wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amina salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma neurmel nañ institution ya fa nek neurmel nañ ko so démé fi nigeria da nga fa fekk bokku haram nga ñew fi ci mali guñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew yu afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni ña ngay mab xadru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccent ay cadre yu yag loolu iteluma fi kalimatu dahwa sologawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna muni wala samam non nga man ngay andal for force muna muni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma lay jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia lolou lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñepp di seuti yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xamni baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kero ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xese wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuy ji sayyidina alin ah kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lulu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina alin wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'akal munafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow am yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu
innaka la rasuluhu wa law yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqin lakathibun yalla ni gay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fen ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ne innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fen waxu nu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dakhwa solo gaawu dakhwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wo subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki di ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafisti la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafisti la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nñ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légi dañ fay té xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënu ñu la ca humilier xam nga lu ñuy defal légi nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lu muy xola nu mu nasa xale waaji nu mu ko tora xale nu mu ko gatchale bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lu ngui koy muy di wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënd ñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku ñu du gis ngeen ndayam ay boromi daara neena barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal wa yuru daara cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu señ daara yoy ay politiciens tudde sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dakhwa moy jeele nit ñi
ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabi' ibn amir mo solo hadith bi rabi' ibn amir bi mu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legui nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabi' niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabb al ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabb al ibada wala ila ibadi rabb al ibada yen lu len taxaw ngeni ci sunu rew mi ñu ne ko ñun dal len do ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makkan maqal mbir mu ne da am bërepp ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ca jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëmna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lolu lepp ma ngi koy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ko tuddé ti moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal serigne bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal serigne bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal serigne bi addiya de mais ya ngay cotiser yaangi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bis sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bis sangam nañ dajé baraf sangam nañ denen fa té xéru jima bis sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo diglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dañoo wara dégg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leen laaj rawatina nak ñi may wax léegi muy salafisti biñ leen laajé ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nu ngi len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan lool lañ len laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug dal salafiste salafu sale moy gañ nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan mun alasina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ya doon doxé non lañuy doxé
wa legi kon ko meuna genn ci salafu salih xam nga neena len bat bi concept bi bat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laaje ne wax al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bok ci salafu salih ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tudd ci ku melni imam shafi'i tudd ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xane bu masan di jangale loxom bi la yeke tek ci xamru yaron sallallahu alaihi wasallam nan borom xamru bi neena kasa wa kasa ñu ni waw baada hasa gannaaw ñi nak gannaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibn taymiya ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykh islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci lima wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiya dede duñu ibn taymiya dañ nan shaykhul islam ibn taymiya buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsan wa mislihu istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muni waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar bu nuppi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga social ko sax bu fekke ni xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def mu ni baxna lu ay li leer def mu ni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku leen koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul leen ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñu di leen ko nangul kenn du leen ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene lew dong ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yonnate bi sallallahu alayhi wasallam waxone alikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar rasidin al mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna woyef bu fekke sunna su woyef amna nama yalla bal togna tisli mom seigne touba tisli sante yalla
te ko tis li sante yalla dañ la wara ndokel lila yarhamukallah señ touba tis li sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé talibé bi ni ci yalla señ touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yon talibé bi ni ci yalla rek señ touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana señ diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni señ touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deggu la wax señ touba mustawa ci al kitab wa sunna cede sosu señ touba mustawa ci al kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara mune wa mune mune way ben xaj kep kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci taxé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mune man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yaronte sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis peen ci jotagul ginaaw bis peen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci li muhammad nekkon te ku nekk ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meena xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis peñ ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokkul nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñëwé ci pinch mi soufi yone yépp tek ci seen baram xana loolu borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala par par lo tax ñëmi wuñu wax waye ku par par lu nga déggé baat bi sogéna la képp ku par par lawul bi nga déggé baat bi sogéna la nek gi nek ci alcorane du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxe moto sayu fone yep jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam lu dul sam rek dom ji febar balati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko daara mu jangal alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñi tudde taqiya taqiya wax nako bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la sam kat bi bëgga def sam kat bi dafa tok ni yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé dana ko yobbu daara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiya moy wax luum gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni mu tassay fone yi ngay jema nax bat bi genn na ba noppi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam
li day agni bi mi tej boutique bi di agni dam yakat yi won ci buntu boutique bi niko nar loy tej ci sa boutique bi fi sacc amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw sacc amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dakhwa te ñun ñun ñu xam slogan wu dakhwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñu ko nërméle niñu xotté sutures mbolem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko te baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci penc bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñ ak ndëmb noppeguñu ngay soccio yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktumu alhaq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na par parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla lay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñ massa jaar écraser nañ ko fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci penc mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui ab rayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek fuñ massa jaar sécurité amu fa ab rayanté fa am ba légui ku wéddi nga laaj ko wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñan ñi ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ki gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi ñima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama rangoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamna ko wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ba ni la society bi nga xamni ñoom wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doye dal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ la wax ni la
nit ki bu fekente ni amulo possibilité amulo possibilité am accès ci mom muna muni de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy sen xalat koko wax lolo am koko waxut lolo am li moy sen xalat li feek mën ta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne mënoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima leen ko waxe man dama leena tipo ni leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni leen seigne touba tipo waxna ni li gëna bari ci ndaw ñi ñomay sant ay conférence ma di leen ko defal fi sabilillah buma leen ko defale at ma leen ko defale la leen di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique faruma parporlouma wotewuma wotelewuma sama ngabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustapha mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may teulé rek suma teulé rek xamni teulé na li dong la waye furuma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens bu dund ci kawsu bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politiciens ma ak yow ñuy jëflanti dem lanti ko dikkelanti xawma ko wallahi xawmako men mustapha jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ka politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa dégg mu wax ko ma ngi ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñ borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum réew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaaji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sawaay yow sa wax ji neex na dégg dé waaw fo dëkk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dëkk dama la doon féliciter ci baat bi ma dégg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ab politiciens keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na ma def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalé ma jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politiciens la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ñoo dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya diw mi wax te musuma xamni a politiciens la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggeté ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxé la ci paré fu neex waye na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni len wër ni yowmal xiyam dina ñew dé lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol
ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der ku len lal doto len lal lool nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur baye sam ñeca doon wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mel waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob bo barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin mba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yow mal xiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk inshallah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla dako toké kenn duko laal kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba néna al muridu sadiq malakanam ñi la mun sifatu sadiqil muridi باختصار أربعة نسمتها قف اقترار ديغنا كو نقارلو مريد ييغا خاندي نيو ديغ نديغال ني توج سين بلاص ني جامبات كون لي ني جامبات كو ديغ مو جامب رك دو مريد صادق دو جامبات تي نديغال سيرينم ديديت دو جامبات لو متي دا نا بايك بوروم بي تبارك وتعالى كو ويد لاج كمام شيخ رايما فال ku wedd laj ko mam cheikh rayma fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku ikhtirar mutlaqan nak mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci dëkk moy mahabba al mahabba tusati bëgg sëriñ bi te al qur'an loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la ni ben inal muhibba liman yuhibbu muti' muy ñaar loolu way katu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci dëkk nango top ay ndigalam guddii wala bëcëk mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam serigne bi tewna bim la koy diggal wala serigne bi tewut bim la koy diggal jot nga diggal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kharak bi yunus sallallahu alaihi wasallam ne nagn gaday sahaba yep bayyi fa lañ am makka sen alal yep sen trésor yep ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kesse tundum madinatul munawara wa est ce naqarlu nañ ko est ce naqarul nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alal yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccu diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ci souf mom la yamale ak doñ ci souf mustawiyen dinar ayn bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ci souf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ci souf sa nangu ko ci waji
ñew ni señ touba alhamdullilah jotna ca source de señ touba ni ko bolé ci asaman sa mi day amum source sa ya mumale asaman kon bolé ko ci bolé ko ci benen bi ci dessin ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërantiko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñankité di wax ni

am mu jël alal ji bari yone ñoña ñu ne te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna so ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yene ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yene ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mané da ngay gis borom kër bo xamné day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñé a légui lolu fokay duggal wa kërëm diñé légui ndax da nga nan da soxaré wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nur ta bëgg tu dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolu ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñé moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben jaay Yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures Yalla indul ko fukki muru Seyna Ali moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj ci ndogu ben jaay Yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko bamuy 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la mang leen ci yeey ndaw ñi mang leen ci yeey yeene samay xuma nu mako meuna waxe yeene samay xarit buma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp naay rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajul yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéene ci yeen kon ndaw ñi lool rek moy sama yéene ci yeen lool rek moy sama yéene ci yeen lég lég nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek loolu moy sama yéene ci yeen moy sama yéene ci yeen loolu cheikh muntaha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena beugou ta jappale akay nam yalla nagn sun borom taxawul bopam yalla nagn dajek ngeureumal ab yonantam dajek ngeureumal cheikh amadou bamba yalla nagn yalla xir ci jup ak jubal ndaw ni mangi delot di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen meunta bayyi internet bi mangi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen meunta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi de len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu diggé baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamo fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan liñu tuddé al qaflu am ñu xam yalla leen bindé nonu dafa saggan nga diko filmé diko partager ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dina la fa sutural ko xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dina xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partager bëgg ay wi jëru ko yalla xamna ni jëru ko de ndax lam lay coûté cher ëlëk yowmal qiyamati akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak la yalla waxon rek danaka dañ tiag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa lahum hasabun asim do nga cey top

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سرين مود مبي تام حياد الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجل خسيد أن لا إن دلو سنين من اليون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñ sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy ni tuba bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak baye. Wa tax sun borom tabaarak wa ta'ala bi mu wacce ci Mustafa alayhi salatu wa salam, iqra bismi rabbika, la ko wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi al-ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te sun borom moo ko ne woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ne islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsido fil ardi, wala tufsido fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Kon doomu aadama bu ñëwee ñu ko nekk fii di sakaase, waroo naag la ko yàlla digaloon, juuyoo naag la ko yàlla santoon. Doomu aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu indi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doomu aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu koo defar lu ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi, muy doomu aadama ci boppam. Doomu aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf. Kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk. lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane nafil la tuyaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégagé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolu nit ki mënu ko def lulul ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lulul ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jarul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tasal khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulan qalila laqad adlani an sikri ba'dis ja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoy don sama xarit bu dembu don tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu don tay yonent bi lay jël mu nek sama reference bu dembu don tay yonent bi moy nek sama khutwa bu dembu don tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay
1: diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk bu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamin laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis jaani sun borom ni waxon na la ko wa kana shaytan lil insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé alakhirah am gatcha kana baytal insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggun ci yow amnako wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jom na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jom na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partagé bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel qui waye woro du deglu yit n'importe quel qui ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'is ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena alayhi salatu wasalam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bu and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bu and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba bama samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am liks ci misal rek nga saga sa njitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëme wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su u tarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la bu mu te nga def leen nawle dak la jaamu yalla bu mu te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanam gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafet muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci niko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi tak ci seeni loxo té mom bi jigéen nga niko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigéen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéréb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalay wax ni tekkil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xale bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédel bul tak bul tak jangal falle xek na ci tufli ca mu wut lamba legi mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo mi dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal koko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don goor ay moromum wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek won ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayk ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye bu lul melni bu ko sababé aram na lolou lako yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne salé ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajale di fenkale ay weñ
1: muy kundum kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kess ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné feulé mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukki bu dawé sok mu nday ji wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanul lu dis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak ko xal li ñu wax nan diw lu muy dukkat ni lo tax nak kon yar xalel bi ma tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéetu teggin yoyu dang koy xamal xale bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéetu teggin yo xamne wuru ci bayyi dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamne ño sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allah al adabu ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolu moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi ngay ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tira nga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que doom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp garam place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ré rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru doom adama dakonté nak honoru doom adama doom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama wutena honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidayni ci dama koy teunk rek ca gi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len wor mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko wan lo bari bari alal bu epple ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defeni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu wax rek lolo wara dok lu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax donte neexul yi nit ca lol lañuy and dedet wërta démé nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit waru la yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom gi teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom bu deg becc baye fa kër ga ya nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf baye sa ñaari wajul ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa nday faatu l'islam né na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga délu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambulat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma leneen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñi ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yanabi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay déké ji salam ni biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu ñëw ko yenenu sallallahu alayhi wasallam comme yenenu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañ wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamiñam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñëw awa yow sa doom gi lu dox sa digg ak mom muniko sama doom ji dal man buma tuddu sax diko tuddu parena ci mbirum yalla niko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dac ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yalla man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jall bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tass bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko na re lak kay bal nako bam ne bal nako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñu naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa legi lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seen kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone éducation ba nga fa éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu féké ñoo cey gëna subhanallah dara jëru ko dara jëru yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek féké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nekk nit ko xamni éducation dana ko premier mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legi nak boma ne waw ki nga xane mom da liggey won kep di ñibbi muy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa cang koy bolé yalla neena moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess delle internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jëcë kasso ba lu len fa yobbu te ku ci ne kat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay lu ko fa dal moko yobbe bopam niko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis wajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bim ñewé seigne touba comme jangane melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko dégg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dégg ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw Seigne Touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morantou seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbacke muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis yi joy ci internet bi ba nupi nga ni bëgg nga dund lu fitna a dedet tour nga sarango ñi nday def nga lu ko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu mal walidain teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gem ni ñoy yilif seen bop ken yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangou nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bako yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak taranga ay dom niko du fi amé dom boko yirut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa dom boko yirut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolou mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexetalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiko
0: te lolu hadith la sallallahu alayhi wasallam wax nako
1: né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé muni waaw sun borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu muni ko waaye sa doom ju ci adina sa doom ju ci adina mo la ko defal sa doom ju ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam
0: motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni doom la doom la doom la buñ né doom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni doom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom yut ay wajurom
1: lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak yi yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ndëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbi ci tuyaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dong yi dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ci daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la sadaqa jariya la waxon nako menn mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji muna mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn du ni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khaside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak alli way ma ko dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni ubusle waqfu ba ubusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako waaw kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni leg leg nit yëkëti ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba leg legi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na mako wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko dong yi dekke fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya muni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam deme ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yene ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yene ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 050 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey daal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kunu ci bari lay jënd sédd li ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñoo tuddé sen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bimu fi ñew da tomber ak sust sour bobu bay sa mo ayé ñu diko défal señ sa mo ayé won ñu diko défal ñu ñew munima li bida la waxté yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman Asuyuti ngene Jalaluddin na mané ko kay deglu lim wax fi Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man Abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku Abdurrahman Asuyuti moy net li de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safara Abdurrahman Asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jana bimu noppé munima saway munima ñun ñing ci erreur bo muy tudde mané kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fasasa yalla joxal ma yaay jotte fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wamul ñaan man lu rafet rek la kon nak sa boma lebel lu rafet aw mom lenen luma la maye mana faye lulu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xam yi len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bërsom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say doom yi nga baye adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jekk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allah indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna dom lu ko gën di fitna ko xamni bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def té la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ca bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun asim tiyaba ju magga ngi fi di la xaar tiyaba ju magga ngi fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fexewon ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yoy joyi mag

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balm nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna jup gëna tégé ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mud bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mud bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem etali muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarito ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nax ju fi la leen koy wax señ touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom mune wala tu sa'i bil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatar da ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy kuñ yeru koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'i bil arda ne fatar da ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy kay ñu and dem jang lay deg boy kay ñu and dem waccam kamil ma bu fekke so sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye tojog ra jaxé do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yaq la wax rek yaq ak fu yaq man yaq la l'islam téré rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yéfer bi la yaq la l'islam téré yaq daray kenn la l'islam téré mo xam yeufeur mo xam julit nak yaq la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yaq jombale nañ ko seen bop munifa kam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul te

dana alko alagaale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu génné wa mbedd mi yaq leen bari nañu yar seeni dom wa compte TikTok yaq leen bari nañu yar seeni dom wa compte Facebook yaq leen fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa TikTok kera bam collaborer ak wa Facebook kera bam collaborer ak wa YouTube muni boba la yaqku te fek defaron nga ko ba nopi de waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñëru rew mu tak moko tal waye batay bu fekké ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkë jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wërtu seuf té mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkë def li nga wara jëkë def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook diko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courir te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñ ci ko bimu ne nung ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi yoy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma ngi lay denk batay man Seigne Touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharayil aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut andando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul liñuy tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ku añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ndik lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko dom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss
nota nga añane koko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jam bu ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek num porte quel comment rek waye nako am rek saraqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu set num ko amé num ko amé tous les moyens sont bo seigne touba ni ku mel nonu bafa bu and ak mom aw saraqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow saraqaba aw saraqaba tax yonent sallallahu alaihi wasallam ni tey leen mina muni khalim ak seddele ga noppi na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey leen mina muni khalim ak dogal ga noppi na ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer duko mesurer dang koy gis ci gaay gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sarak ba rek moko waral sarak ba rek moko waral wayan de gisi sarak ba rek la mais ambition de misire aw sarak ba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba néna xolal ki ngay fréquenté muné képp ko xamné sa boko fréquenté bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba néna grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joggé fréquenté ko mais boko fréquenté ba joggé fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jomb digal na la ko seigne touba ni ku melni bu ko fere kanti mu wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw si ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fa xbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy lay ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax señ musa ka waxon ni walli day walle sang day sangé bo de fréquenté walli bo mutu leg mu wal wilayam gi waye bo de fréquenté sang bo mutu leg mu sang la ba nga sey wicc boy fréquenté walli legi mu wal wilayatum gi waye bo de fréquenté ab sang leg mu sang la
wedi nga laaj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali baynahum wa bayn rasul ali salatu wa salam wedi laaj ko mam cierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan jay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayn cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a wedi laaj lin ko wedi laaj lin ko muni sa ñaari wajul la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfukh bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wor mal respect leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi legi sa nday bu tumuranki won ben legi 1 plus 1 égale 2 legi ñaari tumuranki nga ko baye ñaari tumuranki gisatula xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi himala seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangen mun la yaay fomna dematu mu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xoo de dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematu mu fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu bu ñëwé ba miin dëkk ba deg langu dekk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax dootu len bok ben resso yeen ñaar resso sax dootu len ko bok waaw kuñ yero kuñ don yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu deg lakku rew momu te alquran boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk nopp guñ ci mom ci daara ja fo jëm ak mom resso sax dootu len ko bok loko digal mu lang te fofu droit de la fin da fe dox loko wax mu lank fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalu mu ko dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti likay lu say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko defaru mo gën alal
ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapi rapi sel ko alcorane nga ni bala meur lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ne ko faawu nak nga am talibé gi ma am da nga am yar bi ma am da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari maam wala sa xari nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew bu noppé nga xam noppé nga xam waaw waaw señ moodu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytuul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la nit ñetti la nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yoon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamale delenka lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla kep man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko defé ñu sant yalla julli ci musa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu gok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram wi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

Badiane Khoudia wala Badiane Aminta kenn ci am doom ñu andil doom waru gar mu jël jooni jox Badiane Khoudia te nan ko yow la ndayale sama doom ji legi jooni bi ma la jox nak boy ñew fukki jooni nga ma indal haram haram haram ba yowmal khiyam haram jooni bi ma la jox boy ñew fukki jooni nga ma indil muni haram nga ni man bokuma lutax muni qad afla man shakaha yarna sama bakkan bam tere mako yarna sama bakkan bam tere mako nga tal sa television gis ndaw sa tek gra face bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dak ko ko jind fop upp ko moyen fop li way man jomb na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man ma ngi bok ci isbulahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moyen bi de muni wa waye nak yalla ma gënal moyen yi lutax khad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bop neen wa joge ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi tarbiye ngoko ci nangulum warona bañ tarbiye ngoko ba dotu defante tarbiye ngoko ba dotu fayonte tarbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur tarbiye ngoko ba legui lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legui da ngay am da ngay equilibre legui da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujju bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci nafsul mutmaina ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonenti bañ ñu suba la ñi dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga duggu ci sama jam ñi nga xani ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonenti di ay waliw demal nga duggu ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmaina ba dara deranceetu ko dara naqreetu ko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagage lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalago fa ba yobbu ndigalago fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wërta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu
té dara dara taxul nga def ko lul par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yowmal xiyam lam ci waran am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son na fi tontu mbokk mu don laaj a soxna la nekkon fo bitim rew invité na ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serign wala sax bo magul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serign maneko waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan na jigen wuti ab serign dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko xani ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur té borom keur bi mënalu ko dara dara dara dara yowmal xiyam amna droit taggu ko niko dama bëggoon nga may mandigal ma jébbulu ci diiw moma doy borom keur ba bu ko koko doyé ci lim ko wax mune ko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga war na and ak mom utib serigne ni mom ginaaw yow mënalu ko dara yowmal xiyam da ngay na wara and utib serigne su loolu amul bu la taggo té fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxolo ndigal amulo sañ sañu dem jebul ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaaré nak sañu ca def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak nu mëna toll ak nu mëna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara dara dara te taggu sa borom keur parce que fim nekk ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkkeer ji nekkal moko jur wala jeneen jëkkeeroko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur daf la téré ni dama bëggona jébbulu ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joju nga xamne señ nga ca def loola benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma la jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi digeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diiw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diiw bam ni la bal nako way do xaar ba yow mal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diiw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jitté dana tumuranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tiranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non ñu démé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ bayyi joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainna bob bim ci tollo ci la yegg ci dara ji dara dootu ko nakareti luko seigne mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu juk dama ami gan mu juk jaral ko yett armualam xambuko armual xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainna ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biram motax bim yegge fofu lako yalla yegge ci dara jey nafsuradiya moy bakkan bo xamni legi yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñi tuddé nafsul kamil
nasrul kamil ku ci ak ci fay tollu nasrul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu bax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu bax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nasrul kamil amna jigen ju bax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko daan waylo kole dara mu nek senteur di way mu récupérer xaliss bi di fajj ay soxlam rabia ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba noddu ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabia rabiatul adawiyya baat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangami ne ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ne ko de kole dara bis ñu tay jeexna sang bi ne xana da ngay kaf mu ne kafilan kole dara jeexna baat bi dootu dañ ci salam minuy soxlatuma tuddu dara lu baat bi way yalla téré sang bi dur dur dur dur rabi ak ge dootu way mom dul baatu la ilaha illallah rek moy genn ci lamiñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen nga ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ko def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitru jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaara jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak sen nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ko ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara donga tax yow mal xiyam lak ma ci man jaamotu mala pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def mala ko wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jaam dootuma ne la guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafile guddii di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xam xagn ma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong tax ma di la jaam yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lol la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayifone yi ak seen loi yu bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep Seigne Touba daf ko resumé ci lu gatt Cheikh Bambara di lañu daf ni wal asli sufi alimul amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil fashara shafiyan min al aqdari muntal al qalbi min al afkar Seigne Touba ni tasawuf deug deug deug deug waxuma tasawufantu de waye ni na tasawuf deug deug deug mun amuni ñeesuut li ma lay bëgg wax moy ko xam boroma te jëfé xam nga ñeesuul ko xam boroma te jëfé xam nga Seigne Touba ne li moy tasawuf borom xam xam bu jëfé xam xamam te du jeng nday jor mba cham moñ Seigne Touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ci ne mo xam jigen xam nga yalla
jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla diglé ya nga ci lum téré doko jëgé mu ni tassawu fa ngok deug deug yi tassu mu ni gis nga li ku ci sax am nga fay mujj mu na mu ni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani bëggatul kenn kudul boromam mu ni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé mu na mu ni du jog mukk ci méditation tafakkur fikru foko fekk day méditer mi ngi xalaat fu mu toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñoom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngo sayyidna mariyam busu radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bi mu fi jaaré ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudou bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwam wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer li nga xamni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu bax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labour yeko wal beuti li fete won souf fete kaw li fete won kaw fete souf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni souf kuko defar mu jox la rendement bu bax para wax ni nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu bax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lolou nak munta am mani lul préparation way jurwa gis nga anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko tele préparer dal préparer terrain domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imratu imran inni nasartu laka ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim ala ayat wax anata bintu fakhut mijur maryama alayha salam ya isa alayhi salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek manam da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir manam ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dana ko jox libertém ci lepp lo xamni lu l'islam gëreem la bu ñewé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñewé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñewé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcé mukk ni ko di nga ndayalé bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muharraran dama ko jox hurriyam mutlaq ndax mu am lu bax lol la anata bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiimu ci dara da ko baye ak yalla
Mariam momit taqo fañi amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekon na faak ben way ci li tarikh netti muharriquna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dara bu ci deug mariam alayha salam taqo bi rebb bobu di jaamu boromam su demé ba ndoxam jeex yobbalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dal gi tangi ndox fa lako jibril feñu comme yaay ji préparé nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruhu isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparé le pour mu wara dem keur borom keuram dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su demé mom la ko fa yalla wara wursugal neñu bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparé wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba ji ko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ni da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lum wax bim yëngalé kamil bu ubbi rek dacc ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir mune mal asaf mune eskey ay way bur won ak ay bi way ay bi dox na sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonent doomi yonent la fa beggone mais ay bi neena ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turando muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp beug lu bax man buma deme dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo ne yonenté ba nga ca tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo ne muhammad rek ahmadu bamba nga cey tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad ngamani moy maryam busu mi jur si ahmad bamba moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam buso tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka waynako ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu amine jariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur seigne morante seli Seigne Moussa ka neena ñett yi la fa nekkewon da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yep Seigne Moussa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokki da bok ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bok na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu julom julli julom bok na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli
jaaram man jaar sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jub nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñet yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sutu jalla jalaluhu motax cheikh oud bassir neena sayyidatuna maryam mbusso ni ko wax ci minan al bal qadim neena maryam mbusso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikh oud bassir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam gaay yi ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehna bam wax ci xasse ki addis bani mehnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jëfi kenn ci yeen ci biir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gungi am niw ño bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom kër rek yalla bindal la tuyaba yi ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xol togg agn bi rek duggu ci wañ wa di mekk sa xar ci muy duggu ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg café ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronté wa yalla yay bindal la tuya bay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja difut lu raw lolu moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keureum dara selam lu rek ana agn bi ming ci felicidaire bi ana ka xej gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalaat lay dundé dalé xani waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque té seen doom yeef ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga kay natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yow mal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deglu waye alal bude alal rek kay moy taxaw réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun niwi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxut geun niwi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtan wi xajut da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal jotaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti té dembit ma ngi doon waxtaan rek sayyidatuna maryam buso ci geneen anam motax na kon xamna waxtaan wi dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah ta'ala xeyna leneen yoon ñu waxtaane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtaane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu salia en tant que jigen jo xamni deug defna effort defna lu reuy
ndax indi na ko xamni khawsul wara la li jam ñi mo doonon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir way ñun niñ dégg réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañuy dégg ndey ju liggéey léré sax nga dégg ñu naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daoud def dara dañ ko jëlone bindan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam na am lo xam dang dang la tuddu té alcorane néna mom adina ku fi ñew dang dangi sun borom néna adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex na xari laqad khalaqna al-insana fi kabadin laqad khalaqna al-insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang dang ko ko bañ bul ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn munu ko te am lu bax ay domam kenn munu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul genn mu ne bandar dem bandar wa bu mo déggé sa baat mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye du am dara bu ko yalla dimbalé wul du am dara waye sa borom keur ni la buma deggati sa kaddu ngene ko doto ko degg sa tank bu mu wessu fofu muni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeyu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek tele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggéeyale yalla ko yonentam di ci sax ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi amul benn aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set te wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaaba wallahi bo demé ci diaspora bi jigen ñi ci nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañuy def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci xone sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene len tuyaba rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man lool la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lool la yalla wax motax yene len lu bax ak bëggal len lu bax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di len nax ak bam bañ femme feminisme ak femme feministe di len yobbu ci bulen len top ci sen xalat yoyu bulen len ci top set len li len l'islam sante ngeen def ko bulen deglu yi timit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex femme feminisme yi rek ndax ño yore sen financement yi beug lu neex femme association yi rek ndax ño len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 ay 400 000 buñ demé nefa rek di mbatam balé xuma nuñ koy waxé waaw di gala yabé di théâtre bulen deglu ñooñu yalla tiyaterul de wallahi wa rabbul ka'ba yalla tiyaterul muhammad tiyaterul de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax ta tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alayhi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته